0: Sabi mo si Papa Pina. Sige. Anyway, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. O, hindi nyo paghihaboy ang anang putos niya, ang lima ka empty sachet kang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ini ang pwede nyo magamit bilang proof of purchase sa Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Kada Biyernes, may draw kita, no? 3,000 pesos ang inyo siringa dagon. Kaya subungbaan, mga katropa, sa grand draw, ang dag-on ninyo 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo ang magadaog kang tag 5,000 pesos nga cash. Ayos, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Anong pagkita ang pwedeng proof of purchase sa Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa ka blister pack niya pwede nyo magamit rin bilang proof of purchase. Ang Santon Plus Gold Coffee, Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, may mangosteen, may ampalay, may malunggay, may garlic, may superfood nga spirulina. Mayad sa pagpabakod kay immune system naton, mabuligan kita sa mga bukol-bukol sa kalabasa naton. Kaga subungman ang aton nga blood sugar level, ma-regulate naton. Ang aton heart nga healthy pa, naganami ang kondisyon kay aton nga dugo. Ang turog naton, naghamuok ang mudo naton, naganami, hindi kita buringot, inibiniton ulo naton. Kuriga Santon Plus Gold Herbal Capsule kita kay gina-enhance niya ang happy hormones sa aton nga lawas, sa aton nga brain. Kaga subungman, mga katropa, mayad yung food supplement sa mga nagajita, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kompleto ang mga nutrients, vitamina kag minerals nga pwede mabuol kang aton nilawas. Kaya ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, may mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag superfood nga spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule, tandaan na, isa ka blister pack, isa ka entry. Ano pa gid ang pwede magamit bilang proof of purchase? Premium D3 Soft Gel Capsule. Maskin pakusog nga purma dya kang vitamin D3. Vitamin D3 nga makabulig pabakod kang depensa kontra mga balatian, pati sa aton nga tulan. Pero galing, tandaan nga ang vitamin D3, hindi dya mag-function kang gusto kung why healthy fats. Amo dya, mga katropa, nga ang premium D3, gindugangan kang virgin coconut oil nga makabulig man bato sa mga bakterya kag viruses. May malunggay oil pagid nga nagatugro, nagahatag kang vitamina kag mineral sa aton siringalawas. Tiya mo ini, mga katropa, ang premium D3 soft gel capsule nga mabakal ninyo sa mga butika. Hatandaan, isa ka blister pack, isa ka entry sa Santon and XFM, libu-libong pa premium. Ano pagid? Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, si Mister kadya ang nagainom, lalaki ang nag-inom, pero sigurado si misis kanya malipayon. Amudya, mga katropa, ang mayad ng epekto niya. Sikreto kang malipayon nga mga mag-asawa nga bisan sandala nga darwa magturukay karon do si misis daw pareho kang ice cream nga ginbulad sa idalom kang mainit nga sira kang adlaw. Duga katunaw si misis mo. Silangga-langga, duga katunaw. Di ba? Kay bangod pagturok pa lang ni Mister nga daw nagayuhum-yuhum, mga katropa. Dahil pagkatapos kung may biguti, isang biguti ni Bla, duga sa kasaka, baling pihak nga side Bla. Abi mo ko na, no? Ang reaksyon ni langga-langga niya, gapusdak-pusdak ang buli niya sa pruko. Ay, langga. Ay, hindi lang ko Bla pagturuka mo na Bla. Langga, Bla. Langga, Bla. Kasabad, Bla. Langga. Pero why man na ginaano, ginaturok pa lang ni langga niya kagayum-yuhum. Langga, Bla. Ay, maaando lang. Anyway, mga katropa, tandaan na, Santon, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, halin dyan sa maka kagklabo waska. Hambal sa ang kilala ko, ikaw naman, di ako naman, da, ma, kay nakapoy na ako. Pero kung may turbo, baskog. Ah, grabe, grabe, ha? Di ba ako, no? Amo nang ambas ang kilala mo? Grabe. Di, balan mo, makainom ka kadya. Makainom ka kadya. Do, isa gawag si mana nga do, hindi ka batyang kapoy mo. Oo. Do, isa gawag si mana. Ti, hindi lang dya para sa inyo nga mag-asawa. pwede mo pa ganing himuon disiplin si silang gamo. Oh, pag uli mo sa balay ninyo paghapon alindi sobra, bit-bit ka bla sang plastic bla nga may gatamwa bla ng ulo kang bangros. Dayon ang mata niya bla, gasiga bla nga doga pangiray bla. Dayon ang baba niya doga yuhom bla. Ang baba sang bangros, ang bangga sang bangros daw yuhom niya daw yuhom ka do yuhom ka katilapya. Bangros na ginam na tilapya bang yum. Oh. Ti basta amra ng mata niya bla doga pangiray. Oh. Dayon samtang bit-bit mong plastic, di ba? May sulod pagid nga balonggay bila nga doga babay-babay ang dahon. Pag aboto sa balay ninyo, kundi halin ka sa ubra, tingin na-expectar ni langga mo nga kapoy ka. O, dahil si langga mo to, pag abot mo sa balay nyo to, gapungko to sa may sala ninyo. Dahil pagkatapos, galantaw lang kang aray-aray, hu-hu-hu. Ang saya-saya, ha-ha. Galantaw galita na to ka nga ana nga inchik-inchik nga mga kwano nga ano dya nga daw drama daw ni AI. Oh, AI duro duglantaw ka dyan, no? Te abi mo ko na, no? Pag abot mo to sa balay nyo, pag abot mo to mo, no? Langga din ka! Mamuamo ka na? Langga! Pag ambal yan, no? To langga. Rejao may kwan ko, may darako nga bangros nga nagapangiray. Dayon pagkatapos may balunggay. Di anong gusto mo nga dahaon ta? Di kibots guro si langga mo, abi niya kun manukaw. Di ambala lang da. Langga! Mapasabaw kita. Ako ang bala di. O rejao may clear skin herbal soap ako. Glutacogic soap with virgin coconut oil ya. Gamita dia langga. Pare gusto. Gamita dya kay parang imo nga panit humukumok puti-puti kagwara buho-buho. Kay may glutacogic soap dya with virgin coconut oil. Dayon, rejabagin lang gaw, Disney princess ka ka dya. Akong bahala di, akong maraha di. Lantaw ka lang dya kang imo nga kwanda nga mga drama-drama mo dyan. Dahil pagkatapos ang brahon mo lang, pahamot ka lang langga kagpagwapa ha. Karin dyan may clear skin, may Santon Plus herbal soap again. Gamita to langga, kahit tandaan mo Disney princess ka man langga. Gabaho, giyapon langga, girok mo. Tandaan mo ganyan, bisan Disney princess ka man, gabaho, giyapon langga, girok mo. Karin dyan, may kwan kita, may Santon Plus herbal soap. May antibacterial properties yung Santon Plus herbal soap. May kapayas, may bayabas, may balunggay, may mangustin di langga. Pare gusto lang ga, gamita dyan clear skin herbal soap kag Santon Plus herbal soap. Kay para gaglow ang imo nga panit kag hamot lang ga. Hamot ka. Te, rigos na to. Pagkatapos ninyo kaon ka tropang Alex, abi mo ko na no. Pag tig-ab nyo, diyo na tunaw-tunawan ka. Ah, why problema? Hambala diyo ni silangga mo. Langga! Din ka! Tama na yun nga lantaw kang drama-drama mo dyan. Dali di! Hapa! Hapa lang ka! Pungkuan mo din sa may buli, di kag patruan mong palad ni Mobla kang kwan, kang Santon Plus Herbal Oil, kag ibanyos dyan sa likod niya, kag pisgaon mo dyan pako niya bila katropang Alex. Tultulan mong pako, no? Amo dyan katropang Alex, kung halimbawa, busy langga-langga mo, tubuan kang pakpak, dyan rin matubo, na diyan na matubo. Amo jagid ang sakilid niyang pisgaon mo. Pusoon mo ganyang mga gabilog-bilog. Gakinol-kinol. Na? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Ay, agay-agay na silang galang. Agay-agay. Gamo-amo na. Agay lang ka. Agay-agay. Gamo-amo na. Pero gambal. Sige. Agay-agay. Pero nami-nami. Sige lang ka. Langga. Gamo-amo. Ganyan silang galang. Gamo na katropang Alex. Ti. Nami niya pamatyag na. Kay may Santon Plus Herbal Oil. Kag ang nami ka dya, hamot. Dasig pa mabuulong pranakit sa kalawasan niya. Dahil pagkatapos, panaog di sa mga balikawang niya, panaog sa may buli, panaog di sa batiis, panaog sa dapa-dapa. Sus, feeling ni langga-langga mo, langga-langga kita nagtama mo. Disney princess gini dayon ang dating niya, kay ginpamper mo gin. Di ba? Di mahimo mo na kung nakaturbo ka, kung hindi ka kutoy ba pag-abot mo sa balay niyo. Mahimo mo gin dyan. Di pagkatapos ka dyan, pag tindog nilangga langga mo halin dyan sa lugar nga ginamasayan mo kana. Laban-laban yung mata nilangga langga mo dyan, gahuloy-huloy mo. Samtang gaisol bukas to sang kwarto, gabalikid sa imo, kagahuloy-huloy ang mata. Hindi na ko dayon mag-sugpon kung ano ha. Kamo nang bahala na sugpon kung ano ang masunod. Abangan. Importante na ka-turbo ka. Oy, isa ka blister pack ang turbo ha. Isa ka entry sa Santo na Next FM libu-libong pa premium. Ayos! Mabakal ninyo dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Pagbalik naton mga katropa, tingo anta, no? Gahulat-ulat pa approval or clearance. Sige. Anta-wanta, kung makaya hingagaw. Iban pagid mga katropa, iban pagid naton mga balita. Di karon, by the way, buwas ha. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Istoryahan ta dyan pag balik nato ng oras. Las 8:13.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako, yun nga po ha, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Doon pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga anti

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health.
4: XFM.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ako si Jovencio, dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
10: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold, Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
11: Santon Coffee Mix
14: Vision X Plus.
15: Marami na ang natulungan.
16: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Get ready, Cebu!
19: The biggest and most colorful running event of the year is here.
17: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
19: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
17: 4 lucky winners will take home a

0: brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus Win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prices.
1: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santan Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itom sa mga panit.
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santan Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Exciting time, 8:25. Balik din sa atin kapag pangalagad. Ay, good morning, Itgali, sa mga taxi drivers na ton, kag mga Grab drivers na ton. May ginsend ko na si Imo, no? Nagapamati sa aton sa Grab. Thank you, gid, sa nag-send ka dyan, no? Ginvideoan niya, gid. Gapamati ka, sa iyang sarakya, no? Ginvideohan kang pasairo niya, ah. Gapamati di sa ato, no? Sa anang car stereo dyan sa anang sarakya, no? Nga nagabiyahe Grab. Salamat, gid, ah. Sa kay sir, no, nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat gid, ah. Ang gina-discuss ta kinang party di sa may Bolo PNP bla na tabo dik nanda kay ang pagsurrender mga katrupa sa diyang ginapagita nga former police officer nga target kang operation ni sa nga IMEG. Gapamatiin gina si Sir Kenato, no? Salamat gina kay Sir dyan, agabiyahi sang Grab mga katrupa. Salamat gid. Sige. XFM Flash Report. Ay, Flash Report pa ni aton nga napindot de kay naglain nagliho. Sige. Anyway, acknowledge na naman nag-imaw dik nato, nag-upod ka nato ni si Ma'am Mary Rica Bar sa Florida, USA. Good morning, good afternoon dyan sa Florida, USA, Ma'am Mary. Kag Rowena Lopez, good morning, gid. Kag sumugman, nag-upod man sa aton si Ma'am Mary Ann Moreno. Ma'am Laura Sumagaysay, no? Kag sumugman, Ma'am Tessie Sardal. Kag Tristan White Vigulay. Nag-upod man sa aton diri, no? Si... Julio Sancho Abilarde Medina. Julio Sancho Abilarde Medina, good morning, gid. Dyan sa may San Joaquin, good morning, gid. Kag Amoroso Glenn, good morning. Subong man sa Iban Pagid, no? Nga mga nag-upod rin sa aton sa Ilobla kita di. Si Ma'am Elma Sobrevega, dyan sa may Baton North, San Jose Antique, good morning, gid. Si Randy Santisas, katropang Arnel sa Unoy, good morning. Diyan sa may Barangay Bariri, Tobias Fournier. Mamloy sa Iglesias, diyan sa may Sabando Itiri. Sa Business Park, galagabong kita diyan. Subong man, diyan si Bing Martinez, si Josephine Ramos, Kent Abiera, sa Jinky Pharmacy sa Sibalom, no? Gapamatiid ka naton kag dyan sa may dried fish section sa may dalipi sa Bando dried fish section. Good morning kaninyo dyan. Kag of course, no, iban pagin karon ipang check ta diri sa aton nga pag pangalagad. Samtang mga katropa, barantayan buwas nga adlaw ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa diin mga katropa, nakahanda na halin pa sa nagligad nga adlaw ni magtimbang aside, ah. Magtimbang abahin, no? Ang 11-member House Prosecutor Panel para sa Senate Impeachment Court nga magasugod mga katropa sa rumaan nga adlaw kon buwas nga adlaw, July 6. Ang panel of prosecutors. Ang prosecutor panel, mga katrupa, ginapangunahan ini ni Committee on Justice Chair kag Batangas Second District Representative Jinky Luistro bilang lead public prosecutor. Subong man, ara man sa day congressman Terry Ridon, Rog Gutierrez, Isabel Zamora, 3rd District, Iloilo 3rd District Congressman, Lawrence Defensor, Chil Jukno, Laila Dilima, Arlene Bagao, Jonathan Keith Flores, Lordan Suan, kag Joel Chua. Amo ini ang mga public prosecutors. Magluwas sa ila mga katropa, may ara pagid nga iban, may private prosecutor pagid. No? Nga magaupod diri sa public prosecutor. Ang sa bahay naman ni Sara Duterte mga katropa, ti mga batikan ni nga mga abogado, no? Ang mag-uyat, no? Bilang defense sa impeachment defense team ni VP Sara Duterte. Ang lead counsel mga katropa, ining si attorney Sheila Sison. Ang spokesperson nila, si attorney Michael Poa, ang sa Edmund sa una, lang upod ni Vice President Sara Duterte sang tanaang nagapungko pa sa DepEdman. Ara na ni si Michael Poa, Attorney Michael Poa. Amo dia ang spokesperson and legal counsel. Dugang pagin sa Attorney Philip Siegfried Fortun. Mga batikan ng mga abogado, no? Kag pira ka mga impeach kada impeachment trial. Abogado ni Sporton man di sa mga ginakusaran permi. Attorney Roberto Batumbakal, Attorney Gregorio Narvasa II, Attorney Carlo Joaquin Narvasa, Attorney Justin Nicole Gular, Attorney David Ronel Gulia VII, Attorney Christine Ferrer, Attorney Carol Grace Rocio, Attorney Clarlene Radok, Attorney Francesca Marie Flores, Attorney Miguel Fernandez, Attorney Lindon Miguel Bakil, Attorney Mark Viluan, Attorney Ralph Buduta. Amo ni ang sa defense team katropa. Ang madepensa kay Vice President Sara Duterte DC sa Isandak Bilog. Grabe, hindi basta-basta nga law firm katropa ang ginhalinan. Bawo maluoy ka. Pira yan ka milyon ang acceptance fee ka diyan, no? Kay perti ka batikan ni mga katropa ng mga abogado. Sige, ti lantawon aton mga katropa. Kay buwas ang report gani, base unahon nila guro katropang Alex, na pag open buwas kang prosecutor sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte, base mga katropa, ang parte diri sa Article 4 kay impeachment regarding sa threats nga ginhimo mga katropa ni Vice President Sara Duterte kontra kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, former Speaker Martin Romualdez. Base kung diyang unahon mga katropa kang prosecutor, no? Ang party diri sa threat, ang pamahog niya, ikaw Lisa Marcos, ikaw BBM da, nga may ginkontrata na sa kanula nga kwan nga kung ano matabo ka na, may ginkontrata na tanang daan nga kwan ko no nga assassin. Diba? Ti amo diyang posible unahon mga katropa sa rumaan kang prosecutor sa pag-open kang impeachment trial versus Vice President Sara Duterte, i-presentar ang NBI, no? Kag ang House of Representatives officials mga katropa sa ilang manifestation. Ti ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mag-focus mga katropa whether the prosecution can prove saan dang aligasyon nga nagakontain mga katropa kang articles of impeachment. Ang Senate nga nagapungko bilang impeachment court. Ang magapatigayon mga katropa kang trial na pamatian nanda ang tagsa ka mga ebidensya kag desisyonan nila ang kaso. Ang main charges mga katropa nagalakip. Betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, graft and corruption including allegations involving the use of confidential and intelligence funds. Other acts alleged by the House prosecutors nga gina-claim mga katropa constitute impeachable offenses. Bullseye. Na? Tiyang trial procedure, gina-expectar nga ang flow sini katropa nga Alex o nati ang pagbukas kang impeachment court di mag-a-appear mga katropa ang magtimbang nga partido. Dayon pagkatapos basaho ng articles of impeachment and ang vice ang sabat ni Vice President kag ang anang plea basahon man kag ang opening statements mga katropa kang prosecution kag defense. Amo dya ang posible buwas nga una nga mabatian. Dayon ipresentar kang prosecution ang mga ebidensya kag mga testigo kag sundan daya mga katropa kang cross-examination. Dayon presentation kang defense evidence kag mga testigo mananda kag ang closing arguments. Kaya ang deliberation mga katropa sa pagbuto ka mga senator judges, two-thirds vote of all senators is required to convict mga katropa. 24 ang senador, daradri si Bato. Nga karon mga katropa, hindi ganun makita kundi kagsubong man si Jinggoy nga karon priso bangod sa kaso nga plunder. Sa 24 tiway mamanaan dia kon manaog dus rumaan ang waran to bares pagid kay senator Rodante Marcolita. Pero ti si senator Marcolita matambong sa sining impeachment trial kag sugod sa rumaan. Ti ang pamangkot sini di. Anong matabo sini kiti ang iba naton mga senador do hindi malabot mga katropa ginatingwaan. Hindi lang gani nga ang Senado ang nagatingwa ang malabot kay Senator Bato, kundi mga katropa ang mga pulis mismo kag NBI ang nagatingwa nga malabot na da si Senator Bato. Nagapalagyo, in short, nagapalagyo si Senator Bato. Te ano, madaradya si isip. Kaya tiyang nabutang abi mga katropa, sa aton konstitusyon, two-thirds vote of all senators ang gina-require sa pag-convict mga katropa sa kay Vice President Sara Duterte o kung sa isa kay impeachable official. Pareho kang Vice President. Ang two-thirds vote mga katropa kang 24, this is sa isgid na kinanglan kabuto, ang kinanglan nga magambal, guilty si Vice President sa impeachment kini. Eh. Pero mga katropa, kung 15, 14, 12 langgit mga katropa, acquitted si Vice President. Kulang. Kinahanglan, hindi magnubo 16. 16 dapat, or masubra 16, ang buto din mga katropa nga nagapabor sa pag-convict kay Sara Duterte dyan sa impeachment court. Pero kung magkabos 16, hindi pwede. Wow. Tido tamaan kahapos niya nga labuton katropang Alex. Do tamaan kahapos niya labuton ni Vice President Sara Duterte. Kaya tingin ang land 16 mo. Te ano karon ko kay ti may darwa kita ka senador ka tropang Alex. Si Jinggoy priso. Si Bato. Why kini man balaan kun di insubong? Te why man balaan kun di insubong si Senator Bato? Tidugangan pagibutang tabi kay tingin pasaka ng kaso sa Sandigang Bayan mga katropa plunder kontra kay Senator Dante Marcolita. Ano matabo sini pagin? Halimbawa kung konserbihan paginwaran to bares si Senator Marcolita. Kay may posibilidad diyan nga anytime mga katropa manaog ang waran to bares kay Senator Dante Marcolita. Kag ang plunder nga kaso mga katropa non-bailable dahil nga klasik ang kaso. Hindi po hindi piyansante nung matabo sinibay sa impeachment trial kay Vice President. Ano mga priso nga dyan? Taramadara. Tilaban-laban katrupang Alex. Mahugpa duman dyan sa Supreme Court duman ng tupan kanyang impeachment hearing. Di ba? Laban-laban may madalagan naman sini sa Korte Suprema. Bangod mga katrupa sa dyang pira ka mga development kini karon siguro laban-laban may ma-question gid kadya kuno piragin pero galing te yung majority senators mga katropa do settle do dya nga kinanglan 16 votes ang malabot tanda para ma-declarar mga katropa nga guilty no or guilty sa impeachment nga daya si Sara Duterte or else ma-dismiss ang kaso. Di ba? Ti dapat 16, ti do klaro ni sa kuan nagligad sa majority nga kinanglan 16 gid kabuto. Pero galing ti may mga kuan man, may mga gray area, bakit may mga question. Ti paano di kay ang mga senador natong iban priso? Ang iba ang isa gaplagyo. Bumaluoy ka. Anong matabo sini? Pero ilang taon na ito na? Na? Lang taon ta mga katropa kung ano, kaya ti ginapahayag din sunod sa mga report kaya posibli ang buwas nga adlaw sa opening mga katropa. Una, nanda italakayo na di ang mga ebidensya nanda angot sa dyang pamahog mga katropa ginbuyan ni Senator ni Vice President Sara Duterte sa kabuhi kang presidente nga si BBM. I love you, BBM! XFM. Bullseye! Kag subog man kay Vice, First Lady Lisa Ranita Marcos kag kay Martin Robles. Amo dya ang unaho nanda presentar posible kag may ebidensya nanda. Kay ti sa tanan siguro ang akusasyon diri kay Vice President Sara Duterte amo ning pinakahapos abi. Pinakahapos mga katropa, kaya una, may video nga ginhambal gidya ni Vice President Sara Duterte. Ikadua, tam-an ta nakadasig linyas guro. Amo dya nga ang abogado ka magatutok diri, ang magapanguna diri mga katropa, si Congressman Lawrence Nonoy Defensor kang 3rd District kang Iloilo. No? Tana ang magapanguna ka dyan di. Sa threats and destabilization ang una-una ang leader nga maga gisa kay Vice President Sara Duterte kag maga presentar kang mga ebidensya si Congressman Lawrence Defensor kag imaw sa dani Congresswoman Laila Dilima kag Congresswoman Zamora. Bullseye. Tatlo sanda mga katrupa ang maghandol sini. About sa threats and destabilization sa gobyerno ni BBM, kag sa kabuhi ni BBM, kag anang pamilya. Nga ginbuyaan ni Vice President Sara Duterte. Tiyan mo dya, posible yung una buwas nga mapresentar ka dya, si Congressman Lawrence Defensor. Okay? Barantayan inibuwas ha. Diri sa aton mga katropa sa may Iloilo. Kiti aton diya ka kongrismano. Si Lawrence Defensor. Protilan tawon taman ko na baskog mga ebidensya ng daddy ngay presentar kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa naambal ko na amo ni Abe ang pinakahapos nga pamatud-an. Kiti gamay lang kinahanglan ni mo nga mga ipresentar diri. Kayo na bis, may video doon nga daan. Kaglang tawon taman ko na nung dipinsa diri ni Vice President Sara Duterte. Amo ni nga ang iban diri nga sa bribery diri daw 400. Ang sa unexplained wealth, bo pwerte ka durduro. Ang sa confidential funds, siyam kabilog ang matutok. Diba? Ang sa unexplained wealth, walo man kabilog. Bribery, apat ang matutok. Kag ang sa threats and destabilization, mga katropa, tatlo. Okay? So, sarumaan doon dyan, kag mga katropa, dyan, cover live man, kang XFM Philippines, mga katropa. Iga cover live, inisang bilog nga istasyon, kang XFM Philippines. Ang dyan, impeachment trial kontra mga katropa kay Vice President Sara Duterte. Tutok lang ka mo, no? Sa mga istasyon kang XFM sa inyong mga tagsakalugar. Kag pinigid sa social media, mga katropa. Kaya pakita man live, mga katropa, kang XFM Philippines ang ining impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte Carpio. O, sige. Amuning mga balantayan, mga balita sa Romana, diri sa XFM, mga katropa. Kag of course iban pagid ng mga talunupang doon ng mga balita. Uy, may magpakaisa ng mga kabataan dito sa may Nueva Valencia, Guimaraso, na lumos patay ning darwa ng mga bata. Baw maluoy ka. Ang oras 8:47, bulog man nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang premium D3 coffee mix, premium D3 coffee mix, namit nga kape, healthy nga kape. Kung conscious kasi mo siling blood sugar level, ang kape nga para kanimo dapat ang premium D3 coffee mix, mga katropa. Kaya ang premium D3 coffee mix, kape daya nga namit, kape nga tamis, creamy, pero hindi makapekto sa imo siling blood sugar level. Kay bangod, kape nga ginbutangan vitamin D3, ginbutangan kang mangosteen, ginpatamis kang stevia nga tanom, hindi tanat kalamay na patamis kundi stevia nga tanom. Premium D3 coffee mix, mga katropa. Mabakal ninyo sa mga butika, gari kon conscious ka muda sa inyong blood sugar level, mga katropa, ang kape nga para kaninyo, premium D3 coffee mix. Kag of course, anong vitamin C mo? Basta vitamin C, Santone vitamin C, mga katropa. Ang Santone vitamin C, mahumok tanan sa imong chan. Hindi makapaaslom kay imong surok-surok. Hindi tanan maka pasuroab kang surok-surok ni mo, kundi suwabi ta na. Why ti mo ginahiraban kung ang vitamin C nga giniinom ni mo, Santone vitamin C, alkaline nga vitamin C. Ayos? Te, anong vitamin C mo? Kung pamangkoton kas butika, katropang Alex, anong vitamin C mo? Nga kinahanglan ginabi nga magsinggit ang nagapamangkot ka ni mo, no? Sabtama na. Kaya ang pamangkot niya, anong vitamin C mo? Purti ka suplada, abing nagbaligya. Anong vitamin C mo? Sabdaman, basta vitamin C, Santone vitamin C. Santone vitamin C, alkaline nga vitamin C. Ha? Mabakal ninyo dyan sa mga butika, mga katropa, mabakal man online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kag of course, mabakal man ini sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street, sa City Proper, atubang sang Iloilo Midtown Hotel. Ara dira, no? Si Doc Ray Impinado. At tunduan ka mo ni Doc Ray, no? Kung ano ang nami, balang nami nga mga tanom, nga para dyan sa imong ginabatyag, paano ipreparar, itudlo ina sang libre sa inyo. Na kung gusto yung alternatibo nga pagbulong, kadto ka mo dira sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Mga pagkaon nga magaserbi bulong sa inyong ginabatyag, itudlo dira sang libre ni Doc Ray Impinado. Kag pwede ka mo dira makabakal kang mga Santone products, kay tig alibawa bi kung hindi available ang mga tanom na sa palibot ninyo. Itudlo ni Doc Ray kung ano ang mga alternatibo dyan. kag sa mga produkto kang Yes 12 Incorporated, duro-duro dyan ang pwede gin makabulig kaninyo. Pwede man ka mo dahil makabakal, no, kang mga produkto kang Yes 12 Incorporated, mga Santon products na ton, available gidira, no? Kag libre mga katrupa ang inyong pag pamangkot dira kay Doc Ray Impinado. Bisita lang ka mo dira kay Doc Ray Impinado sa Yes 12 Clinic and Wellness Center kay tudluan ka mo alternatibong klasikang pagbulong. Kung gusto ninyo ang mga herbalang inyong gamiton, itudlo dira ka ninyo kang libre. Ayos? Sige, mga katrupa, ang aton nga oras 8:50 na. Diri sa aton nga padayon nga pag pangalagad, sanambal ko na may na lumos nga mga kabataan, no? Darwa ka mga bata dito, mga katrupa, sa may Nueva Valencia Guimaras, magpakaisa ni Ahay Kaluluoy, no? Sa natabo ini mga katropa na lumos ini sila magpakaisa ng mga kabataan sa Sitio Tabay, Barangay Lanipi, Nueva Valencia Guimaras, no? Sang nagligad nga adlaw, no? Sang Sabado or sang Biyernes, no? Sang aga ang mga nagkala lumos mga katropa magpakaisa apat katuig, no? Kag lima katuig ang edad nanda nga dyan abi kang mga abi mga katropa kang pamilya dagahampang na nasulod kabalay, no? Way na di parahan gali mga katropa ang mga bata nag-adto dito sa may nagwagalisan dito sa may balay mga katropa, no? Kag nag-adto sana sa may suba na lumos sanda dito ay kaluluoy maning mga kabataan ini, no? Mga 30 metros ang kalayuon na lin sa balay nila sang suba ngayon, tigin ni agaw pa ni dara sa hospital mga katrupang darwa ka mga kabataan pero lunsay nagkaramatay gid. At yung pamilya nagapanawagan mga katrupa kang bulig, no? Kay darwa gid ka mga kabataan, no? Magpakaisa ang nagkaramatay matapos mga katrupa na lumos. Ay makaluluoy maning darwa, no? Speaking of mga bata mga katropa, dapat halungan tagi mga bata naton pati sa mga ginalantaw ng dabla sa kaginahampang bala online. Halong gid mga katropa kaysa karon na kumpirmado na nga duro na mga katropa nga mga kabataan diri sa aton sa may pungsod Pilipinas ang daw na impluensyahan kadyang online na extremism, no? Ang online extremism sa din pareho sining natabo dito sa may Tacloban ang darwang ini ka mga suspects nga ini nga involved dito sa may mass shooting sa may San Jose National High School sa may Tacloban. Kumpirmado mga katropa nga aktibo nga membro kadyang grupo nga online nga 764. Bullseye. No, 764. Ining 764 nga ini mga katropa ang nag-exploit daya sa mga kabataan online gamit ang ining mga online games. Pareho sining mga kabataan to atong suspect bilang ato, mga suspects ini addict sa Gorbox. Ang Gorbox mga katrupa, nga hampang malang nga daw kuan malang ni gani, daw mga box-box malang ni gani, mga tao-tao niya. Pero perte ka violente. Ang linabanay diyang tiruhay, gataragsik ang dugo. Lagi napakita ang katrupang Jubert. Dira una, nagasulod ding mga online extremism o extremist nga diya. Sa din mga katrupa, ini sila ang ginahiluan nila blang utok sa mga kabataan. Ining NVE o kon nihilistic violent extremism online. Tidurong klasik ang grupo. Ini isa diri ang 764. Pero according mga katropa sa aton nga PNP, nga nagatutok sini, kag nagwa man diri sa imbestigasyon sang nagligad ni sang Senado pinaagi mga katrupa kay Senator Risa Ontiveros ngang nag-influence sa sining darwa ka mga kabataan dito nga nagpamatay sa andang nga mga kaangay mga estudyante pati sa mga classmates nila pati sa best friend ang best friend subog ginatiro na kay bangod mga katrupa ang nagbarigwal kang utok nila kadya ang anda nga adult groomer sa 764 sa diin mga katrupa una sini masulod na dagahampang kabudati online una amiguhon niya kada hasta sorry masailo na kamo masailo na isailoon niya kabudati sa private na no may private na sila nga daw chat group no di ba nga samtang gampang sala da sige kwanda sige istorya nila ti dira na dayon hasta kun daw hinog na mga katropa na profile na andang nga biktimahon na dira na amat-amaton dayon kun makita nila da ang bata halimbawa bi problemado kun ang bata halimbawa bi nga kampang nanda dyan kita nanda nga may problema sa pamilya may kontra may or ginabuli ning bata nga ni halimbawa be sa eskwelahan or sa komunidad nanda na amodya mga katropa ginapangitaan nila once nga daw hinog na luto na mga katropa impluensya na barigwalon nanda dya kag amat-amaton mga katropa nga indoctrinate ni nada kagambalon ipatudok sa utok sa bata ang kabuhi isang tao ay pulos. Na? Amo ni ang nihilistic violent extremism online. Barigwalo nilang barigwalo ng utok sa mga kabataan dira ng ang kabuhi isang tao ay pulos. Na? Tiduro ang klase ni may TCC pagin o kung true crime community. Nga daw, dirini na bilong man ang 764, gani kay iban pagin nga ginatawag online nga kulto. Nga amo ini mga katropa ang salikod sa siring pira ka mga mass shooting sa iban nga nasyon to pati sa Amerika mga katropa sa Australia kag sa iban pagin. Kag diri sa aton sa pungsod Pilipinas, suno sa pulis. May 20, hindi magnubo, 20 na ka mga kabataan, mga katropa, ang na-rescue na online. Ang iba nakita, mga katropa, kay nag-post nga sunugo ng dangan ng eskulahan. Ang iba, mga katropa, nag-post nga may ubrahon nga tamaan, mga katropa, kabilinte. Tisang gin-investigaran kang pulis kay nag-post na muran. Katropa, ang Alex, isa lang ginhalinan. Bangod may nagabarigwal kang utok nanda. May adult groomer sanda sa online game nila. Nga amo ini mga katropa naga-influence kanada nga mag-ubra kang mga hindi abo kag hindi lang mga katropa mag-ubra kang violente nga mga ulbrahon na limba mamatay ang ubrahon da. Kung kaisa ginasugo pa sanda nga utasan ka buhi mo ginatudluan pa sila kung ano nga manner sang pag-utas sang andag kung galingon nga kabuhi. Kaya ang ginalantaw gani nila di ang mga kabataan nga biktima sang bullying. Ang mga kabataan, mga katropa, nga may problema sa pamilya. May problema, mga katropa, sa eskulahan. May problema sa tanan nga klasikang bagay. In short, amo ni silang vulnerable nga mga kabataan. Take note, ha? Hindi lang Gorbax ang inastanbayan nila sini, kundi pati ang Roblox katropang Alex. Pating Minecraft. Tanan nga online. Nga klase kang hampang ginasulod nila sini. Kagbilog ng kalibutan dito sa may Amerika, gani mga katropa, ginabantayan na ni sila. May iban nga nasyon nga nagkabig do gani kadyang mga grupo gani nga involved sa NVA ng nihilistic violent extremism ngini ginakabig dugani ni nga terorista dito sa ibang tara nga pungsod diri sa aton sa Pilipinas, mga katrupa, ginatunan pa ni, kay waay sang layi karon, mga katrupa, nga daw pwede magamit, kontra ni sa ila pa, kay bangod bag-o ini, mga katrupa, karon ginatunan diri nga kon makakomiter sila sang halimbawa, mass murder. Tidiri pa lang kang magsulod, katropak Alex, nga basi matuon ni karon sa terorism na. No? Terorismo? Pero hindi pa di ganin sigurado. Pero galing tayo mo na bilang tawag, bilang katropak Alex, hulaton mo na ito nga duro ang patay antes mo madeklarar nga, nga terorista sila. Di ba? Kay waay sang layi. Waay sang layi nga pwede maigo sa ila sinindi sa aton sa pungsod Pilipinas. Tika delikado sini mga katrupa nga klase ka grupo online. Amo ni sa mga nanay, mga tatay, mga katrupa. Sa tagsa ka mga panimalay, kung may bata kita, kung kita guardian, kung may bata kita mga katrupa man, bantayan tagid ang andang nga ginahampag online. Kaysa karon mga katrupa nga panahon, ang ginahimo yaya kagyayo sa aton nga mga kabataan, amo din ano? Cellphone! Huwag gani kitakmaan, mga katropa, ang edad sa bata naton, darwa ka tuwig, tatlog tuwig, gahampang na online. Kag take note, ha? Pareho sang nag-viral, ganyan nagligad, balang isa ka nanay, bala, katropang Alex, nga ang bata niya, nga lalaki, nga siguro ang edad, mga 5 years old. Mga dyan palang gani, siguro mga 4 years old, eh? 3 to 4 years old ang bata niya. Nga ginambalan, mga katropa, dyan sa Roblox kang anang kahampang. Na, kahampang niya sa Roblox. Nga mag-uba ang bata. Mag-uba. Doon pagkatapos, matumbo-tumbo, madlagan-lagan. Di ba? Samtang makitaon na sa video. Sa din, mga katropa, nakita sang nanay niya. Tiyan mo rin nga ginpresentar niya, mga katropa, ginpost niya sa social media ang pamangkot niya sa bata kung anong ginsugo kanakang kampang niya online. May dyan man kita nagligad nga daw nakita. Ginavideo, mga katropa, kang tatay. Ang ginahampang Roblox kang anang bata nga babayi. Ang bata niya nga babayi, gamay pa. Siguro ay pagkiniklabot mga dyan pa lang siguro sa mga 4-5 tuig ang bata niya. Nga babayi. Ang karakter dito sa Roblox, katropak Alex, kung dito mga kwan mula, dito mga square-square mula ng Roblox, no? Then pagkatapos, dito, pero may buhok-buhok to yung nga daw nga babayi, gid. No, di ba? Ang sa dito nga karakter, kang bata niya babayi. Dayon, ang iban dito nga mga kahampang sa Roblox, ang iban nga karakter to, do matured na ya. Ang anang nga karakter, mula katropak Alex, amakon mo imo, ang dito nga makita sa ginahampang kang bata niya, sa nakita niya, sa babae niya bata, ang bata niyang babae, yung karakter niya galud-luhod, dustubang kang saraka karakter nga daw matured, nga lalaki, galud-luhod ang karakter nga bata nga babae, sa tubang kang isaraka karakter dito, kag mga karakter nga mga lalaki, ito nga mga matured. Amuran ang ginahampang kang anang bata nga babayi nga nag-pop up lang kuno, mga katropa, dyan sa anang cellphone. Na? Tingin download nyo man. Then pagkatapos naghampang, pero mo nang ang hampang na may kahampang sa katropang Alex. Tibinastos ang unod kang anang hampang Roblox. Amakon mo, ang anang karakter nga ang bata nga babayi, galun-luhod, tustubang sa karakter nga matured nga lalaki. Then pagkatapos gataas ang level niya, galain naman ang binastos kaya makita niya dan. And to think ang gampang kanya bata. Then pagkatapos mga kampang niya to, waay kamaan, waay animo, simpre kay bata, mga pedophile na galito anang mga kampang to katropang Alex online. Pedophile. Di mga kaangay sini ang mga makita dyan, mga katrupa, sa may online games. Amo na sa mga nanay, bantayan tagid. Bantayan tagaton ng mga kabataan. Kay dyan, naka-standby karon, hindi gid lamang mga katrupa ang mga pedophile. kundi mga katropa, tanan-tanan nga klase sang haslo ara da sa social media, ara dira, no? Sa online nag-standby, nga nagahulat mga katropa, nga biktima ho ng aton nga bata. Diba? Kiti sa lahambal ko na, anda na naton subong, ang makapahipo sa aton nga bata, cellphone. Hampang online. Why na gani yaya nga kinahanglan subong katropang Alex nga may iliilis bata mo? Cellphone na lang gidya. Pero kadungan sini mga katropa, ang kadelikado naman sa posible matabo sa aton nga mga kabataan, bangod ka dyang online-online nga kay dyan naka-standby ang dyang mga bayolente nga mga grupo sa online games nga dyan. Na? So dapat matapna ini mga katropa diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kag kita mismo nga magrikanan bantayan tang aton nga mga kabataan. Ayos. Alang-alang na oras naton. Oy, hagadon tanay ka mo mga pay kita. Santon Plus Coffee Mix original nga kape kang Yes to Health Incorporated. Ja ang may mangustin, may soya, may balunggay, caffeine free coffee ha, ang Santon Plus Coffee Mix. Mayad sa inyong hormonal imbalance kag makatugro kang vitamina kag mineral sa aton sinigrabas. Santon Plus Coffee Mix. Mabakal sa mabutika, mabakal online. Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, at tubang sa Iloilo Midtown Hotel. Good morning, Ingali, ha, kay Doc Erwin Lapus. Doc! Belated happy birthday, Doc. Sana mabusog mo kami, Doc. Doc Erwin! Belated happy birthday, Doc Erwin. Sana mabusog mo kami. I thank you. happy birthday, no, sa aton nga mabuot nga executive man, ha. There is a Yes to Health Clinic, mga katropa, Yes to Health Incorporated. Si Doc Erwin Lapus, no? Pero Doc, sana mabusog mo kami ni katropang Alex Saspa. Mabatian ni Doc Erwin. Why problema? Sige, why problema? Awam lang niya si Doc Erwin. Pertinik alwan si Doc Erwin Lapos. Yan. Happy birthday, Doc. Upod naton si katropang Alex Saspa, kaga sumungman sa Antique. Upod naton si katropang James Dinhongko. Ang ana mga katropang Facebook na hack. Alin kagabi tingala ka ako ka sunod pati sa mga group chat. Pati sa group chat na gasenta na parte din sa kay Mr. Beast Bla. Paano magdaog? Oh, grabe. Interesado magdaog si katropang James siguro. Muna yung pinindot niya kundi nahack ang anang account. Maluoy ka. Sige. Upod natin si katropang James Dinhongko sa Antique. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa akong siya. Isa ka pala nung kapa ko. Sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Madiet na kubuwas ah.
9: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Saan Tone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
11: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Po si Lillian R. Buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka muman. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan nang wala ka kabayad sa motor mo?
20: Yeehaw! XFM!
21: Katropa mo!
19: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Santon Plus Herbal Oil, garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
6: mag Santon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diretso-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Maka-college na ko.
8: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong
0: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: nice to greet you once again.
1: Thank you, sir.
0: Boy, there may have been some people who weren't watching last week. You're coming back to Hollywood this fall, I understand.
1: Yes, I am. I'm doing a film in August.
0: It's going to be your first one?
1: Yes, uh-huh.
0: Are you excited about it?
1: Oh, yeah. I've been wanting to be in film since I was a wee boy.
0: You said it was about the Civil War. Are you going to be in a period costume and what have you?
1: Yes, uh-huh. It won't be cowboy clothes, but period clothes, and I'll be a spy for the South.
0: Title of the movie?
1: Is The Fastest Guitar Alive.
0: We look forward to it. Roy, thanks ever so much. Nice to have you with us. We'll see you at the autograph table. Well, bye now, you...
2: XFM.
3: Get ready, Cebu!
4: The biggest and most colorful running event of the year is here.
3: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
3: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
4: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
4: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
3: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
2: XFM.
5: Yes, to health.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
7: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
10: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
11: Nanay Christy.
12: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
11: Santon Plus Gold.
7: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
11: The secret of health.
7: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
11: The Secret of Health.
7: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, "You can't say yes to everything, but you can say yes to health."
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Padayat na kubuwas ah.
11: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya.
1: Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sa pagpangalagad, padayon kita nga magadulong sa inyo sampiras sini ka mga detalye. Padayon nga pag-share, pag-educate ni sa paghatag sang mga mapuslanon ni information. May angot siri sa aton ikaayong lawas. Ilabinigid sa padayon naton nga pagtukib sa mga sikreto sa likod sang natural nga mga metodo sa pagpabakod sang aton lawas. Kung paano kita mabuligan nga mabulong ang aton sini mga balatian. Pero ang pinaka-importante sa tanan, no? Ini ba lang, why pa mag-abot sa balatian, nagatinguha na nga daan kita. May goal kita kung paano may maintain ang aton sinimaayong kondisyon, ang aton sinimaayong pamatyagan, katinagapati kita, no? Especially, pag-abot iya sa naturopathic medicine, ginatinguha na ton nga malikawan ng adaan sini ang balatian. Agod hindi na kita sini dugang pangamahasol kag mabudlayan. Kaya may ginahambal sa Ingles, no? That an ounce of prevention is worth a pound of cure. Gani sa padayon aton sini nga pag-subaybay sa aton sini nga pagpangalagad, padayon kita nga nagatukib. Kag magatukib pagid, magatungkad sa pila sini ka mga simple, pero tuman ka importante nga mga sikreto sa likod sini sang naturopathy o kung sa naturopathic medicine sa pagpasanyog sa aton sini ikaayong lawas. Kahit kung may isa man ka bawal sa subong nga panahon na, no? Nga kapiot, kadamo, sini sang, kung may mga krisis sini sa aton sini palibot, sa aton ekonomiya, kaga sa iban pagid, ang isa sa pinakabawal, gid subong kung mahimo pa lang aton gid malikawan na, no? Amo ni bala ang magkasakit. Baga bawal magkasakit. Pero sa bagay, hindi naman na gani kinangani panumdom sa aton, ha? Kaya kung nang aton, siring a goal is prevention, adlaw-adlaw, mangin intentional kita. Pagbugtaw pala naton sa aga, pagtulog pa lang naton sa gabi, ara permanente nga aton sa nipaminsaron, ano ang akon pwede buhaton para sa akon ikaayong lawas? Nga ini ang mahalungan, nga ini ang padayon kag mapabili nga mapabakod kag agon makalikaw sa balatian. Aton lang permi panumdumon ang pundasyon siri sang healthy lifestyle and nutrition, nagakaigo siri nga pagtulog kag exercise. Wan nga mahimo, awan sa mahimo naton nina laban-laban gid ang mapabili naton ang maayo naton siri nga pamatyag, maayo ang kondisyon kag maayo naton siri nga lawas. Malayo kita siri sa balatian. Pero tagon talaga, hindi man nagarantiya nga hindi kita magkasakit bisan gamay o kundi kita magbulubatyag sa mga symptoms bisan gamay. Pero ang pinaka-point lang sinay, kung pananglitan makabatyag man gani kita o magbulubatyag man gani kita, something sa aton sa health, dula kita gamay sa niya sa balanse, may mga excesses o kung may mga deficiencies kita, at least now, hindi mabudlay ang ginatawag pagremedyo o kung hindi mabudlay nga maremedyohan, tub-tub nga masolusyonan. Tungod ara, pirming aton sa nga tinguha kung paano na na maintain ang maayo na aton sa nga lawas kaga pamatiyagan. Sa kinanda ng inyo certified na naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupon naman kita sa nga edisyon sa nga aton sa nga pagbangalagad, kag live galing ang mabatian, kag makitaan man ang aton sa nga pagbangalagad, sa bugos sa nga isla sa nga Panay, mabatian kita sini sa mga XFM stations sa Kalibo, Rojas City, Antique, kag bisan pa dira sa Negros Island region nga may mga XFM stations, kag dira sa siyudad sang Bacolod. Welcome, welcome gid sa aton sa nga pagpangalagad kag sa kutob sa marabutan. Sa aton sa nga tingog sa pagwaragwag kay live makita nga makitaan, kag mabatian sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Pwede ka mo din na makapadala sa inyo sa nga mga mensahe or inyo man sa mga concern sa ikaing lawas. Ayan, may angot sa aton topiko nga pag-estren sa nga edisyon sa pagpangalagad. Dara sa aton sa nga comment box sa mga nag-monitor sa aton through Facebook Live. Kag sa mga nag-monitor sa aton sa inyo sa mga radio dials. Sa bidog sa nga islas ang Panay kag Negros Island region sa rad sa Bacolod.
Mahimo nyo rin i-send sa aton sa ring text hotline ang inyong sa mga concern o kung para mang kutanon sa ikaing lawas sa 0950-975-6970 para makahatag magkita sa inyo. Sa pira sa rin ka mga question o agad na tuwag rekomendasyon kung ano ang makabulig ano, sa inyo man sa mga concern sa ikaing lawas o kung may iban man nagpamati balan sa aton na gusto pagin nila mas mapasanyog pagin mas mapabakod pagin ang ilalawas o kung gusto nila makalearn matudluan magiyahan pagin kung paano mamaintain ang mayo nila sa mga pamatiyagan. Iyari kita sa paghatag sa inyo sa pila ka mapuslanon sini nga mga suwestiyon, rekomendasyon kung padayon nyo pagtukib sa mga sikreto sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa aton lawas, no, sa aton sini mga tagparamati mga live Facebook viewers na aton, nag-istorya gali ng mga party sa aton lawas sa aton. Ah, nagapatibala ka mo nga ang mga part o mga organs na aton na nagapakig-istorya, nagapakig-angot, nagacommunicate ini sa aton. Pero pamangkot na kon ano, sa inyo. Sino sa aton, ukon pila sa aton, dre, naka-intiende sa mga lingwahe, ukon mga patimaan na ginapalabot sa aton, sang aton sini lawas. Ang buot na kon balon, may mga signs and symptoms kita nga makitaan kaga mabatiyagan sa aton sini nga lawas nga kabahin sang pagpatimaan o kung pagpahibalo sang aton lawas nga ayhan may dapat kita sini hinihinayon, ayhan may dapat kita sini nga buhinan o kung likawan kaga ayhan may dapat makita sini no nga igapasulod sa aton sini nga lawas para sila sini ang mapunan kag mahatagan sang ila sini mga pagkinahanglan. Sining edisyon sang aton pagpangalagad aton pamatian karon ang istorya ukon ang ginareklamo sang aton sini nga tiyan, sang aton sini nga tinai, sang aton sini nga tutunlan, sang aton sini nga tilaok, nga ginahambal ukon na ginacommunicate sa aton ang pamangkot nakabati bala kita ukon na intindihan bala naton ining mga komunikasyon ukon ining ginahambal sang aton sini nga digestive system diri sa aton sa kada adlaw ha adlaw-adlaw lamang tanan ng aton sa nga lawas permanente nga nagapadala sa aton sang signals ukon sa mga mensahe nagapabatyag sa aton pinagi sa pagkagutom nagahambal nga kinanglan ka na magkaon kung magutom kita siyempre pero good hunger ang aton ginahambal diri ha kay may araman nga good may araman nga bad hunger mo ning abi mo lang gutom ka bala pero cravings ang gali na hindi iya tungod sa ginatawag magkaon o kung pagkaon sang wholesome o kung healthy sa ring mga kalanon o kung mga pagkaon sometimes ang communications ng aton sa ring ginatawag digestive system gabutod aton sa ring tiyan may mensahe man sa ginapalabot sa aton sometimes nagakutoy ang aton sa ring tiyan sometimes may mga gusto kita sa ni kaunon nga hambal sang kilala tabla daw kapanamkon bala nga daw mapatay gid kun hindi niya ni ma kaon sometimes makabatyag kita nga hindi komportable ang aton sini nga tiyan especially kung may mga gina-expect kita nga importante nga mga event or may kalantuan kita may talambungan kita o kung may asikasuhon kita nga importante kaglagko sini nga mga event para sa aton no? Makabatyag kita nga hindi komportable nga aton sini nga tiyan kag kung kaisa ining mga signs ining mga symptoms kung kaisa ining mga ginatawag gina-istorya sa aton sang parts ang aton lawas particularmente sa aton digestive system ang aton lang ginabaliwala ha una-una makasiling ang nagligad amo man ni daw ay man daw nag okay man lang o kung pabalik-balik man lang ni daw natural na man lang ini sa akon pero sa aton siya mga suki ng mga tagpalamati ang pag-intiende ang paghangup gali sini kung anong ila ginahambal kay ginapahibalo sa aton mahimo gali nga makalikaw kita sa balatian kung aton intindihon mahimo gali nga mapabakod naton ng aton sa ninga lawas kag mahimo naton nga magkabuhi sing malawig lamang kung makahibalo kita kag nagatuon kita nagausisa kita nagaimbestigar kita kung anong aton sa mahimo para maintindihan naton ang mga mensahe ang istorya ang ginapadala sa aton sang aton sa digestive system. Pero karon ano? Sa aton nagbaramati, ang digestive system part lang gali ini no sang aton sa pangkabilugan nga panunaw kay nga aman.
maghambal kita nga panunaw kung nagaumpisa na sa aton sa nga baba, pagkanto sa aton sa nga esophagus, pagkanto sa aton sa nga stomach, pagkanto sa aton small intestine, pagkanto sa aton sa nga colon kung large intestine, kapagkanto sa aton sa nga rectum. Ini sila nagaululupod para nga matunaw ang aton sa nga ginakaon, maabsorb sini ang nutrients, ma-remove sini ang mga higo kag masuportahan ng halos tanan nga sistema sa aton sa nga lawas. Kinakadepende ini sa ginatawag nutrient absorption para magamit nila sa ila sa ring pag-function adlaw. Amo ni nga bisan way na kita nakahibalo sini nagapanghikot yang aton sa ring lawas. Sa pagpabilin nga healthy kita. May nagpamangkot dariti, ano dok ang maayo? Kung permila nagahilab, ang imo sini nga tiyan, kag daw permila ikaw sini stress, nga daw ay man sing gina kulbaan. Posible ni anxiety ni imo ya. sige lang no, dugay-dugay mi ara kita sang suggestion na sa inyo kung permila nagahilab, bagin nyo sini nga tiyan, anong aton sini marekomenda o anong aton sini nga himuon. Pero isa na no, kapahapi ako sari, kung nariba permila nagahilab, bagin mo sini nga tiyan, try mo mag-inom sini sa ginatawag tubi. Kay makabulig ina no, ayhan ang imo sini nga acid, may imbalances ka dira, mabuligan ikaw nga, mapahagan-hagan imo sini nga pamatsyag. O kung hindi gani, kung nagabatsyag, yung nga doon ni komportable imo sini nga tiyan, try bala inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea, nagapanami isang kondisyon sa aton tiyan tagtinai ha, para magnami aton sa nga digestion, magnami aton sa nga nutrient absorption. Especially kung ang imo sa nga pagtulog, disturbo, kaya kung din pag nga inughigda mo na o kung nagapasirom na, lugi na stress ka, nagabatsyag imo sa nga tiyan, try bala inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Medyo matamis man din no, o kung gitawag may pagkabuno matamis nga sa sabor, pero stevia ang gingamit sinidari nga pampa tamis. Kagwan pagida, isa ka tip na to na sa aton sa mga tagparamati, especially sa nag-text sa aton. Confirm yung nagahila, bagay nyo sa tiyan, ang tendency sini,

sa inyo kung nagahilabilabang inyo sa ningat yan, gusto ka mo manimo-timo para ba lang madugay ka mo makabatyag sa nisang kagutom compared sa nagakaon ka mo sang mga junk food dira. Abi try nyo pag-inom sa ni, timpla ka mo kang mag-inom sang Sunthone plus coffee mix. Abi nyo kung nano, ang isa sa makabuli gali sa aton para nga madugay kita sa ni magbatyag sang kagutom. Especially sa mga nagahilab-hilab dira, gusto gahilab permilit yan, gusto sila manimo-timo. Amo gali ang pagpasulod sa lawas na ton sang quality protein. Protina, galing isang makabulig sa aton, parang hindi kita basta-basta makabatyag sang kaguto, makabatyag kita sa isang nagakaigo, kaghusto iyang pagkabusog. Kay kon, dugay-dugay kita karon ng ima-kima karon ng aton kang kaon karon mga refined carbohydrate-based nga mga kalanon, tinapay, white bread, pastry, sa dira, hindi kita basta makabatyag sa kabusog sina, may iban ganyan matingalang, ito ko damo naman sa ginkaon ko, dito nga naman sa barita nga kwan, nga loaf bread ang nakaon ko, pero do, gutom gyapon ako. Pero, kung quality protein na ginapasulod na ton sa ton lawas, mabuligan kita nga makabatyag kita sang kabusog. Isa inis ang mahatag sa ton na, sang Sunthone Plus Coffee Mix kami aras sa sang protein. Halin sa soya beans, halin sa sangkap niya nga malunggay, halin sa sangkap niya sininga spirulina. Kagang manami sini kay ti waay sing caffeine. Hindi ka mo sini maghambal sang kilala ko. Hindi ko yung makulbaan kung mag-inom ko sina dok. Ang namin niya bala magpalpitate bala kung nag-inom siya. Sang caffeinated sininga coffee. Kasubong sang naandan niya nga coffee sang una para subong nagsailo siya anay. Siya temporaryo malang dok. Siling sa primero, temporaryo malang nga magsailo ko anay sa Sunthone Plus Coffee Mix kasi may ginabatsyag pa ko. Parang temporaryo na doon, naging permanente na. Sige, drain ako So may aras sa binipiso sa akong saringa lawas. So magambal gani kita no, balik kita sa akong saringa ginatawagin na istoryahan, magambal kita gani nga digestive system dala ini halin sa ginasudlan sa aton pagkaon sa aton baba pagkadto sa guluwaan sini sa aton sininga alatrasan kag sa tunga-tunga sina sa aton sininga tiyan sa aton sininga tinai may ara dira gali no sa ginatawag mga friendly bacteria mga ginatawag tiny helpers na aton especially sa aton sini nga ginatawag intestine ini mga tiny helpers na aton kung magagmay na aton sininga mga kabulig hindi ganin aton makita ni sa aton sa naked eye ini mga good bacteria mga helpful fungi viruses kag iban pagid sa mga kagaw o kon mga mikrobyo kag kon nagaululupod din sila nagaforma ini sila sa ginatawag gut microbiome para tandaan nato na hindi tanan nga bacteria is malain amo gani nga may ginatawag kita nga friendly o kon good bacteria o kon helpful bacteria ini kita mahadlok sa bacteria. Kaya ang bakterya, actually kinanglan na ton para magnami ang aton sa nga lawas. Ginatumod ko, ining friendly bakterya. Kay kunwa ay ini sila, hindi matigayon ng maayos sa nga digestion kung pagtunaw. Hindi matigayon sa nga pagproducer sa nga sampila sa nga mga ginatawag vitamin sa aton sa nga lawas. For example, vitamin K, ginaproduce ni sa sulod sa aton sa nga lawas. Hindi kita mabuligan para mapakigbatuan kagbedefensahan kita sa nga batok sa makatalagam sa nga mga kagaw. Hindi kita mabuligan para makontrol sa nga inflammation and even sa aton sa nga brain affectado gali kung may imbalances kita kag manubo ng aton sa nga friendly bacteria. Among kalina nagabulig sa aton ano? Nga diri sa sulod sa aton sa nga tiyan. Maghambal kita nga tiyan ang ginatumod na aton sa nga digestive system na aton nga particularmente diri ni sa aton sa nga tinae. Kag ginatawag man no, aton sa nga tinae bala nga second brain na aton. Nga man second brain ang pagtawag sini. Tungod dira gali sa aton sa nga ginatawag tinae may ara sang network of sobra, masobra 100 million sini nga nerve cells. Sini nerve constantly communicates with your brain through the major pathway called gut-brain axis. So, butang balon sini, ang aton sini nga tinae, ang aton sini nga tiyan, may ara connection gali sa aton sini nga
brain through sa ginatawag nerve cells sininga nagahatag sang mensahe alin sa aton sininga tiyan pagkadto sa aton sininga utok alin sa utok pagkadto sa aton sininga tiyan kag ari sa aton sining mga tagparamati nga kun ano gali ang problema dari sa aton sininga tiyan gabatyagin sa aton o kung mapabatyagin o kung afektado gid ang aton sininga utok. That's why kung stress kita

0: boss, aton sa ringa panguna-una, aton sa ringa tiyan, afektado. Kung anxious kita, nagabatsyag ba ng aton sa ringa tiyan, aton man sa ringa brain, o kung aton paminsaron. Kung makabatsyag kita sa isang kahadlok, nagalain ng aton sa ringa pamatsyag sa pangkabilugan. Tungod afektado ng aton tiyan, afektado man ng aton sa ringa brain. Pero blah. Tip ko sa inyo sa aton sa mga tagparamati. Kung nagabatsyag ka mo daw, sugod-sugod pala nga, nagaka-stress ka mo, nagaka-anxious ka mo, instead nga pasundan yung inyo sa nagkinabatsyag, try to relax. Pungko anay ka mo, ka magpatawhay, and then kuha ka mo sa isang ginatawag Sunthorn Plus. Sa may mga ara na, kuhaan nyo lang inyo sa nga Sunthorn Plus Herbal Oil, nagipatulo sa inyo sa nga kamot, pagkatapos ihaplas, o kung ibanyo sa inyo sa nga agtang, sa inyo dungan-dungan, sa inyo sa nga tangkugo, sa inyo sa nga likod, kag sa inyo sa nga tiyan, makabatsyag ka mo sa nga amat-amat, nagatawhay ang inyo sa nga ginatawag paminsaron, lakip na ang inyo sa nga lawas. Isa lang nakatipa, tumay na kabarato ang tip para sa inyo o kung nagtatawag question para sa inyo. Kati pila mo na ang Sunthorn Plus Herbal Oil kung baklo na ito sa butika. Pero kung mapabayaan na ito ng stress na ito, masami kita anxious, hindi kita mapahamtang, magkanto sa nervyos, dito sa nobelan o kadako nga hisol o kung hassle sa ito sa inyong lawas. Magluwas na nagalain na ito tiyan, nagalain pang ito sa inyong ginatawag pamatyag, lain na ito tiyan, lain pamatyag, pinsar na ito, hindi mapahamtang, iban sa inyong dugan ng nervyos, hindi makatulog. Kanagadugang pagidsini ang mga symptoms nga ito sa inyong mabatsyagan. Nga samtang sa primero palang adaan kung ginbanyusan na ito sa Sunthorn Plus Herbal Oil, ay han, nabuligan niya na pa-relax na wala mag-escalate sa ni ang ginatawag mga sanga-sanga na ton sa nga ginabatiyag. O kung nagdako ang atong ginabatiyag, nagsanga-sanga pagit sa iba na ton sa nga ginabatiyag, kag-discomfort sa ni sa lawas. Pero sa piyak man nga bahin, kung malipayon gali kita, naganami ang aton sa pamatiyag. Nga aman, tungod naganami man ang aton sa nga digestion and nutrient absorption. Amuning bintahagid, no? Kung malipayon, pirmi ang isa katawo. Kumbaga, kung may mga rason, may mga triggers, may mga stimuli, may mga kabangdanan nga ma-stress kita, may mga kabangdanan nga masubo kita, may mga kabangdanan nga ma-irritate kita. Kag madasig ang aton sina nga pag-react kung mahina ang aton sininga dyan. Kung nagapatimaan na gani ina, buta mo doon naghambal aton dyan. Uy, something na nga may kinanglan nga i-correct diri sa sulod sa akon. Something kinanglan mo na sinay maghinay-hinay sa pagkaon sa mga makalamay, sa mga matamis. Abi yung tatian na yung pag-inom sinay sa makahulubong nga ilim nun. Abi, try anay nga likawi ang pag-inom sa soft drinks. Abi yung tatian na yung mo sinay nga pagsigarilyo. Kung nagabatsyag na kita sinay sa pila ka mga symptoms para sina, madali na kita ma-stress, madali maglain pamatsyag na ton, maapektuhan ng aton sinay nga afektadong aton sinay nga panunaw, hindi kita komportable sa aton sinay nga tiyan, pila ini ka mga mensahe o kon istorya ang ginapalabot sa aton sa digestive system nga may mga dapat na kita untaton sa aton sa lawas. Kag piliyon na to ng manami kag maayos sa mga pagkaon nga nag-affecto man sa aton sa hormone, nag-boost sa aton sa happy hormone. Kaya ang pagkanami ako ng pagkamalipayon ko no, nag-panami man sa aton pamatsyag, nag-improve sa aton sa nga digestion. Kaya ang aton sa emotions, ang aton sa digestion are deeply connected. That's why may mga naga-feedback sa aton sa ringa, siya Dok, ako ya, makainom lang kuya sang premium D3 capsule. The solve ng bilogong adlaw. Solve ng bilogong adlaw. Inom sa aga, kag inoman sa hapon. Nablang mga nakatuon na sa aton, wala din nga suggestion yung mag-inom sa coffee, like mga alas 9 pa alas 10 sa aga. Tapos dira sa mga alas 2 sa hapon naman. Kung naliba, twice kaya nag-inom sa coffee. Damo sa feedback, naghatag sa aton. Sa positibo, sininga ginatawag resulta. Nami ila sininga pamatsyag, happy sila, kag pagsik ila sininga lawas. Anong rason? Tungod ang kombinasyon sang sunthorn, halin sa panit sa mangustin, kag ang vitamin D3. Nagabulig pa nami sa aton sa ringa modo, nag-influensya ni sila sa aton sa ringa modo, kag ginabuligan pa sini nga magnami pagin ang pag-function sa aton sa ringa mitochondria, nga nagabulig pagin para maging energetic kita whole day. Samtang kita may ginahikot, dira may ginaasikaso, dira hindi kita basta magbatyag sa isang kaluya, energized kita. Ida tungod sa kombinasyon sang duha nga ini, sunthorn nga halin sa panit sa mangustin, nag vitamin D3, nga dira gin isa no sa aton sa ringa sunthorn o kung sang premium D3 coffee mix. Kaya manami pagin sa ni, kanagabulig pa siya. para sa aton sa ring insulin sensitivity. Titrahin nyo ha, sa aton sa mga tagparamati sa iban pang awa ay makatilaw bala sini. Kati sa mga nakatilaw na yatigin sigi-sigi nila yang nami ang ila sa ninyang pamatsyag. Kaya nga man, ang aton sining tiyan ng aton sining tinay nag-produce ng isang happy chemicals sa dapat halungan gid naton. Ang isa ka tao nga masinulubon magluwas sa iban sa ninyang mga factors, magluwas sini sa ginatuwag mga triggers, mga outside factors, ang isa pagidgali nga may dako sina nga punto kag may labot kun ang aton sininga tiyan, ang aton sininga tinai indi mayo ang ginatawag kondisyon kag may mga imbalances dira sa sulod. Tamo may mga tawo yang sa piyak sang kalisod sang ila sininga kabuhi mahimo pa man nila maglinangas-langas o kun magkinadlaw. May mga tawo man nga gamay diferensya karon daw ka bugat na gidagadako para sa ila. Of course subjective ini, lain-lain ni response sa kada tawo sini, pero pinaka punto lang naton kung maintindihan gali naton nga ang aton sininga pagkasensitibo, bisan na nga aton sininga pagkaalabuton, may labot gali sa aton sininga tiyan, ay han mabuliga naton nga ma-improve ang aton sininga mga pag-inugali, kag mga kigitawaga kinaiya naton. Kaya nga man, large amount of body serotonin, a chemical involved in mood regulation, is produced in the gut. So diri gali na sa aton sa nga tinaig na produce ining ginatawag serotonin nga ginasiling naton ano involved ini siya sa mood regulation. Ang healthy sininga digestive system may ara sa ginatawag labot gid sa aton sininga mudo, manami naton nga mudo, manami naton nga pagtulog, manami naton sininga focus, kag balance o kun balanse ang aton sininga emosyon. Indi makitutuman ka maakigon, pero indi buto malundi man ta maakig, indi matatuman ka bingit ha, kundi balanse lang ang aton sininga reaksyon. That's why balikon ko sa aton sining mga tagpanamati, kung nagkabatsyag kamubla nga daw medyo alabuton akong masinki akong daw irritable nang isang makabulig sini kasubong sa mga feedback dari sa aton nga daw happy lang sa ila sini pamatsyag ha, happy lang ang pag-inom sini isang premium D3 coffee mix tungod sa kombinasyon sa vitamin D3 and santonalin sa panit sini isang mangosteen. Magluwas nga better mood kita, active pang aton sini nga body, aton sini nga panghuna-huna kag energetic kita. Kag ano ba lang mga sinya list nga nagapatimaan sa aton nga hindi na maayo ang kondisyon sa aton sining gut o kon digestive system. Permi kita makabatsyag sa pabalik-balik sininga pagbutod sa aton sininga tiyan. Actually, ang occasional nga bloating na normal malang sa proseso sa aton sininga tiyan, pero pabalik-balik na gani, may something na kita nga dapat i-address. Isa sini, basi madasig kita permi pakanon, hindi naton sini mausap sang maayo. Basi may mga food intolerances kita, may mga ginakaon kita nga bugat sa aton sini nga lawas. Basi may mga imbalances na dira sa ginatawag aton sini nga gut bacteria, or basi tuman kita pakanon sang mga ultra processed food, why na sang sustansya, why na sang dietary fiber nga nagaresulta sa mahina naton sini nga digestion. That's why iban sini ang ginareklamo sini pagkagabi pigaw ang tulog. Hindi makatulog sang maayo kay nagabatyag sa ila sini nga tiyan disturbo nga daw ginabutod o nagihilap ila sini nga pamatyag. So liwat balikan ko suggestion naton, pwede ka makatry sini 1 hour before bedtime paginom sang Santhone Gold herbal tea. Number 2 nga ginapatimaan sa aton ano, ngayon may problema na kita sa aton sa digestive system kag dapat aton talupang doon, constipation. Once constipated ang isa katawo, nagapatimaan, basi kulang ka sa tubig, basi hindi enough ang fiber ng imong ginapasulod sa lawas, basi kung nagkatinamad ka man sini mag-exercise, tamaran ka maghulag sini, o kung basi maginainom ka man sini, no, nga hindi makapaayo sa imo sini nga tiyan, o kung nag-aafekto sa paghina sa imo sini nga bowel movement. Pabalik-balik ang pagsakit sini ka sa tiyan, pinakamanami, ginoo panilagan gid naton, hindi naton pagbaliwalaon nga madula malang ini. Kung halimbawa hindi na siya kinaandan, pinakamanami magpakonsulta kita sa aton sini ang mga doktor. Kundi gani no sa mga ginabatyag nyo nga mga discomfort sa inyo sini nga tiyan, gusto kamo sini mahatagan sa nagkaigo ang kombinasyon sini sa mga suplemento, paghiyahan kamo sa mga dapat at hindi dapat nyo sini nga himuon, pwede ka mo dira makakadto ano para sa konsultasyon kag dugang pagidsini nga mga food supplement and complementary medicine suggestion dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mahapos lang tultulon kay tabok lang gid ni sila sa Iloilo Midtown Hotel. Tigoni subong Domingo. Hala kadto ka mo dito ha. Kay open din sila halin na 9 ang takna sa aga. Kag hasta Biyernes, Domingo hasta Biyernes open na rin sila, alas 9 ang takna sini sa aga. Sa nagapinamangkot sa ato, ano, gusto sila magpakonsulta, nagapamangkot ang bilang consultation fee, kadto ka mo dira. Sa konsultasyon, pinagi sa aton sa alternative medicine consultant, halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, kag libre ang serbisyo sa aton dira nga alternative medicine consultant. Gani sa inyong mga concern sa ikaing lawas, lakip na kung daw hindi komportable inyo sa pamatyag sa inyo sa nga tiyan, ayan may mga nakaon lang kamo nga hindi mayo na tunaw, ayan na badasig ka mo pa kanon sa inyo yung mga usap pa maayo o kung ayan kulang ka lang sa tubi, pila ina sa mga ginatawag ihatag sa inyong giya o kung mga pagpahanumdom kagdugang pagid sa ni nga mga tips kag ang manami pagid ka tinihatagan ka mo sa isang nakasulat sa mga protocol sa mga dapat at dapat nyo himuon kung ano man ginibatsyag ninyo sa inyo sa inyo lawas lakip na sa inyo sa inyo digestive system kag hatagan ka mo sa isang nagkaigo na kombinasyon sa mga suplemento kung ano makabulig ano sa inyo sini maginabat sa mga sintomas makadugang sang kakulangan nga nagaresulta sini sa mga sintomas nga aton sini nga na batyagan karon kadto kita pilagali sini sang mga ginatawag ginabatyag naton sa lawas may angot ukon na makonnect naton sa mga ginabatyag naton sa aton sini nga lawas. Naghalina o kung napalalaman sa aton sininga ginatawag imbalances o kung hindi mayong pag-function the condition sa aton sininga tiyan. Like for example, type 2 diabetes. Kung mapabayaan na to ng aton sininga tiyan nga hindi mayo ang pag-function dira, no? Nag-affecto galini sa aton sininga ginatawag pag-balance sa aton nga blood sugar. Kay, kung hindi maayo ang kondisyon sa aton sa ringa tiyan, afektadong pagbalansin naton sa blood sugar, afektadong insulin sensitivity, ara sa ning inflammation, ara manangway sa lugar sa ninga pagpanimo-timo o kung pagkaon-kaon naton. Kay kung manami ang kondisyon sa aton sa ringa tiyan, balansin naton sa ninga gut microbiome, nagabuli gini sila para nga mas magproducer sang nagakaigong insulin ang ginatawag aton sa ninga lawas kag ang insulin nga ginaproducer sa ni mangin epektibo sa paggiya sang glucose nga maabsorb gid naton kag magaresulta ini sa balanse naton sir nga blood sugar. Number 2, kuno ay gali kita sini sa nagakaigo nga pagtalopangod sa aton sir nga tiyan digestive system ara man nga ginatawag obesity. Budlayan kita magcontrol sa aton sir nga weight kag budlayan man kita sini magmanage ano sang nagapalan nubra naton sini nga kabug aton kati hindi kita makabatyag sang ginatawag kabusog laban sini daw hindi ka mabusog sige ka lang sini sang panginaon kung naga-increase ang ginatawag sugary intake naton nagataas mo sini ang inflammation kag budlay i-manage ang obesity and even kung yun aton mapabayaan o kung na mapabayaan aton ng aton sini nga tiyan, nga waay sa mayong kondisyon sa piyak sa mga mensahe yung ginapalabot na sa aton, araman sa ni ang non-alcoholic fatty liver disease nga mabudlayan magkita sa ni magbulong o kon magpaayo. Kaya hindi lamang nga pag-inom sa makahulubog nga ilim nun, ha? Muna ginatawag alcoholic fatty liver disease, even non-alcoholic fatty liver disease araman. Tungod sa sige-sige na ito na panginaon sa hindi healthy sa ni nga mga kalanon, mga matamis, mga makalaman yung makalanon sa ilim nun nga may labot sa non-alcoholic fatty liver disease. Kagiban pagid sa ni nga mga problema sa aton sa ilawas nga mas mapalala kag mabudlayan kita sa ni magkontrol kag magpaayo kung hindi naton matalupangod ang kondisyon sa aton sa ringat yan. Karon, ano bala ang makabulig para nga ang aton sa ringat yan ara sa husto sa ringat kondisyon kag manami sa ringat pagaw function. May message na daribaw nami, gidok ang premium D3, tsakto ginaginahambal mo kapag sick sang lawas kag daw happy lang ako isagid na sa makapamatuod si Efren ni sang San Joaquin. At salamat no sa imo sa nga feedback sa ato sa nga texter sa Efren. Aniban ang ginatawag colorectal cancer. May labot yun din no sa pagpabaya man naton sa ato sa nga tiyan kung hindi naton maagapan ang temprano sa nga mga sinyales sa mga symptoms nga aton mabatyagan. So diri kita, kadto kita karon sa papel sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C para mapabilin na kondisyon ng aton sa ningat yan. Kag kung maginabatsyag kita dira, mabuligan nga ini ang amat-amat nga maumpawan. Inibangod sa iya sa ninga mga sangkap, sang Santhon Plus Gold Capsule. Unahon naton, ano ba lang ari sa Santhon Plus Gold Capsule nga makabulig para nga makondisyon balik ang aton sa ningat yan? Kung kulang sa sustansya, kung may imbalansas kita karon sa aton sa mga friendly bacteria, isa sini sa sangkap amo ang moringa o kon ang balungay. Ang moringa ginatawag ini nga nutrient rich gut supporter. Nagapakaon ini sang friendly bacteria, nagasupport ini sa manami naton nga bowel movement, nagabulig reduce ang constipation kag ginabuligan ng aton sang digestive system. Naga-function sang suabe o kon na maayo tungod sa iya sini nga mga sustansya, vitamina, kaga minerals, lakip na mga powerful antioxidant kasubong sang quercetin, kasubong sang chlorogenic acid, kasubong sang beta-carotene dag iban pa nga nagsuporta sila para mas magpabakod pagid sang hapin sang aton sa nga tinai, mabuligan nga mabalanse ang aton sa nga gut bacteria, mabuligan nga makondisyon ang aton sa nga tiyan. That's why kung nagainom ka mo sini sa Santhon Plus Gold Capsule, makabulig siya para nga maamat-amat pabalik ang balanse dira sang friendly bacteria sa aton sininga tinai, mapabakod ang hapin pati sang aton tiyan sa aton sininga tinai, ma-reduce ang constipation nga kadamo sa makomplikasyon kun ini ang magasigi-sigi. Magluwas pa sina ang Santhon Plus Gold Capsule, magluwas nga may ara sang balungay, may ara pagid sang ampalaya. Ang ampalaya hindi lamang sa blood sugar ha, kundi nagapanami pa sa aton sininga panunaw, more than blood sugar support kung nagkakaon magkita sini sang ampalaya. In fact, dira pa lang sa aton sininga baba kung nagkakaon kita sang ampalaya, ang pagkapait na sini kung mild na sininga bitterness nagapukaw na sa aton sininga sistema dito nga naghahanda para nga magtunaw sang aton sini nga ginkaon para nga makalikaw kita sini sa indigestion. Magluwas pa, may ara sang thorn, may ara sang natawag spirulina, may ara sini sang natural antibiotic na garlic, ang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule nga makabulig pa kondisyon sa aton sininga tiyan. Kag mas manami bagi sa aton sini mga tagpanamati kung disuno naman lang nato ng aton sininga tiyan, kung nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule, upda naton sang Premium D3 Capsule. Nga aman, ang Premium D3 Capsule naton, ginatawag naton ininga the guardian of the gut barrier. Kung tiyan kag tinay ng aton sininga pag-istoryahan o kung lakip na sa aton sininga tutunlan ano, lakip na sa aton sininga digestion o kung digestive system. Ang ginahimo iya sa ginatawag vitamin D3 nagabulig para nga ang hapin sa aton sininga tutunlan, sa aton sininga ginatawag dyan, sa aton sininga tinay mapabilin nga mapabakod. Kung mabakod ang hapin sina ang aton sininga ginatawag protective lining, ang gut bar year naton, mapasulod naton ang sustansya sang masulhay kag magwardyahan nga hindi magsulod ang mga harmful substances nga mahimo maglala pagid ang ato kung magpalala sa ginabatsyag naton, kung maginabatsyag na ganang kita sini nga mga sintomas. Helps keep harmful bacteria and toxins out and allows nutrients into the body kung mabakod ang aton sininga ginatawag gut barrier. So isa ini sa mabulig sa aton sang pag-inom sang Premium D3 kung iupod naton siya sa aton nga Santhon Plus Gold Capsule. Kagabi niyo kung nano, ang isa ka problema naton kung may damage na tungod sa aton sinipagpabaya, sa aton sininga lifestyle, sa aton sininga mga pangginawi nga hindi amo. So dapat ma-repair na to nina. That's why ang recommendation naton, kung mag-inom naman lang kamo sa Santhon Plus Gold Capsule, kag ginaupod yung Premium D3 Capsule, hindi gid pag-ibilin, kag hindi gid pagkalimti yung pag-inom sinisang Santhon Vitamin C. Nga aman, ang Santhon Vitamin C nagabulig ni repair kag maprotektahan naton ang aton sininga tinae kag digestive system because ginasiling ni siya nga repair and protection vitamin. Pag-abot sini sa aton digestive system, maprotehiran ng aton sininga gitawag digestive health, maproteheran ang cells from damage tungod niya ti ang aton sininga digestive system, especially tiyan kag tinai exposed ini sila sa mga pagkaon, digestive acids, bacteria, environmental toxins. So nagabulig niya para ma-repair ina dira sa sulod ang mga dapat i-repair, magluwas nga ginabuligan pa nga mapabakod ang aton sininga immune system. Isang nga daan sa kamangdanan o kung kausa sa ulcer amon ning gitawag H. pylori bacteria nga kung mahina ang aton sininga immunity, maburdayan kita sa pagpaayo sini nga mabuligan kita kung may vitamin C. Kita magluwas ng mapanami aton sininga digestion kag kapin pagid naganami pagid ang ila sininga epekto kag pagbinuligay kung ginaupod naton ang premium D3 capsule kag Santhone vitamin C upod sini sa Santhone plus gold capsule nga kun regular na to na gina-take ini nga ton nga ultimate trio abin kong nano sa aton sini mga tagpalamati mabuligan kita para nga ang aton sininga mga kondisyon sa lawas ang mahapos naton nga maremedyuhan tubtob masolusyonan kun nami ang kondisyon sang tiyan nami kondisyon sang tinai hindi kita mabudlayan sa pagkontrol sa aton sininga blood sugar, mabuligan nga mahapos sini mag-lose sang weight kung ikaw sining overweight kag may ginatawag obesity na o kung ara ka sini, ikaw na sining isa ka obese, mabuligan man nga madali maulian ng aton sininga atay kapin pa kung may ara ka sining ginatawag fatty liver disease, both alcoholic and non-alcoholic ka ang mga kondisyon sini kasubong sa psoriasis kag eczema ang mabuligan man nga madasigali nga maremedyuhan dag masolusyonan kung kondisyon man ang aton sininga tiyan kag tinai and even our brain and mental health mabuligan man gali ano nga naganami ang aton pamatyag ang aton sinipaminsaron kung kondisyon man ang aton sininga tiyan and even mabuligan makita para nga makalikaw kita sa malala nga mga balatian kasubong sa isang colorectal cancer kun ugalion nato na paginom sa isang Santhone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Santhone Vitamin C specifically para sa aton sini nga digestive system. So nga pinamangkot kung din sarang mabakal available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sininga lugar. So liton ko kung dari ka mo sa isang sudad sa Iloilo sa mga neighboring provinces na ito, dira sa mga taga Aklan, dira sa mga taga Capiz, Antique, actually kadamo eh, ang halin dira sa mga kaiping naton ng mga probinsya lakip sa Guimaras nga nagakadtog diri hungod sa Yes to Health Wellness Center. Magluwas iya sa pagpakonsulta sang libre kay kabalo sila nga available dira ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated lakip na ning Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhone Vitamin C nga makuha gid nila no. Magluwas nga available iya sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa lugar. Pero kadamo no sa mga nagakadtog dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building dira sa Mayulo Street sa may Barangay Arroyo kay gusto gud sila makighinun-anon nanungod sa mga ginabatyag nila sa lawas kati libre man lang ang konsultasyon. Pero kung gusto ka mo sang legit ano kag origin sa mga produkto man sang Yes to Health Incorporated kung dira ka mo sa nisusudad sa Bacolod sa mga taga Negros Island Region pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Store Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City tubang atubang o kung tabok lang din sila sa Marayo Bank ara kadto ka mo dira no para sa pagbakal sa sining mga product though sa inyo sining mga banwa sa inyo sining mga sudad sa mga butika dira pwede man ka mo makakadto sa pagbakal sini like for example pwede ka mo makakadto ka makabakal sini sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, dira sa All Green Pharmacy or sa Generica, sarang nyo man din mabakal ining mga dekalidad nga produkto kag FDA approved nga Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Amo man sa aton sini mga coffee no, like Santhone Plus Coffee Mix like Premium D3 Coffee Mix nga ang feedback sa tondria basta makainom sa Premium D3 Coffee Mix happy all day. Tungan nga nagabulig rin eh sa aton sa manami nga digestion kag sa aton masin nga digestive system sa pangkabirugan lakip na sa aton sa nga modo. Pero kung gusto ka mo iasang coffee nga magluwas nga na init-inita ng sulok-sulok nagpanami pasensya nga blood circulation pero may bulubintaha pa mahambal kita nga bulubintaha ha kahit kinanglan sini padayon o kung sige-sige nga pag-inom naton. Pero kung sa bulubintaha dira sini nagasugod ang dako nga bintaha pero no pag-abot iya sa ginatawag health ang ginagmay pero sige-sige ang munang liyabi ha, sa gidatawag manami sini nga panglawas. Hindi pala nga damo-damo subong pero pagkabawas, why naman? Dumayo, subong ginakaon mo, healthy ginakaon mo subong, exercise subong. Pero kung nasta malang subong, tapos bawas, why naman? Why ina sing bali, ano? Ang ginapangita sa ngatong lawas, bisan ginagmay lang, pero kung sige-sige, para nga mapabakod ng aton sini nga lawas sa pangkabilugan. Like for example, ang pag-inom sini, ugali na to niya mag-inom abisang kafe. Pero makasiling kita nga, ano yan ang binipisyo nga nakuha ko sa akin sa coffee man? Ginapinsar mo, no? Pila na ihanagasto ko sa akin sa cafe man sa kada tuig? Kagano nakuha ko man? Hambal sa kilala ta. May naka-istorya ko personal sa amo man nga pamangkot, bala? Sa ano ka nga ako nakuha? Palpitation. May paaman pa, hyperacidity. Ipamangkot ng coffee niya. Hindi ko lang pag-mention ha, yung sanang coffee gininom. Pero ginasuggest ko sa inyo, abit try nyo, wala pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, may masustansya ng mga sangkap, like balunggay, like spirulina, like ahos, kagiban pag-inom mga sangkap, ara man sini ang mangustin, ara man sini ang ampalaya, nga makahatag sa aton sa pagpabakod sa aton sanang lawas. Plus, amunin man namin, plus mayara pagin sinisang duha ka mga sangkap nga damo gid ang nagatinguha nga mapasulod ini sing dugang sila sining lawas kay kamay amo kasi ni nagabulig ini para nga mapabakod ang imo sining atay, mapabakod imo sining joints, mapabakod imo sining tulan, mapanami imo sining panit, mapanami imo sining kutis kag tembalon gyud man nato na makabulig sa pahuben, may anti-aging benefit ni sila. Ano ba na ini? Ang kombinasyon sa glutathione and collagen na ginupod rin sa aton sa Santhon Gold Coffee Mix. Ha? That's why sa mga beauty conscious especially, ha? Nga mga nagainom sa kafedra, why not nga itry nyo man ini, no? Ang aton sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang pampatamis yung gamit sini is stevia man. Available man rin sa mga butika, hagparmasya, malapit ha, sa inyo sa lugar. May nag-message yun sa aton, nami kuno ang efekto sang Santhon plus coffee mix saya sa nga bata kada malipaton ko no sa school ah, pero sang sige-sige na ko no inom niya sang Santhon plus coffee mix daw nagnami nang iya sa nga performance sa iya sa nga subject kag sa iya sa nga score sa exam. Isa sa nga makabulig sa aton ng lecithin nga halin sa nga soya powder nga isa sa sangkap sa nga aton sa nga Santhon plus coffee mix nagapanami sa nga aton sa nga memory. Abi try nyo man ah, available dira sa mga butika parmasya marapit sa inyo sa nga mga lugar. Kaya hindi lamang sa bata, ah, kundi lakip na sa mga may edad-edad. Ah, makabulig man naning pag-inom sa Santhon plus coffee mix. Sa karamo, pagid sa mga palamangkotanon nyo dari, kag-iban pagid nato nagadugang sa inyo sine paalinton ng mga health information. Kagpila sine kadugang mga sikreto ng tukibon naton, ipagpanumbalik nato dari, ah, pagkatapos gid lamang sa ton sine malipot ng mga pahanumdom.
1: Cool. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, ipaydipagig ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamang muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle nagali, isa ka

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Quickly, sa mga buki ka.
2: Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga, diri sa aton sa ring programa, The Secrets of Health. Ayan, may palagas ka mo sa ring palamang kotanon. May muna rin isend sa aton sa ring text line. 0950-975-6970. Para makahatag ba kita sa inyo, sa dugang sa ring mga suwestyon, mga rekomendasyon kung ano makabulig paayo sa inyo sa ring mga ginabatsyag sa lawas. Hatagan na ito ligwang, aton sa ring mga texter, no? Husto gina, Doc. So, kung niya naginom ko sa Santhon Gold, kag Premium D3, nami akong siya ni Pamatsyag, pero nabatian ko sa program niyo doon kung updan pagid sang vitamin C, naganami pagid ang yasin nga efekto. Nagnami tulog ko, Doc, nagtawhay akong sining tiyan, kag nagpagsik ako halos bilog nga adlaw. 2 times a day, ginsunod yung inyo sining suggestion sa aga kag sa hapon. Si Noemi ni Doc, nga nagasunod sa inyo sining program. Thank you, ano, sa aton sining mga feedback ang mabatian ukon ginapadala diri sa aton sa ninyo programa. Muni nga sa aton sa ninyo mga tagparamati, may pamangkot kita. Sino pa na mas kinanglanon nyo maginom sang aton yung Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C? Yad tong mga tao nga permi nagaluya ila sa ninyo pamatyag, kulang sa energy, kulang sa nutrients, tungod nyo di masami nagkakaon sang utanon, di masami nagkakaon sa ninyo sang ginatawag mga laswa, why time sa ninyo sa pag-prepare, kung makaluto man hong kayo sa ati, huyos na ang laswa, o kung hindi magani, lata naman ang pag-prepare. Samantala, diriya ti sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, sa kada kapsula sinikalkulado ini. Ara sini sa nagkakaigo nga proportion nga makahatag sa aton sa benepisyo, ano, kag TFDA approved ini. Saliwat sa mga butika, parmasya, kadto lang kamudra kag magbakal sa ring Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. May nagkuan man sa aton, may nagkumpirma man. Agree man ako, Doc, nga nami giman ang Santhon Plus Herbal Oil nga makaparelax kung daw stress imo sininga pinsar. Kapin pa kung daw nag-aalay na bala, Doc, ang imo sininga tangkugo sang sige paminsar, nami gid sa akon ang Santhon Plus Herbal Oil. Pero sa akong kaisa, no, sa aton sining mga tagparamati, ang tuma naton sininga kakapoy physical, ang tuma naton sa ninyo kakapoy ginatawag mental, o kung sa aton sa ninyo panghuna-huna, nagresulta ni sa pagpalanghugot sang aton sa ninyo kaunuran nga nagresulta, no, sa mga pagpalamuypoy, pagpalangalay, kung isa nagapukaw ni isang palanakit sang aton sa ninyo lawas, kay ang stress nag-amplify ni sa sang aton sa ninyo sakit nga mabatsyagan. Kumbaga, sa iban gamay pamalantani nga sakit na, pero sa iban nga tuman ka stress, dako kag mas sakit ang ila sa ninyo mabatsyag, ukon na ang pagbatsyag dira sang kasakit sang ngut-ngut, ukon pag busog. Kag kung nag-aabot ka sa punto lang daw hindi na naton magwanta sa ninyo pagpalanakit sang aton sa nilawas, may nagabusog sa parte sa aton lawas, may nagangut-ngot, pwede nyo actually tumaran sang cess the pain. Araya, kung daw tumanagid ka disturbo, pero kung nagasugod pa lang ihan, basi madala pa lang sa bulubalan news na, abi try nyo na yung Santhon Plus Herbal Oil, kag basi tugalan na sang stress tuod nga mabuligan nyo, maparelax kita, kag madula o kung marimedyuhan ang na para nakit nga aton sa rigidabatyag sa lawas. Pero syempre, kung diba, ikaw sa may arthritis, like ang kabangdanan sa pagsakit, sa nakon flare up sa paghubag sa imutuhod o kung mga joints, tungod sa pagkaon mo sini sa mga high purine nga mga kalanon karon, mas marami kung likawan mo lang anay, no, para nga hindi masami nagabalik-balik ang pagngot-ngot sa imo sini nga joints tungod sa gouty arthritis. Pero mabuligan man, ano, nga magnami pagin ang aton sini nga sistema, uko na pagfunction sang aton sini nga ginatawag cleansing system dira kung may mga ginainoman kita nga makabulig pa nami sa pagpagwa sang higko, like ginadala sa ninyo sobrang uric acid sa aton sa ninyo kidneys. Ang pag-inom bala sa Santhon Gold Herbal Tea, makabulig man para magnami pag-function sa aton sa ninyo kidneys, para mga excess ng higko, dira lakip na sa uric acid ang madalang manimpihan sa aton sa ninyo lawas. Liton ko sa mga butika, parmasya, available man nila. Sa mga pamangkot din, especially damo, nadamo na maliwat na nag-inquire sa aton about sa Turbo Dietary Food Supplement, kung available man kung bala ini online. Although ginabalik-balik na aton, pero may mga bago kita sa ninyo mga listeners na nagpamangkot sa aton. Available ba lang online ang Turbo Dietary Food Supplement? Yes, available gid. Hindi lang Turbo, ha. Tanan yung mga produkto sa Yes Health Incorporated, sarang nyo ini mabakal online. Like for example, kadto kamo kung may ara kamo sa isang Shopee, or TikTok account sa inyo palang search box dira para sigurado nga dira ikaw mo mag-landing sa sila sa official store. I-type nyo lang ang Yes to Health Inc. 2011. Dira nyo makitaan ang tanan yung mga produkto sa Yes to Health Incorporated kag pwede ka mo sila makapili kung ano man ang inyo sinigusto tilawan yung mga product sa mga first timer. Pero sa mga daan na iya o kung mga user na ganyan niya, tikabalo na sila kung ano makapaayo sa ila sini-proven and tested na ganyan nila kag ina-order nila. Kag manami sinikitihulaton mo na lang i-deliver sa inyo sa tag sa ka mga puluyan. And then again, sa nagpamangkot sa aton about sa Turbo Dietary Food Supplement for men, like one time yung nagtawag sa aton, sinya, Dok, grabe inyo turbo. Bas ko nga man, kasi amon turbo dis balay, pampahumok ni mo. Sang inyo, pampatiga. Makabuli gini no, para mapanami, wala sa blood circulation. Isa sa rason sa nga nagahina si Manoy, sa mga kalalakinhan na no, sobrang kakapoy. Kakapoy sa lawas, kapoy sini sa paminsaron, apektado ang libido, naganubo sini ang libido, nagadula ang gana, nagadula ang puwersa. Di sino mabing ganahan sina, no? Una ba lang sila sa kilala na ito? Bisan, ano pa nakanamit ang, kwan? Ano pa nakanamit sa putahe, doksay mo sa nga tubang, kung arain ang stress, ara ang kakapoy, ara ang kawala sa ginatawag gana, o kung kulang ka sa gana, o kung huwag ka sa gana, bisan idot-dot pa na sa imo, di ka ganahan, pero kung kondisyon lawas mo, kapanginsapo ka pa mo. Isang nga makabulig sa tonsani ang pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement. Sa mga kalalakinan especially nga nag-inquire sa ton kung available ini online, kag sa mga nagabatya nga nagahina ang ilan sini nga sexual performance. Ang iban sini simple nga pagpapagsik man lang sa lawas eh. Ang ilan sini nga nalagas nga mabuligan sang maka kag clavo huasca nga ara diri bilang sangkap sa tonsani nga Turbo Dietary Food Supplement for men nga mabuligan para magpanami sa gidatawag balanse sang gidatawag libido, amat-amat mapabatak-batak ang aton sini nga libido, madugang-dugangan, mapukaw, mapanumbalik sini ang gana, amat-amat pabalik sini ang gidatawag kainit tungod gyud panami ng blood circulation, kag amat-amat nga nabuligan nga madugangan ng aton sa nikulang puwersa bala. Nga in effect, kung di naging ganado, kung maging ganado, sini ang isa sini kalalaki, especially, no, kati obligasyon man isang mga bana sa ila sini mga ginatawag asawa. That's why tinguhaon man naton, tunaan man naton kung paano nga mabuligan man ng aton sini kogalingon, nga mahatag man naton ang obligasyon, no, sa isa kag-isa. Alakip na sa bana, sa iya sini nga asawa, kati hindi man lang siling na-i-provide mo, kwarta man lang eh, uko na material nga mga butang, pati ang pagpalangga, pati sining healthy nga sexual activity, obligation na isang mabana sa yas sininga asawa. Kag isa ina ang makabulig mang palawig-lawig gali sa aton sinikabuhi ah, ang healthy sininga sexual activity nga mabuligan kita sini kun nagainom kita sini sang Turbo Dietary Food Supplement for men, especially kung nagahina na ang aton sininga sexual performance. Sa nagpamangkot, pila kuno ka beses magtumar sini? Actually makatumar ka sini sang kaisa. Pwede sa maglawig hasta tatlo kaadlaw ang iya sini nga ginatawag benefit dira sa aton sa pagpanami sa aton sini nga blood circulation. That's why pwede ka lang makainom sini twice a week. Pero may iban sini no nga nag-message sa aton, "Sendok ako kaisama lang ganis sa kasimana, pero no nagtuloy-tuloy nga nagnami man ang akon sini nga pamatyag kag performance." So depende na lang ina no sa naga tumar, especially kung may problema ka iya no sa imo sini nga blood sugar, pinaka manami gid instead nga nagareklamo kung nga may problema ka sa sexual performance nimo, i-address na nimong insulin resistance o kung ng type 2 diabetes. Pinakamanami gid ngayo guidance, ngayo sini sa nagkaigo nga mga suggestion kag detalye pagid sa dapat nimo kag hindi dapat nimo nga himuon sa imo sini nga kondisyon. Like for example ang pagkadto dira sa Yes to Health Wellness Center para mahatagan ikaw sang nagkaigo nga giya sini. Kapin pa kung diabetic ka bala. Ang balsang kilala ta diabetic man isu na, pero si advice ko dok sa iban yung mga diabetiko bala. Hindi lang magdali. Hindi lang matak-an ha. Kaya actually kung diabetic ka, bisan ano kung nakagusto mo, tidaway ka man sing gana eh. Pero once gani ko nung ma-stabilize imo sa nga blood sugar, once gani ko nung ma-normalize imo sa nga blood sugar through healthy lifestyle, husto nga pagtulog, kag birabirang exercise, amo tong yagin himo eh. Sinya amat-amat tala na nga gapanumbalik sini ang imo sa nga gana. Pero kung gusto ka nga mas mabuligan pagin nga nagnami, pagin ang kondisyon, pwede masuportahan sa pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for men. Available sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa mga lugar, kag available man online through sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Kag isa man sa dapat natong protektaran ang aton sa nga panit. Kaya ang panit na ito, nag-protect man sa aton, batok sa nisa, mga kagaw sa sagwa, eh, nga hindi na makasulod sa aton sa nga lawas para nga maluwas makita sa nisa mga balatian, maluwas makita sa nisa mga sakit kag infection. Isang makabulig sa aton, ang paggamit, sini ko nagapaligo, nagapanibin kita sa Sunthorn Plus Herbal Soap. Nga aman, may antibacterial properties ni. Mabalaan mo nga damo ka bakterya kung kagaw sa lawas ni. Kung balason ka nagapangalisngaw, kahit kung magtabo ay ang balas ang bakterya, nagausbong ka nagaalisngaw. Ini, makabulig ang Sunthorn Plus Herbal Soap para nga maamat-amat marimedyohan at masolusyonan ang ato sa ringa body odor kaya ginapapas niya ang nagpalanobra nga bakteriya tira sa aton sa ringa lawas. Pero sa aton sa ringa guya, ti dapat pinasahi man ang aton sa ginagamit nga habon kati lain iya ang panit sa guya kumpara mo sa ibang niya parte sa lawas eh. Mas manipis ni iya eh. So dapat gamitan natong sa special man nga sabon. Kapin pa ko may mga pinalian dira, tuman ka dry. Dali ko naman ko rinote ang panit sa guya nga dry eh. So isa nga makabulig sa niya ang paggamit sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may kojic kag may glutathione na nagabulig no para mapahamis ang aton sininga kutis kag may VCO para hindi magtuman kamala ang aton sininga kutis. Available man din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sininga lugar. Kasi nagareklamo sa aton. Especially ng aton sa nga texter dire. Dok 20 ang edad, babae, student, pero may nagapulaw kag naga tuon. Anong maayo dok? Kaya nagaburo ng akon sa ni panulo, especially pag abot sini sa gabi daw hindi na ko maayo maka kita. Ang pila sini ka mga factors ako ni consider man nato ng aton sa nutritional intake. Like for example, kung kulang kita sa beta carotene, dali gaburo ng aton panulok sini. Especially pagabot sa gabi, yun ginatawag nato niya night blindness. Isa sang kulang sini sa beta carotene. Kapin pa kung may imbalances kita sa aton sa nutritional intake, more ang mga factors sini nga nagapaluya sa aton mata kaysa sa mga nutrition na ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, nagapabakod sa aton sa nga mata, laki pa sa aton sa nga lifestyle. So isa nga masad just na konsay mo sini butangis ang nagakaigo nga pagpahuway imo sini nga matabisan paano kung nagatamod kasi imo sini computer dira every 30 minutes or every 1 hour try mo gid sang pagpahuway ang imo sini nga mata kag ikaw mismo no tindog ka kag magunat-unat stretching dira lakat-lakat para magnami ang blood circulation lakip na ang blood nga nagacirculate sa imo sini nga mata pagkatapos try mo ang pagtumar sini sang Visinex Plus soft gel capsule. Ang Visinex Plus soft gel capsule makabulig para mapunaan ang kakulangan sa nutrisyon kasubong sinisang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag may vitamin E pagid nga nagabulig protect sa aton sa mata, nagabulig para nga magnaming pag-function sa aton sa nga ginatawag kaugatan na dira lakip na sa aton sa nga brain para nga naganami pagid ka nagaklarong aton sa nga panulok kating aton sa nga mata hindi lamang nga nagasolo ini sa pag-function nga nagaisahan nun kundi lakip man dako ang papel sa nga aton sa nga brain para ma-interpretar na ton ang mga informasyon na ginapadala sa ni para makita na ton kag maathag ang aton sa nga pag-tulok ang mensahe na ginapadala sa aton brain through sa aton sa nga mata nga dapat na ton halungan pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule. Well, sa aton sa mga tagparamati, especially sa mga way nato bala madangatan sa pagbasa ng mga text message. Kahit puro pasensya na sa iba niya nag-message sa aton dari nga kuan bala, samtang nag-programa kita, hindi gin malikawan, hindi gin nato din na maabdan tanan. Kahit yung iba ganun ginabasa na aton dari is mga previous na aton sa mga text messages. Ang nagpabalo lamang ina, nga bisan paano ano, nabuligan man kamo sini sa aton sini mga gina-share sa inyo dari. Nga mga health products kag mga health tips kag ti ang iban sa inyo nga gusto man makahibalo sa dugang pagid sa nga mga impormasyon na hanungod sa mga benepiso sa nga mga produkto nga ginapakilala na tondere para sa inyo sa nga ikaayong lawas. Well, kabay pa, nga bisan pa ano, nakabulig-bulig na makitaliwat sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas, pagpabakod ano, sa aton sa kalawasan, ilibinigid sa paglikaw naton sini sa mga balatian. Dugangan naton ini sa masunod naton yung mga pagpangalagad. Kapag nahuli, sa liwanag na Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes to health!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: XFM.
2: Maka-late na ko!
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Seven Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Seven Plus Herbal Soap.
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Ay ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikijabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
10: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katrupa, exciting!

0: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang

0: kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Makalage na ko!
16: XFM!
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa! Exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
1: Yeah!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix

0: at premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assist pain.
11: Mabibili sa mga butika.
6: Pa-diet na kubuwas ah.
11: XFM.
16: Patropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
3: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.
0: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
4: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan.
0: Baboy,
4: kag nagasugata siya sa akon.
0: Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
5: Exciting.

0: ng puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sumapanit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Remedito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
9: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

sa mga kitropa naton. Nga nagapamati na kay Tuto. Okay. Si XFM, 100.7. Ano yung tura ko? 100.7. Radyo Patrol, Ilo-Ilo ang kitropa mo. Doon nakibot man ko sa tura ko ba? Do, ano? Do fresh from hangin sa jeep? Good afternoon sa mga kitropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa Ila FM Bands. Kamusta ang aton nga hapon? Kamusta ang aton nga Domingo? Today is Sunday. It's July 7. July 7? Hindi ah, July 5! Today is July 5, 2026! Grabe, abi ko July 7 kay 7:05:26 ang nakabutang gali kay July 5, 2026. Oh, good afternoon ha, and happy, happy Sunday sa aton tanan. Kamusta ang aton nga Domingo, mga katropa, ang aton nga Sunday? Nakasimba ba lang tanan? Nakapamalandong ba lang tanan? O kung nagsimba ka mo, kay nagdate-date ka mo sa simba? Bahan. Oh, aminin, katropong January, nagyan mo na ay. Wala ka, give it up sa simbahan. Oh my gosh, pati ang simbahan na dala sa inyong meeting place, sa inyong ka-textmate or inyong ka-chatmate. Sad to be a katropong January, kay ti, hindi pa ya uso ang chat. May chat sad to, pero kung kaisa lang, kay timhal ang load, di ba? Pero, subong ya, pwede ka na maka-video call, pwede ka na maka, pwede mo na masendan sa imong itsura, ang imong ka-chat, ang imong ano, di ba? So makita mo na siya, pero sad to, di ba, text lang, eyeball, eyeball, ay, may clan ka sad to, ay, ikaw leader sa clan nyo, ay. Ano? Member lang, abi ko co-founder ka kay, o oh, diba may mga clan-clan pa na sad to, tapos may mga hashtag-hashtag pa na ang text. Grabe, wala pa sad to na uso ang internet, may hashtag na yan sa text, o oh, diba? Hashtag feeling alone, hashtag

0: Definitely, Sabong, no? Amo nag-evolve ang kalibutan, mga katropa. Kung saan to, text-text lang, as a diable eyeball lang. Sabong, may group chat na, may ano na siya, may video call. Now, sorry, hita di katropong genre, kung anong ginahimo, masad to, kung mag-eyeball ka. O, din ka mag-eyeball sa may, ano, sa may haniway. Plaza Haniway, Plaza Kabatuan, ay, no? Huh? Oh, te, kamusta ang ano? Kamusta ang eyeball? Toto sa to, be.
1: Okay lang, man.
0: Okay, man.
1: Okay lang. May mga, ano, pana, may mga call sign.
0: Oo, oh, may mga call sign. Oh. Ay, ano call sign sa to? Black Mamba. Anong call
1: may
0: sign sa to?
1: May mga skyhooker, mga...
0: Oh, wow! Mga pala. Oh, sa to, be, kayo wala kami na wala ko yaga pang eyeball. Kayo na kulbaan ko yan.
1: No.
0: Basta ikoron ko ni ano, i-ano nila ko, i-hostage. Charot! Charot lang! Wala, ate! Uy, kuya, anong huya, kuya mo? O, di ba ikaw, hay, kung, di ba, mag-meet up, kagambal ka nga, color black, ang bayo, movisan color puti, bayo mo, ay, no?
1: Kaya iti-adlock ang mga, ano, nga...
0: Makilala ka na yun.
1: Makilala ka na yun.
0: Tapos, magkita mo sa ang i-meet up mo, kunin mo, type kung... palagyo ka, ay!
1: na, ano ko na, sanguna.
0: O, kapalagyo ka, ay, di ba? O, tanawon mo, anay, kung diin siya, kung anong, ano, kung, okay, kung pasok ang itsura yan.
1: Ate, okay.
0: Proceed, you know?
1: Oo, proceed. Target, pero nagyan ko
0: target
1: na
0: target lako no ano nag, kon bet ang itsura yay no
1: nagyan ko na
0: ano
1: nga nag ano lang ko danay nag chat ko
0: nga
1: na kung ano ang color sang bayo iya
0: yeah. Oh tapos
1: pero pagkita ko ano gali
0: cancel gali dayaw kumuha ka piraha ka beses kaging nakipag eyeball ka tapos ginambal mo kung sa diin siya kag ano bayo iya tapos why mo ginkantoan
1: yung mga katatlo guro
0: aba kakagwapo ba oh tay matchag mo ikaw may kagi ka man nga ka chatmate nga ano nga ginpalagyuan ka
1: wala
0: yee bisuso.
1: Kita ko, ama, gaano ganyan sila yan. Gaga,
0: sipot ganyan oh, sila.
1: Ako lang yang wala.
0: Ay, wow! Heart-rub yarn!
1: Wala naman sa nguna, oh. May pagka-gwapping sa mga
0: oh,
1: kita.
0: Oh, wow!
1: Pero sobong galing na hulog na ta sa puno, sa kapayas mo.
0: Ngahaw.
1: Ha?
0: Ngahaw.
1: Di...
0: Oh, hulog na ang puno, kapayas, araw-araw. Oh, kung ginagya, kita mo nga ang kabuhi, may tagsa-tagsa ka, ano.
1: Oo. Oh, oh.
0: Sadto, ang utong chimpo mo. O, di ba?
1: Sa nguna, mga mala-artista,
0: ano
1: mga itsura.
0: Pero ginagya mo, kung ginapalagyuhan mo, ang ka-eyeball mo, sadto, pe.
1: Di, wala eh. Ay, kamal ko, nungig sakit busong ko, ma.
0: Ay, sakit puso ko na nalupot ko, di ba?
1: Oh.
0: Ay, Diyos ko. O, okay, kung kaisa, ano may rason mo, be?
1: Ha?
0: Kung kaisa, ano rason mo?
1: Gina, ano ko lang, ginarasonan ko lang ara na sugat ko.
0: Eh, ara na sugat mo.
1: Oh, di ba sa nguna, may ano na mo, may service.
0: Oo, may, kung guys, kaila to sad to, may oh, ginakuha ng mga ginikanan, taga service ng motor or tricycle, tapos naman na ginagasugat kag dulog sa ato sa eskwilahan. Oo. Oh. Oh, tikon mabayan ka service, tikon ni wala ka sakyan.
1: Ati, wala eh, wala ka sakyan.
0: Diba? Panaw, aga kung mabilin ka man sa service, wala ka man sa sakyan. Oo. Oh.
1: Kiti, wala mong iban, may ano man, gadali man
0: lang. Oo, oh, kay may oh, team, mga kanto pa sa talamnan.
1: Oo. Oh.
0: May mga ano pa, may mga obligasyon pa. O, te, ano bing sabat nila sa imo, behay?
1: Di, wala eh. Wala sa may imo.
0: Tapos, pagtapos, wala mo na ginachatan.
1: Wala na.
0: Sanay.
1: Wala.
0: Ay,
1: delete number nung dayon.
0: O, te, sino da, naka, ano, naka-experience? Sino naka-experience na may ka-eyeball? Tapos, ginpalagihan nila ang ka-eyeball nila. Di, syempre, hindi po sa tumabalaan ka tropang January. Mo ang itsura. Kahit wala pa gani, ano, wala pa Facebook.
1: Oo.
0: O, di ba? Ano pa sa do, Friendster?
1: Text lang.
0: O, text lang. Tapos tawag-tawag lang.
1: Oo.
0: Huwag kayo sabi na mitingog. Tapos hindi mo kalitay.
1: Ano, kaya na, doon na-excite ka. Gabi, istoryanay ka mo.
0: Oo, doon na pagka, mitingog.
1: Oo.
0: Ay, pagka-aga.
1: Ay,
0: pagka-aga. Ay, nakita. Ligwa ka, Nern Galisa. Ay.
1: Ano na.
0: Te, so far, katropang John Ray, may nadayunan ka sa mga, ano, sa meet-up mo?
1: May ara.
0: Wow!
1: Te, tapos, kamusta? Ang, ano, gali, ang natabo. Ang, sa partner ko, Subong. Tagadira man ang ex ko.
0: Ay, Diyos ko! Oh, te, kundi, small world. Oh,
1: gakitan na, kami kong isa.
0: Oh, wow!
1: Ma, di, kamusta ka na?
0: Oh, di, kamusta ka na?
1: Di, wala man.
0: Eh.
1: Yung
0: may ano, may banana siya.
1: Wala pa.
0: Ay, wala. Di, okay lang na. Ay, great na mga katropa mo daan nga nagamati. Si katropa mo, bullshit, great mo ay. Oh, sige na.
1: Ah, may ngayon din nga po, andra kay Kapbutch.

0: Florentin sa may kapiyansa mo lo and kay Pato Lee Kim Sing no. May din nga po sa mga nagapangapid may din nga po sa inyo.
1: Yes, good afternoon as mga katropa natin nga nagka-tune in. Thank you so much katropa John Ray.
0: Thank you so much
1: sa imo nga pag-share sa imo nga ano istorya. Good afternoon sa mga kitropa natin nga nakatune in sa aton sa ilang mga radyo sa 100.7 nga frequency sa ilang FM bands. Kamusta ang inyo hapon mga kitropa? Tawhay ba lang aton nga hapon? Oy, tomorrow mga kitropa ha, don't forget. Or if you are interested, mga kitropa, tomorrow afternoon we have a special coverage about or regarding the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So tomorrow from 3 p.m. onwards, mga kitropa, mayroon kita sa special coverage. 3SX FM, 100.7 Radyo Patrol, ilo sa mga latest happenings, kag sa mga updates, sa mga breaking news nga nagkatabo dito sa sulod sa impeachment court, mga katropa, o kung sa Senate impeachment court. Kaya ang Senado, amo na siya nagatindog bilang impeachment court sa mga impeachable officials, magluwas lang sa presidente. Okay? So, alam ba yan, mga katropa, ang update, boss? 3SX FM, Radyo Patrol, Iloilo. And, mahimugid ka mo, mga katropa, nga magpadala sa inyong mga mensahe, sa inyong mga thoughts, sa inyong mga comments, if pabor bala ka mo or not sa impeachment trial. Kaya ito ina siya nga pagabasahon, dari mga katropa sa mga public affairs program natin sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kag sa iwan pagid natin ng mga programa. But this afternoon mga katropa, before kita mag-proceed tomorrow sa matinding bakbakan, o oh, diba? Kaiti, hindi lang na dautanan ni ginabantayan no, ang impeachment. No? Pero this day or this afternoon, let's take the time mga katropa to enjoy sa pagpamati sa atin mga disco musics. And if you have your music request,
2: wow!
1: Your disco music request mga katropa, ipadala lang diri sa aton, i-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, again XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. This afternoon, take note how you all be playing disco music. Gani ready na ang inyo mga ano da, ang inyo da mga hawa kag igalaw-galaw later on para nga exercise man. All right, mga katropa, good afternoon kay Sir Reynaldo Abeto. Good afternoon katropang air, happy weekend. Good afternoon and God bless your family circle. More power to all the staff of XFM 100.7 Iloilo. Thank you Sir Reynaldo Abeto. Kay Sir Renante Hachinova. Good afternoon katropang air, shout out lang sa taga San Enrique Rumagayray. Oy, good afternoon. Thank you ha sa imo nga pag-upod. Kay Sir John Paul, good afternoon katropang air, kay sa imo upod dira watching from Spain Panan Estepan Parendos Antique. Oy, thank you Sir John Paul. Salamat sa inyong pag-upo dira sa aton sa may ano, sa may Panpanandos, sa may Antique. Thank you so much. Good, enjoy sa pag-upo. Kay Ma'am Kabaya Laura Jean, good afternoon man. Enjoy listening ha. And thank you so much sa pag-take time sa pag-upo sa aton nga program this afternoon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Ophelia Crisostomo, kay Sir John Perocho Sumagaysa nag-upod sa aton. O, patunugin nyo na ang inyong mga radyo, mga katropa, kay Man. This time, we are going to play the first batch of our disco songs. Ganitutok lang, mga katropa, sa Extra Drive. Kay Man, magabalik pa kita, drigid lamang sa XFM Philippines.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang dito sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mapibili sa mga butika.
8: Makalage na ko!
4: XFM.
8: Patroma mo!
9: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Nalik ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutun ko rin, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Plus at delicious na coffee. Mag Santon Plus coffee mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus coffee mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus coffee mix.
6: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon gold, coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Subok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're Certified Premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Also,
14: get ready, Cebu!
15: The biggest and most colorful running event of the year is here.
14: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
15: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
14: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
15: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
14: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
15: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
14: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
17: Aray ko!
18: XFM.
19: Patropa mo!
2: Exciting!
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas.
18: ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Mga katupa, exciting!

0: Mga kitropoy na, gabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras sa XFM 2:43. Oh, 4:43. Oh my gosh! 4:43 na! 4:43 ni afternoon, mga kitropang oras. Ginadurong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung masimengustin, ang palayang malanggay garlic at spirulina nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang produkto nga masaligan kay epektibo mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Hindi mo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayong Building, Hilo Street, Barangay Arroyo. Ila-ila sa tiyatumang Summit Town Hotel. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayong Building, Hilo Street, Barangay Arroyo, Ila-ila City, at tuwang Summit Town Hotel. Mag Southern Plus Gold na kay manang Southern Plus Gold supports health. Again, himo sa 100% herbal extract. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drug Store, All Grain Pharmacy, and Generica. Good afternoon sa ating mga late shooters out there. Mga bago lang bukas sa ilang mga radyo. Kamusta ang ating hapon? Kamusta ang ating Domingo, mga katropa? Uy, Sunday, subong ha. Dasig ang inadlaw, no? Ano na subong? July 5. Happy birthday lang da sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. May you all have more birthdays to come and more blessings, mga katropa. Samtang ganda ko, ta, diba? Da wala na taga na maghandaan da. Sansang gamay tayo ba? Kung wala gani handa, masalusong good, malay ng buot, pero subong ang ganda ko ta. Kung maghanda, tagalay ng buot ta ay, no? Kay gasto naman. Ala, kamahal sa Malaklon. Subong makaano lang, makapaniapon lang. Diba? Kag maka, ano, kung may mga barkada, makatipon-tipon lang kamo sa inyo mga double cards. Carry na. Pero sa gamay ta ay, kung wala ganing handa ba, mas lusungkod sa inyo mga ginikanan. Ano lang na patimaan nga nagarako, nagidmanta. Kini ta na gusto, may mga handa-handa. Diba? Katropong John Ray? Kung pwede pa lang ma-invisible kung birthday ta. Pero happy birthday ha sa mga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy birthday sa inyo tanan. Good afternoon kay Sir Stanley Cirillo. Good afternoon. Miss you so much, mga palangga kong DJ. Love, God bless by MJ Gaming Stan or MJ Stan Gaming 01. Oy, thank you. Salamat. Sa kay Sir Ralph Robles, good afternoon and happy listening sa imo. Kay sa mga katropa natin da nga nag-upod pagid sa aton. Kay katropang AJ Bordon, good afternoon. Kamusta ang imong afternoon, katropang AJ Bordon? Kamusta ang imong hapon? Kay Sir Ralph Robles, again, kay Sofia Dionesio, good afternoon. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa, kay Sir Liazar Caspillo, thank you so much. Sa imong pag-upod, kag sa siyempre sa mga katropa natin, mga drivers, nagabiyahe diri sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, din man ka mga parte sa aton, mga katropa nga, ano, nga probinsya, kag syudad. Halong-halong gate, mga katropa, kag enjoy sa pagpamati sa aton, nga mga managme, nga disco music, ay... Siyempre, atong nga disco music is powered by Katropang John Ray Bertiz! Wow. Diba? dapat chill tayo this afternoon, mga katropa, and enjoy sa aton nga mga managmik nga mga disco music iman tomorrow. Sa liwat ha, bantayan ang special coverage sa XFM Radyo Patrol Iloilo sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ano bala? Absuelto bala ang inyo gusto o convictado na ang inyong mga comments or ang inyong mga ano, ang inyong mga panindugan ipadala lang diri sa aton. Mag-chat o kung na mag-message sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Mahimo gid ka magtawag o mag-text sa ating hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Sa mga nagaluto na sa ilang mga palanya po noon, ma, anong ulam? Anong ulam natin dyan, mga katropa? Luto na ba lang atin pala na pinon? O kung nagapaniya po na gani ang iban, ba sa kupa nyo lang tala sa inyo, mga timoa. Ay, kaduhan yung timoa mo. Ang una, tiin nyo, eh, syempre. Alright, mga kitapan, this time, ito na nga i-play ang second batch sa ating disco songs. Ganit sa mga may gusto pang music request o kung mag-music request, all you have to do is to comment sa ating Facebook Live and our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo, 100.7. Oras, mga kitapan, 48 after 4 in the afternoon, magabalik pang extra drive sa XFM Philippines.
1: XFM.
2: Oh, mamma mia! 1, 2, 3, 4!

0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabuti yan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa ako call center agent. Burmigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto siya akong sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Madiet na ko buwas ah.
4: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
5: VisionX Plus Soft Gel.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
5: Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sunton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Sunton Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunton Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras sa XFM, 6 minutes before 6 in the evening. Mayroon ayod nga hapon sa mga katropa natin nga nagaluto sa ilang mga palan niya po noon. Mga katropa natin nga nagapanyanggi pa or nagapaninda pa, nagapanumdum sa ilang sulod anon. Good afternoon sa inyo tanan. Mga katropa natin nga nagapanutod na sa ilang mga ginsilhig. O, oh, diba? Ang maginang mga kaganapan sa umaka katropang January, diba? Ang iba nagapamiod sa ilalinabahan, ang iba nagapanilhig, nagatigang, o, diba? Mga nagaluto sa ilang mga palanya po noon. Good afternoon sa inyo tanan mga katropa. Kagabay pa nga nag-enjoy ka mo sa pagpamati sa ating mga disco music this Sunday afternoon. O, mayad-ayad nga hapon na sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin. Thank you so much, kid. Salamat-salamat, kid, sa inyo. Padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. And also, atin mga nga ginagreet, good afternoon sa mga taga Dayday Audio Mix sa Barangay Sampagharo nga nag-monitor kay Sir Rodel Parenio. Good afternoon. Grabe, day Sir, ano, day Sir Rodel, always ni sila nga nagapamati kag nagka-tune in sa atin. Good afternoon ha, salamat ha. Kay Sir RV Grace Caceres, good afternoon man. Kag sa kay Sir John Paul Alolor, kay Ma'am Apple Tabanda, kay Ella Smith, good afternoon. Kay Sir Warren Candame, good afternoon. Kag sa iban pagid natin ng mga kitropa nga nag-upod, always, 3XFM. Salamat, salamat mga kitropa and keep safe. Upod sa rin technical partners sa bunga hapon, katropang John Ray Bertiz. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos din. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasaldang nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyo mga suking butika.
7: Santon Gold, coffee mix.
8: Ako, si Rodel, sa ang tangkuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
9: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
10: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
18: Get ready, Cebu!
19: The biggest and most colorful running event of the year is here.
18: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
19: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
18: 4 lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
19: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
18: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
19: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
18: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kabinan sinigis sa adlaw nga Sabado, no, makauturan nga sa diin ang tanan nga mga nagabantay sining adlaw nga inugpahuway, no, makauturan isa ka malipayon nga mga katawhan sa Dios. Oh, kumusta ang tanan nga mga sabat kay Persebong? Nakaangkon wala kita sing pagpakamayo. No, tungod kay kita nakahimo sa pagsimba at siyempre, no, Brother Hedren. Natural gid ina kay siling sa Ginoo dira sa Genesis, no, makauturan 2:3-3, no, ang adlaw ang inugpahuway, no, ginhimo para ang tao makapahuway at the same time makaangkon pagpakamayo espirituhanon. Dala na dira ang physical, no, mga kaabyanan. Tiyan mo nang isa pinaka nami sa tanan nga mga nagabantay sa adlaw nga ikapito nga among adlaw nga Sabado. Sa tanan nga mga Sabbath keeper, especially sa aton makauturan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay? So, dalayawan ang Diyos, at least nakahimo kita, no, sa pagsimba sa iya, kag gabay nga napasalop din ato ng adlaw nga wala nato na pudyutan. Wala nato na buhinan, no, ang adlaw. Ano po kiti siling sa Ginoo dinhatag niya sa aton ang anum gid ka adlaw, no, from Sunday to Friday, no, mga kauturan. Pero ining isa ka adlaw ato iniihatag sa Ginoo sa pagkilala sa iya nga siya amo ang aton niya nga Dios, kag manunuga, kag manluluwas, makauturan. Ti isa lang kadlaw yung pangayo sa Ginoo sa aton, no? So, no, sa Biblia, no, mga kaabyanan, amugid ang adlaw nga ikapito. No, amo nang inugsimba sa Dios kag sa iya nga mga katawhan. Okay? So, dalayawan ang Dios nga iya na magitagipalabot sa sining una naman nga mga sinimana. No, sa unang adlaw sa simana nga mo ang Sunday, mga kauturan. Bo, kudasig lang, no? Buwas, ano na? 21 na. No, mga kabin, matapos ini nga bulan, may ara na lang gid, ha? Anom kabulan para mag-atubang naman ta sa bagong tuig, mga kabin. Ining anom kabulan, wala na kabalo kung ano ang magkalatabo naman sa kalibutan. Di ba, mga kabinan? Ti, kinang lang gid, no? Always ready ang aton niya nga self para sa mga nagaabot nga mga pagtilaw. Ti, di ta pagkalipatan ang pagpangamuyo, no, kag ang pag alagad, no, sa Ginoo, meaning alagad ang pagsunod o kun pagtuman sang iya mga kabuboton. Before kita magapadayon makauturan sa pagtuon sang pulong sa Ginoo sining gabi, no, magapamati dadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga ato nabatian, mga kabiyanan. Balik sa Dios, samtang abri pa ang kaluwasan. Yes? No, samtang tuod abri pa ang kaluwasan, alagad na kita sa Ginoo.

0: adalah istilahnya brother Emil Burakit, istilahnya Pastor Estrera, kak si Doc Crispin Hiko, dira sa barangay Trapit si Uton. Okay? Kag ang sanseda family, may gabi dira sa inyo, kag subong man dira sa Liganis, no? Sila ni Brother Emil, Emil Runel Olbido, kag si Sister Tuna Olbido, kag sa ilang mga kabataan, no? Si Sister Julina Sunio, kag Mary, kag Maria, no? Kag sa iban pa niya nga mga auto dira. May lang nga pagpumati niyo dira, no? Mga katulan, God bless, no? Always padayon sa pag-alagad sa Ginoo mga kaabyanan. Kag subong man lang ni Brother Paul Dumagit dira sa Dumangas, no? May gabi dira Brother Paul. Laya pinilanggang asawa Sister Miriam kag kay Sister Maribel Pirotso, no, sang dalaga, no, sa Minyo na, no, daw nalipat ko. Sige, kag aton ginatamya si Brother Rick Sadaba dira sa Kabatuan, kag subong man kay Sister Pinky Sadaba. Kumusta Sister Pinky? Kabalo ko kapamati kag dira subong. No, I hope ara kamo sa malipayon nga sitwasyon, no, sa pagkabuhi sini nga kalibutan upod sa imo pinilangga nga bana, no? Brother Rick, siyempre pinilangga ginaya kay ti. Amo ang aton nya gin unungan, gin pakaslan. Okay. Kag sa imo duha ka kabataan ra Sister Stephanie, kag subong man Sister Abigail, no? Kag aton minatamyaw sila ni Sister Banjel Biliena, no? Dira sa Panoran, Lambunaw. May gabi dira sa inyo. Kag subong man kay Brother Panoy Biliadulid, Sister Jingjing Sabakan Biliadulid. Kag subong man, no? Dira sa Haro, aton pagkatamyawon si Doc Erwin Lapos, Lapos family. May gabi dira sa inyo. Happy weekend, no? Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no? May gabi dira. Kag subong man kay Sister Chi Faith, no, naka live streaming subong si Sister Chi Faith. Kumusta Sister Chi Faith, no? Kumusta ang aton niya nga pagsimba gina, no? I hope nga malipayon sa gihapon. Kag regards na lang dira sa aton nga mga brother and sister. Okay? Kag subong man kay Ma'am Ima Igrabas is watching. So thank you. No, kay Sister Kim Monisa, good evening Pastor. No, happy new week. God is good all the time. Sige, so thank you Sister Kim sa imo nga pag live subong, no? So I hope nga yara ka sa pagpadayon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kag sa tanan naton nga mga munog palamati, ah, ang akon lamang nga ma siling. Thank you sa inyo. God bless man sa inyo dira. Kay always kamo nga nagasubaybay sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Okay, so sa sinigabi ni kita magdugay aton oras baw, no, na kuha ta na ang tunga sa oras, no, mga kaabyanan. Ti sinigabi manihapon kita sang pulong sang Dios, no, amo ni sa aton pagkaon espiritual sa aton niya nga kalag, mga kaabyanan. So ang aton ini nga topiko, no, ang gugma ni Kristo amo ang aton ipakita sa aton mga isig katao o kun kauturan. Yes, no, mga kaabyanan, no, I hope no nga antes kita magtaliwan sa sini nga kalibutan, kung magtaliwan na manggit kita, kung di pa magbalik ang Ginoo, I hope nahimo naton ang tanan para sa aton nga mga kaabyanan. No? So, sling diri sa John 3:16. Kay ginigugmagid sang Dios ang mga tao sa kalibutan, amugani nga ginahatag niya ang iya bugtong anak. Okay? Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Take note mga kauturan, tungod sa gugma sang Dios nga amay, mga kaabyanan, iya ginpadala ang iya nga bugtong anak nga amo si Hesukristo, mga kauturan, sa sini nga kalibutan. Agod nga ano, ha? Kita may ara kabuhi nga wala sing katapusan. Ano lang ang aton dapat buhaton? Ang magtuo sa iya. Datay mabi mga kaabyanan, sa time nga si Kristo na banhaw, ang wali sa mga apostoles, tuan na naton ang ngalan ni Ginoong Hesus o kun si Kristo nga nabanhaw makatunan. Amo nang wali sa mga apostoles the time. No? Tikon mo to ka sa ngalan sa Ginoo makauturan, tiya mo na eh. May ara ka nga paglaom, may ara ka kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya tiya mo pa man ang ilaya nga wali sang una. Pero sa aton kadlawan karon, mga kabyanan, ang pagtuo sa ngalan ni Kristo importante ina, subong man ang pagtuo sang iyang mga gina instruction sa aton o kung ginatudlo sa aton. So amo ni siya ang aton karon nga nga buluhaton, ang pagtuo nga may ara binuhatan. So kinahanglan gali magtuo gid kita mga kabinan. Ano aton tuhoan subong? Una, si Kristo nga ginpadala sang Dios sa sining kalibutan. Ikaduha, pagtuo sang iyang mga ginahambal sa aton o kung ginatudlo sa aton. Meaning, no, aton dapat sundon, mga kaabyanan. Agod nga ano, makaangkon kita kabuhi nga wala sing katapusan. Now, ano pagid? Sunod diri sa John 15 verse 20, verse 12. No, John 15 verse 12, amo ini ang akon sugo sa inyo. Ano ni nga sugo ayhan? Silinga diri, maghigugmaanay kamo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Ano daw makaturang sugo sa aton? Love one another. Okay? Maghigugmaanay. Butsing ganon, isa kag isa sa aton dapat maghigugmaanay, mga kauturan. Actually, mga kabyanan, dira mapakita naton ang gugma naton sa tao. Dira lang tani sa tao, kahit tao man ang ginmensyon dira, maghigugmaanay ka mo, pareho sa akon paghigugma sa inyo. Butsing ganon, kung nahigugma ka sa imo isig ka pareho, dili ka gin maghimo sing malain sa imo isig ka pareho. Okay? Ano ang example diri mga kabyanan? Like for example, no? Kung nahigugma ka sa imong isig ka tao, nung kakagid yang amag himo malain. Bisan pagani kung gihimuan ka malain, nung kakaman maghimo malain sa iya. Bisan ginahimuan ka malain. Oo. Kaya ang ginhambal diri, makauturan, ha? Maghigugmaanay kamo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Tanawa ba lamang katuran? Sa time ni Jesus Christ, bisan gindakop siya, bisan ginpakalain siya, bisan ginlansang siya dito sa Kalbaryo sa cross, mga katuran, wala sala ang Ginoo sini. No? Wala siya sala. Ang tao, amo ang naghimo malain siya. Pero ang pamangkot, ang Ginoo bala, nagbalos sa tao. Ha, mga kabinan? Ang Ginoo bala nagbalos? Wala gid mga kauturan. Wala gid ta record sa Biblia, sa Espiritu, sa Tagna, nga ang Ginoo nagbalos sa mga naghanot sa iya, sa nagdupla sa iya, sa nagtraidor sa iya, ha? Naglansang sa iya, wala gid mga kaabyanan. Subot sing ganon, siling sa Ginoo, magigugmaanay ka mo parehas kay Kristo makauturan. Ti ang pamangkot makauturan sininga gabi. Ayhan aton mahimo ini. Ayhan aton ini napakita. Oh, uko nasunod sa aton nga tagsa-tagsa ka isig ka tao. Ti siyempre kung aton tulupang doon rin makauturan, antes ka magapakita sa gugma sa imo isig ka tao, unang kagidanay sa imo panimalay. Amuna sa panimalay, una nga ehemplo dira ang ginikanan, ang mag-asawa. Nanay o kun tatay, papa o kun mama. Amo nagali makauturan. Kung ang isa ka ginikanan nagpakita sa pagigugma sa iya asawa nung kagina siya maghimok malain. Oo, mga kauturan. Okay? Hindi kagin maghimok malain sa imo nga nga partner nga aman kay imo ina ginahigugma. Pero siling nila, ti brother, hindi gin pwede nga dili kaya magwana, di ka makapangakig, dili gid pwede nga mahipos ka lang. No? Ti siguro ayhan makauturan, ti normal man aguro nga makaistorya kita labi na kung dili amo ang ginhimo, o kung ga pabaya man, so makahambal kina, pero dili na silingbot singanon niya nga, ha? Imo siya ginatawag nga di mo an malain, kundi siling ganit sa Biblia, no, siling na apostol sa Pablo dira sa Epeso, magpangakig ka mo pero hindi magpakasala. Nalipat ko sa chapter kag verse na. But sing ganun, pwede ka kapangakig tungod sa iaginhimo pero ayaw pagpakasala. Ano ang sala? But sing ganun, dira makauturan, inang hambala ni mo siya sing malain. Oo. Sa mag-asawa, kinahanglan nga ang mga words nga aton pagabuyan dira, mga maayo. Usahay abi kining atong asawa o kunbana, no, vice versa ini ha. Kisa daw mahadlo kita nga mag apisar sa aton yang mga asawa o kun sa aton mga bana. Apisar bala nang apisar mo baw kanami sa imo sa kanami sa imo nga ginluto, mang, no? Han o kun darling mana, no? Kanami sa imo ginluto. No? Baw nami gini damo gini makaong ko kay kanami sa imo timpla. Kay di ba? Sa ina nga mga bagay mabatian ina, so malipay ang aton isig asawa o kunbana. Okay? Apisar, ano pa gid? Thank you. Hmm? Honey, sang imo nga nami nga luto. No? Thank you sa imo yang pag-atipan sa balay. Dapat pasalamatan ta na mga bana ng aton mga asawa. Part na sa ginatawag nga pagigugma mga kaabyanan. Kaya ano sila sa Ginoo? Dapat pare siya. Di kung ikaw man pakalainon kung kaisa o kung ano man da ang matabuan ni mo o kung masugata ni mo nga mga malain. Kasi si Kristo nagsugata man malain, dapat gali pakita gyapon naton ang gugma mga kaotoran. Di ba mga kaabyanan? Sa sulod sa iglesia, amuman. No? Sa sining kalibutan, damo ta sang ginatawag ginatuhuan nga mga sikta, no? Kada isa sa aton may mga sikta mga kaabyanan, pero nungka nga aton pakalainon o kon indi ta na pagigugmaon ina nga mga tao. Kay puro tatanan ginpakamatyan sa Ginoo mga kaabyanan. Oo. Okay? So kung ano ang mga instruction sa aton nga mga utod sa iban nga mga nagkalilain nga mga iglesia, once nga ara sa Biblia, once nga magatudlo ina sa ang improvement sa aton niya nga pag-alagad sige sa aton pagkabuhi sa sining kalibutan, why not abi nga indi naton ina pagpamatian o kun pagbatonon, ha? Kun imo ina ginpalangga nga tao makoton. So amuna sining sa Ginoo, ha, magigugmaanay kamo kaangay sa akon pagigugma sa inyo. Ano pagid? No? Siling diri sa 1 John 4, 10 to 11. No? 1 John 4, 10 to 11. Amo ini ang matuod nga pagigugma. Amo ni siling sa Ginoo. Hindi nga kita nagigugma sa Diyos, kundi ang Diyos amo ang nagigugma sa aton, gani ginapadala niya ang iya anak, agod kuhao niya ang aton mga sala, para mapatawad kita. Yes, sakto gindi man makautulan nga teksto, di ba? Hindi kita ang nagigugma sa Diyos, kundi ang Diyos nagigugma sa aton. Why? It because kita mga makasasala mga kaabyanan. No? Makasasala kita. Sa rason tungod sa gugma sa Diyos, iya ginpadala ang iya nga bugtong anak, agod nga mapawalang sala, ikaw kag ako, kita tanan mga kaabyanan. Once nga kita magano, magtuad sang aton mga sala, diin dira kay Kristo mga pinalangga ko nga mga kaabyanan. Okay? Verse 11, mga hinigugma, kung amo ina ang paghigugma sang Dios sa aton, anong sugpon? Dapat man kita maghigugma anay. Anong tugon makauturan? Kita nga mga tao na, kung gigugma gali kita sang aton nga Dios, dapat man kita magigugmaan na yung makanan. Sino ni? Mga tao, mga kauturan. Tisubong, kung nahigugma ka sa imo isig ka tao, nungka ka magpakita sing malain. Dilan tawa subong aton nga sinado, mga kauturan. Matingala ka. No? Kung ang tao kulang sa ang ginatawag matutod nga pagigugma sa isig ka tao, iyan aluiban. Iyan aluiban kay madlok siya nga, base kontrahon siya. Pero tong tao nga, mustan sa prinsipyo, tong tao nga, nahigugma sa sina nga tao, tindugan niya gina, mga kaabyanan. Oo ah, amo nang matuod. Bahala pa, prisuhon siya, Bahala pa kung ano man ang himuon sa iya, iya ginatindugan like kay Jesus Christ. Kaya kung wala siya naigugma sa aton mga katuran, dito siya manginmatay sa aton. Pero tungod kay nga, kita iya ginigugma, kinpakamatyan kita niya. Tisubong mga kauturan sa aton niya, di naman takasunod sina kay Jesus Christ. Nga manginmatay man, kundi ipakita ta lang ang gihimo ni Kristo sa sining kalibutan. No? Kung akig ang isigitaw, kita dili mangakig. No? Kaya si Kristo, grabe mo. Ginapakalain, no? Ginapasakitan, pero ang Ginoo wala nagbalos. Wala kasing mabatian nga pulong sa iya mga bibig, mga kaabyanan, nga nagabalos sa imo o kon sa tao. Oh, so dapat amo man na mga kaabyanan, pero usahay kita, no, kung labi na ko naga ano pa kita naga tinguha bala, no, sa aton yang kaugalingon mapalapit kay Kristo. So may porsyon nga di kita kapugong, no, makambal kita malain, pero nami lang mga kaabyanan, once nga kita mga Christian nakahibalos ka maturan, kung makambal ka man tuod sa mga words nga something ano nakapaka tawag sini nakapasakit sa imo isigataw, at least kabaluta mga suri. Ah, di ba mga kauturan? Amo na, once nga ginahigugma naton ang aton mga isig kapareho. No, indi ta pag idalok bala nang maghambal suri mga kaabyanan. No, kun tan-aw man imo nga sala man ang imo yang nga nahimo, ah, dili magkauyam hambal nga suri. Ah, kay ha, kung di ta magsuri mga kauturan, napakilala lang, no, may arat ta mga pride, no, sa aton yang kaugalingon. Kung madlok ta maghambal suri, ha? Namang mga pride ta kay di ta gusto nga naka ang hambalon ta nga nakasala ta. No, mga kauturan, si Kristo tandaan ta gid wala sing sala. Pero mga kauturan, siya pa ang naka angkon sang sala nga punishment. Bisan wala siya sing sala. Okay? Amo na. No pagid. No? John 14:15. Sa bagay, mga kauturan, ang Ginoo wala naga pilit sa tao. Kanya-kanya sa aton may ara ginatawag nga freedom of choice. Kung gihugman nimo ang Ginoo o kung gihugman nimo ang tao, ara na sa imo mga kaabyanan. Oo. So sino ano siling dire? If you love me, ha? Keep my commandment. Okay? Siling sa Ginoo. Kung nagigugma ka, tumana akong sugo. Meaning, kung nagigugma ka sa imo si katao, hindi mo siya himuan malain. Like for example, ha? Ay, hindi pagpatiya ang tao. No, thou shall not kill. Kaya aran na sana napulo ka sugo. Kung nagigugma ka sa imo si kapareho, hindi ka magpangawat. O, hindi pagkawat ang butang sa imo si kapareho, kaya dili na imo. Kung gigugma nimo ang imo si kapareho. Ano pagid? Kung gigugma ni mo imo si kapareho, ayaw ko agawa to ang iyang bana o kung ang iya asawa. Kay iya na to asawa kung nagigugma ka. O, pero subong, labay na sa mga aton mga social media, subong, ha? Damo, mga kumpare pa, no? Kay wala si kumpare man sa pihak, ang labilin, iya man giagaw si kumare. Si kumare po, ginanamian, ha? Tiyan mo na, makaturan. Wala na igugma. Okay? Kag take note, ang nalipay sina, hindi ang Ginoo, kundi si Satan mga kauturan. Amo na ginatudluan kita sa ginatawag gugma. Kung may gugma kita, mga kauturan, nungka ta maghimo malain sa aton nga isig kapareho. Tiin pa mangkot, Brother Hidrin, subong lang ko nakabati. Nga amo na gali, no? Sala gali na. At tiin mga kauturan, may ara tinion nga kita makahinulsol. Pero, ayaw na og sulit-sulita ina nga mga butang. Nga man, kay ginatudluan kita kon anhon ang ano ang himuon nga kita magahigugma sa aton isig kapareho. Okay? So amo na mga kaabyanan. Ano pagid? 1 John 3 verse 4. Okay? Silinya diri ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas sang mga sugo sang Dios. Kay ang sala, amo ang paglapas sang mga sugo sang Dios. Ano daw makauturan? Ang walay gugma? nagalapas sa sugo sa Diyos. Kaya wala siya gugma mo. Kaya sining sa John 14:15, kung nagugma ka mo sa akon, tumanang akon mga sugo. Tidiri, kung hindi kita magtuman sa sugo sa Ginoo, meaning nagalapas kita. Meaning, wala kita nagahigugma sa Diyos, kag wala man kita nagahigugma sa aton isig kapareho. Kaya mo mangguni makabinan, budlay man, nga kita nagahigugma sa aton isig kapareho, pero wala kita nagahigugma sa Diyos. Siling sa balaan ng kasulatan, ha? Love your God. Okay? Unahon tagid ang Ginoo, with all your heart and mind and soul. Okay? Amo na siling si Ginoo sa aton. Una na gina siya nga instruction si Ginoo. At the same time, ikaduha, higugma ang imo isig ka tao. Amo na mga kabyanan. Kung nagalapas kita sa sugo sang Dios, like for example, sugo sang Dios, dili ka mag himo sang mga Dios-Dios sa atubangan ko. Okay? Mga kauturan, sa bagay, kung wala kita nakahibalo, okay lang, kayo pa mga kahibalo. Pero once nga nakahibalo na kita, pero aton gyapon inaginahimo, meaning, amo na dire, siling niya, ang bisan sino nga nagapakasala, nagalapas sa sugo sang Dios. Nga aman, kay wala siya gugma sa pagtuman sina. Ano pa gayon nga example? Remember the Sabbath day to keep it holy. Ara na sa Exodus 20 verse 8. Okay? Kung nahigugma ka sa Dios, dapat imo inaya nga tumanon kay nahigugma ka sa Dios. Kung imo tanawon mo kuno wala gid sang kalainan eh. No? Sa Ginoo kag sa tao. Kung ang mag-asawa nahigugma sa iya asawa, tumanon niya na kung anong gusto sa iya asawa. Oo, makabinan. Tiyan mo na kung kaisa, tungod kay ang gugmaara sa mag-asawa, di man ginmalikawan, magkabitaw kita sa mga words nga something dili nami sa ila palamatinan, vice versa na sa mag-asawa kung sa bana. No, mga kabyanan. Tungod kay ang gugma ni Kristo ara sa tunga sa mag-asawa, dasigla na masitol. Oo, dasigla na masitol. Dasigla na maumpawan. Kaya mo manatulo sa Ginoo mo, siling sa Ginoo, dapat inyo sundon ang kaangay sa bata. Kaya siling sa Ginoo, ang makasulod sa kingiraan sa Dios, kaangay sa bata nga, ginagawa kung ginatawag nga kinaiya. Natawa ba lang bata, mga kaabyanan? Ha? Ang bata, mag-inaway na sila, magkinamugay na sila. O, magkinabugay na sila, magdinumugay pa gani. Pero tapos nila dinumugay, after pila ka mga minutes, no, mga kaabyanan, balikay mo na sila. Mamuno naman. Mahampang ta. Di ba mga kauturan, mga kaabyanan? Amuna ang bata, mga kauturan. Pero kita nga mga tigulang, kisa, di lang ta bata daw, sobra pata sa bata, kaya nga man gadumot kita, mga kaabyanan. Pero siling sa Ginoo, siling niya dira, ang nagalapas, amo ang nagalapas sa sugo sang Dios. Kaya nga man wala gugma. So kung kita nahigugma sa aton isig kapareho, kung anong mga instruction dira, no, mga kaabyanan, kay para man sa ila o kung sa aton, nga makapahalipay sa isa ka panimalay, nga ara lang, peace of mind, may ara, kalinong, organized nga panimalay, tsunami na mga kauturan. Okay? Nga man, tungod kay ang gugma ni Kristo, ara nagapatunga sa ila mga kaabyanan. Now, siling pagdiri sa 1 John 3, verse 8. Kung ang tao nakahibalo na sa kamatuoran nga wala nagaliwat ang iya kabuhi sino siya anak. Amo ni kauturan ang sabat. John, 1 John 3, verse 8. Pero ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, take note, siling nga diri, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran tungod sina ang anak sang Dios nagkadto dire sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. Anong gihimo ni Kristo makatul sa pagguba sa kay sa gawi ni Satanas? Gugmagali mga kaabyanan. Gugmagid, no? Love gid ang gipairal sa Ginoo sa sining kalibutan nga ginapuy-an ni Satanas. Tisubong mga kauturan. Ang iban naton nga pattern kag sulundan wala iban kundi si Jesus Christ. Ang gugma niya amo ang dapat naton nga pagasundon. amo na nga wala na ikinawatay tani sa gobyerno, sa barangay o kung sa diin pa, kung naigugma ka sa imo sigka pareho. Kaya dililinay mo, iya na na sa mga tao nga angayan dira. So kung dili mo, ay hindi pagkuha ah. Oh, kay dili na imo amuna isa dira nga halimbawa sa gugma. Okay? Kag nung kakagin nga maghimo sing malain sa imo isig kapareho. Verse 9. Ang tao nga nangin anak sa Dios wala nagapadayon sa pagpakasala. Take note ha. Kung kita daw tao sa Dios, although nakasala ta sang una kay wala kita kay balo sa kamaturan, subong nakabalo na ta, anong himoon? Hindi magpadayon sa pagpakasala. Kay ang kinaugali sa Dios ara na sa iya. Amo na gali makutulan kung ang karakter ni Jesus Christ ara na sa aton, hindi na ta maghimo sing sala. Ano pagid? Kag tungod nga ang Dios amo ang iya amay, hindi na siya makapadayon sa pagpakasala. Ang aton gali makauturan kung si Kristo ara na gali sa aton kabuhi, hindi na ta makahimo sala gali makauturan. Oo. Amo na nga pangamuyo naton ang fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:22-23. Kay ara da sa konklusyon, kung ara na siyang bunga sa ang balaan nga Espiritu, wala na sing kasuguan nga maghukom sa imo. Nga man, ano paano pa kahukman sa kasuguan? It because kay ano ka na, no, nang hiluway ka na. Nga man, kay ang karakter ni Jesus Christ ara na sa imo. So inang Galatians 5 verse 22-23, amo nang sang resulta sa kinaugali sa tao nga iya sa Ginoo. Amo na gali makapinan, basahan niyo lang dira sa inyong Bible. Ano pagid? 1 John 1 verse 8. Ko nagasiling kita nga wala kita sing sala. Amo ning budlay ha, basi mo siling tanga nga maay ko suri sa iya kay way man ko sala. Ano sa niya dire? Ha? Kon magasiling kita nga wala kita sing sala. Ano siling niya? Ginadayaan lang ang aton kagwalingon. Kag wala kita kahibalo sang kamaturan. Kung magpakuan galing sa kagwalingon nga wala ta sing sala, ginadayaan tagali at kagwalingon. Mga kaabyanan, tanan kita na nagtaan sing sala. Gusto sa Ginoo nga kita mag-accept sa atong sala at the same time aton ina i-confess sa Ginoo agud nga madula ina sala, mapanas inang aton mga sala. Suno sa 1 John 1 verse 9, no? Ito adalang aton mga sala kay nga ang Ginoo saranggid nga maka panas sa aton mga sala. Now, last mga kaabyanan. Suno diri sa Galacia 6:1-2. Karon mga utod, kun may ara sa inyo nga nahulog sa sala, kamo nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo, dapat magbulig sa iya agud mapabalik siya sa husto nga pagkabuhi. Oh. Anong buts nga nung din makatulong? Once nga ikaw gali matured na sa pag-alagad sa Ginoo, kung nakita ni mo nga imo utod, butang tabi, ara siya nakahimo sing sala, nahulog sa sala, anong imuhimoon nga ikaw, ara sa insakto? Ha? Dapat imo siya i-encourage, dapat imo siya luwason sa sina nga sala, mga kaabyanan. Hindi kay itumukta, ha? Mga kaabyanan, labi na sa aton niya nga tanan aplikasyon ni sa panimalay, sa sulod sa iglesia, sa aton mga ginaobrahan, no, normal lang ang makasala ta, mga kaabyanan. Okay? Pero kung ikaw guided sa Holy Spirit, dapat galit aton sila buligan nga mapabalik dira kay Kristo. Padayon. Pero dapat himuon ninyo ini sa malulu nga paagi. No, amo nang usahay ni dalag-on ta ning malulu. Kay inbes kay maghambal ta sing malulu, usahay sing alanta. Usahay dako tingog ta. Ti amo ni makauturan aton dalag-on subong. Okay? At least kabaluta nga amo nagarin dapat buhaton kon kita naga pakita sang matuon nga gugma, no? Dapat malulu gali. Ano pagid? Kag magandaman kamo sa inyo kagalingon kay base kon kamo makasala man. Usahay makauturan kung may taong makasala daw, i-judge ta dayon. No, daw feeling naton daw kita walay sala. Pero anong siling sabalan kasulatan? Dapat magandam. No? Di kung ikaw subong ara sa wala hiluway, wala ka sang malain ginahimo, pero dapat always andam. Kay si Satanas wala ga tulog subong. Gapangita siya we kung paano ikaw nga masiud niya. So dapat always kita careful no, sa aton nga pagkabuhi. Verse 2. Magbinuligay kamo sa inyo mga problema. Okay? Ano pagid? Tungod nga kung ano, kung amo ina ang inyo himuon, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Wow, mga kauturan. Ano daw himuon na naton? Magbinuligay. Ti isa-isa sa aton may kanya-kanya nga problema. Problema pinansyal, problema sa panimalay, problema sa kabataan, problema sa ano pagid? Trabaho. Problema sa ang kalanon, damo mga problema sa aton makabinan. Oo. Pero nang balira, magbinuligay, no? Magbinuligay sa isa kag isa makauton. Ikun may ara ka dira kung wala to siya sa ang kalanon, ihatagan mo eh. Oo. Sister, may ari isa ka kilo diriya yang bugas o. Ti salamatan mo eh nga may ginmulig sa imo kay wala kaya mo. Okay? Amo na mga kauturan, as a Christian, bilang katauhan sa Diyos sa sining kalibutan, mga kaabyanan. Kung wala ning gugma makauturan, suno sa 1 Corinthians 13. Kung wala ning gugma, wala gid data kita. Amo ni makauturan, ang gugma importante. Una, gugma para sa ginoo-ukon sa Diyos. Okay? Amo ang pagtuman sang iya mga sugo. Ano niya sugo? Dili magsimba sang mga Diyos, dili magluhod, kagani katatlo, dili gamiton ang ngalan sa Diyos. Ikapat, remember the Sabbath day to keep it holy. Amo ni sugo sa Diyos, mga kaabyanan. Tiko na igugma kita, aton inatumanon. Daresi na ang anom ka mga kasuguan, iyan na sa tao. Exodus 20 verse 12 up to 17. Amo na mga kaabyanan, once nga arat na sa aton, tungod ginabugayan kita sa dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, hindi na kita makahimo sing sala makabianan kon ang bunga sa Holy Spirit ara na sa imo kana sa imo kagnakon. Way na tauras mga kaabyanan. Gani sininggab eh. Gusto sa Ginoo ngang iya gugmayara na sa aton. No? Dapat kita may ara response sang iya love nga gihatag sa aton. Response na lang mga kaabyanan. Okay? Kaya tapos na kita niya, ginpakamatyan tungod sa iya gugma. Gani sining gabi, aton pasalamatan, unos tanan ang Ginoo, nga at least nakatuon kita sang pulong sang Diyos. Kaya subong man, aton pasalamatan ang aton nga pinilangga nga CEO, Dr. Remilito Oy, subong man aton nga station manager, Sir Jose Albanyes, kaya subong man sang aton nga radio technician sining gabi, Sir Janry Bertis. Magapangamoy na kita, mga kaabyanan. Dalayawon nga amay, ngayara kas kita saan sa mga langit, sa gyapong kami nagabalik sa pagpasalamat tira sa imo, nga kami nakatuon sa imo mga pulong. Luyag nimo nga kami magasunod sa imo karakter, nga ginpakita sa diri kapas kalibutan. Bisan sa likod sa kabudlayan, bisan pa sa kamatayon, imo inagin antos, tungod kay ikaw na kahigugma sa amon. Gani, salamat Ginoo sa sina nga pagpakamayo nga imo ginhatag nga sa amon nga sa diin. Instead nga kami amo ang makaangkon sa sina nga kabudlayan, pero ikaw ang nagtubos sa amon tungod sa dili matugkad ni mga gugma. Gani, buligi kami nga amon ina ma-dumduman ang imo ginhimo. At the same time, amon ina makabuhi sa dili namon nga pagkinabuhi sa sininga kalibutan. Kani ikaw gid magabless sa tanan nimo makanakan nga nagapamati sa ilang mga radyo subong man naga-live through Facebook. Nga ini nga mga pulong dili madula sa among tagtagsa ka mga tagipusoon kagunahuna. Kag sa sininga gabi samtang kami magapalawlay sa mga katulogon, ikaw magaproteksyon sa amon pagi si mobilaan nga magtunda kag buliging amon nga CEO Dr. Remilito Oy upod siya panimalay ang protection may panglawas ilang maangkon subong man sa amon niyang station manager Sir Jose Albanyes ang protection sa gyapon ilang maangkon kag ang may panglawas kag subong man sa tanan nga mga staff sa XFM ikaw maghatag sing protection sa ila kaalam nga langit nun sa ilang mga bulaton subong man upod sa ilang mga panimalay kag salamat Ginoo sa imong gugma kaluoy nga imo ginhatag sa amon, ikaw maga tipig sa amon kabuhi. Halin sa sining sinimana, tubtob magkitanay kami sa adlaw nga Friday. Kag salamat sa pagsabat nimo sa pag-amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon personal nga manuluwas. Amen. Ay inyong kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday. God bless sa inyong atanan.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo din sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
7: Epektibo
6: sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili
6: sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabaran ng Bakhao Binabista Gimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akon nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita.

0: special coverage. Breaking developments. Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Diet na kubuwasa.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tissue ng iyong katawan. Ang iyong mga tissue ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
5: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The Secret of Health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: XFM.
14: Mga tropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santhone Plus Herbal Oil.
6: Santhone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santhone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nadating ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santhone and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhone Gold Coffee Mix. Santhone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: College na ko!
6: XFM!
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa! Exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
2: Santon Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag vitamin D3. Nga, mo mantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampangganas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Magsanto Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: isa ka. Mali pa yun nga Domingo Biskan Masinolobon. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone pa.
0: Makaupod nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Kag nagapamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Excited.
0: Hey, Domingo, Domingo, Domingo.
1: Yes, today is the first Sunday of July.
0: Oy, buwas, masugod na ang ano, ang impeachment trial.
1: Kuno man.
0: Ambot, hindi man ko interesado.
1: Ako hindi man.
0: Ako hindi na ko gusto mag-istorya regarding sa mga muna-muna. Ang gusto ko ya, arang kong programa tayo, lipay-lipay lang gid yan.
1: Ay, correct ya.
0: Okay, mas stress ka lang na yan sa ila.
1: Ah. Oo, ah, tapos makauli. Mambal mo lang sila yung wala man i-evidence.
0: Diba, nagambal ko nga hindi na lang pag-istoryahan nga i-open up.
1: Ikaw na ba?
0: Giyatag na sa mga taga, ano, sa mga taga AM. Pero no, nga ano, nauna pa ang impeachment trial kaysa sa sino ang pasabton sa mga involbado sa flood control project.
1: Abi ko na, hindi pag-istoryahan.
0: Kabalo sa yeah, welcome tanan-tanan nga XFM radio station sa Bugos nga Negros Island Region kag Panay Island. Nakatune in ang mga taga Bacolod pinaagi sa XFM 103.9 upod ta broadcast technician katropang
1: Chris.
0: Grabe ya. Dikit pagbuyan ngalan niya Chris ba? Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct! Sa Kanlaon, 101.7 with katropang
1: Shuti Boy
0: Biberon. Sa San Carlos City, Negros Occidental, mabatian kita sa XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct!
1: KKK.
0: Samurai. Kaya giningadlan tata siya Samurai yaman. Paano gani nga nag-come up sa mind ang samurai na saya man? Si Supremo lang na saya. Nga may, may samurai dala ako. Eh, si Iotek sa akin ko na ba?
1: Do ako mo lang ito nag pagambal mo bilang nag-asugod sa letter S. Tao.
0: Ambal mo samurai na yun. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5 sa radyo, kag sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victoria, Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante City, Negros Occidental. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alec
0: Janray. Sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct! Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct! Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Sure!
0: Kuya Jay. Lasala mo?
1: Pila tuman.
0: Pila sala mo.
1: Langkit bala.
0: We?
1: Si Antike.
0: Oo. Pero pila gid man ang sala mo.
1: Damo-damo.
0: Damo-damo? Kay ano gani?
1: Kay agi ko mo.
0: Wala labot. Kay ano gani? Ha? Sa akon sala.
1: Dako-dako gani. Kaya nga ikatatlo mo niyo.
0: Sa akon sala.
1: Oo, oh, una-una. Sa akon sala. Sa akong sala, sa akong matutuod yung dako nga sala.
0: Live man kita makitaan subong sa TikTok. Ngitaan nyo lang, Troy Tisoy Official, kay gwapo ng among na video card. Wala naga, ano, wala naga splat-splat, kag naga blurry-blurry ang among graphics. Sa Facebook mo man, Troy Tisoy 2.0, liog na lang ko like kay follow. Ang sa TikTok, mabatian nyo tanan ang mga sunata kag commercials nga amon na gina-air. Kag makita nyo man ang amon guwapo kag guwapa nga itsura.
1: Correct.
0: Ngitaan nyo lang da, Troy Tisoy Official, guys. Kay subong nagapamati na ang nagapashout out. Si Tito Alan Cordoba sa Bulubulo. Dira sa Cadiz. Always gina siya nagapamati sa XFM. Tara na. kay Kaito. Kung wala gani na munitsura, but silingon, nag-music kami na, mabatihan nyo manada sa TikTok, hindi na bala mag-demand, bala nga kadugay, magsugod. Kaya may programming kami yung ginasunod, ya. Hindi na diya radyo, walwal nga.
1: Abog ko siya eh.
0: Pag sugod,

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: XFM Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako'y sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nagigay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Kaporma ka ba, ha? Habi mo ka-concentrate ka, ha?
1: Ano, alam lang, Indian man.
0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog, tindog pa. Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Babas kuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Acknowledge na ni si Jomari kag si Lupin nga naglantaw sa aton nga
1: grabe ba Lupin
0: sa aton nga TikTok kag the rest of the gang dira nga nagasubaybay kag si Migo ko Modi Andalina shout out Troy may time visit kuda sa imo maayo basta may kwarta ka lang adala
1: correct Lupin pala na subong basi Naruto na Jackson.
0: Lain man ni si Migo Komodi Andalina taga Cadiz ni saya si Apple Santiago mayong gabi John Mark Barbo hello mga taga Cadiz Cadiz Farm nga mga upod sila ni Tagray si Burnok si Omar si Gorjon si Peter Ludi kag si Inday from John Mark Ascenda Aime Barangay Tinampaan Cadiz City
1: wow
0: damo mga taga Cadiz siya mati sa to no lamat gin ah. Ang imo daya FB Live may ara kada?
2: Wala pa sa minaglang.
0: Loy-loy ba? Mayang gabi man, Dolphy kag Troy. Bisan ka sakit ang tiyan ko gapamati ikuya Japon sa inyo para makaharak-hak. Guest who? Kung sino naman ni siya. Guest who?
1: Si Amor?
0: Ano yung first name?
1: Sino ga ini?
0: Si Manananggal.
1: Si Manananggal.
0: Di Amor. Gasakit imo tiyan paman nyo Santon Plus Herbal Oil.
1: Correct.
0: Wala ka ng bakal mo.
1: Ihapa lang tayo na kay magwa lang na.
0: Oo. Ihapa kay igwan imo buli. Para magpuswak ang
1: basta.
0: Anuhot ah.
1: Oo.
0: Pwede na ka mo ulit katawag guys para masadyan makami subong gabi. Most especially kung ma-participate ka mo sa amon program.
1: Panawag ka mo din sa 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Katropang Troy, kag Dolphy, gina-shout out ko gali ang duwa ko ka best friends nga si May De La Cruz, kag si Arjin Sarua. Dahil lang gina kay natabunan. Sa Rua kag request ko dayon nang dumating ka para si para sa Ila Troy watching from mga puros na mga taga Cadiz ah. Si Lee Fardigno bisan taga Rua siya mangayo sa kono sang radyo nga iya ka XFM sa guy.
1: Hindi ba sa Japon ka? Kabalo ka mo, ang ini nga mga radyo naton, station by station, di ba?
0: Ba? Sa din ka na nakuha sang station by station man?
1: Ay, gimemorize ko ah.
0: hindi pwede nga naka-personalize lang.
1: Ah, pwede.
0: May caller to sa line number one. Good evening, caller!
3: Good evening.
0: Mayang gabi. Pangalan? Hello, hello, may gabi.
1: Hello?
0: Doon nag-hello ka naman.
1: Huwag na good evening pa ganito sa...
0: Liyo ko na i-mute. Liyo ko mute sa radyo. Mute ang radyo.
3: Hello?
0: Oo, i-mute ang radyo, nai sir. Sa cellphone lang rikta pamati. Okay na?
3: Hello? Oo, oh, good evening, Troy.
0: Batian mo na kami?
3: Oo, oh, bati yun na, bati yun.
0: Very good. Napatay na radyo mo?
3: Patay na, namin
0: sa ikaw san o? Ngalan na naingalan?
3: Si Joel.
0: Taga din si Joel?
3: Mursia, Mursia.
0: Baka kala yun.
2: Wow.
0: Bation kami na sa Mursia?
3: Bation lang, bation.
0: Bation? Hindi lang pag sulit-sulita. Bala kayo batian manamon. Pila na edad ni Joel? Ni Joel?
3: 25.
0: Nakakita mo. Anong obra? Anong obra?
3: Yeah,
0: bala lang bala. Anong obra? Anong obra?
3: Mangingasala.
0: Ha?
3: Mangingasala.
0: Ano to? Manginasal? Balikro kasang manginasal?
3: Oo.
0: Sa Dina nga branch?
3: Dito mo lang sa Bacolod.
0: Ah, sa Bacolod. So wala ka na sumong sa Mursia, ari ka sa Bacolod.
3: Ari ko na Bacolod, makailaki ko ng Bacolod.
0: Oo, katultol man kami. Ah. Tuduhi ba lang yung mga tingog, bla? Hindi pa yung loudspeaker mo, cellphone, be? Para klaro sulod mo. 25 years old, empleyado sa Mang Inasal. Pila ka na katuig o work sa Mang Inasal? Ako.
3: O pala, mga 2 tuig. Mga 2 tuig. Kaya magpapalala
0: tapos na yun. Oo. Nga, magambal ka nga sulit-sulit ko dyan. Hindi pwede nga straight lang isa.
3: Para pala nga maklaro pa din ako.
0: Klaro naman nga daan. Klaro naman nga daan.
1: Hindi na namon. Kailan pa mag-echo, ah?
0: Pila na bilong nubya mo sa edad nga 25?
3: Wala. Troy, kay... Bisikit ang bisikit sa ano, eh.
0: Wala mo madala sa Anle Rice?
3: Pero pa lang ang ano natin na kumigan eh, pero hindi ko pamatid mo kung sa inyo ko lang ang program. Ito at video na enjoy man na kahit kasadya rin sa inyo program sa kada nabi.
0: Aba, dogalapad man nga, munti na eh, sinambala na ba? Pero na-appreciate na mo, kaya na-appreciate mo man kami.
1: Gani.
0: Mamala na mo.
1: Imbitara man si Joel Torre, mamati sa mo.
0: Di mo na sa tagya sa mga nasala, yun na iyaya. Chicken nasala, iyaya.
1: Sila na.
0: Chicken nasala ka, Joel Torre, iya. Tagpagay mo, iyaya. Mambal ka pa nga sila na. Chicken, gani.
1: Oo na lang, gani.
0: Dinda dapat branch sang mga inasal na brand mo sa Bacolod.
3: Pero nagsabay, no? Sa may pakadto, downtown.
0: Pakadto, downtown? Sa downtown na lang, guro? Downtown na lang? Hindi kayo pakadto sa downtown? Duha ka na nakatuig, di ba pa sa ulo? Pero may
3: hindi pa man masyado, kayo.
0: Pero may ginpangaluyagan ka sa upod mo, wala?
3: Wala pa din pa, kayo.
0: Pigaw.
3: Siyempre,
0: ano?
3: Ay, wala. Pagkit man kay... Kung ara ka na sa sunod, o busy kabi-abi, hindi wala panahon sa silingawag.
1: Hindi ko yung pati.
0: Hindi ko yung pati, busy ah.
1: Kadamot na babae, da nga ano sa inyo.
0: Huya lang sa guro, nga luyag. Maluyon ka? Maluyon?
3: Ah, medyo may gamay, medyo may gamay.
0: Joel, torpe ka, in short? Ate na utod, kaya may medyo gamay gaman sa tod. May gamay sa alitik. Sa iyo itong ipusoon, kaya nga ha. Daw hindi pa siya maka-move on guro. Wala, takabalo ni siyang iyang inagyan. Pero dugay-dugay ni sa atong isoriana, ay mamuad gini siya.
1: Amogid!
0: Pamuaron na gini siya.
1: Oo,
0: ang problema, kaya na utod siya. Ang muna pinakadakong ang problema. Pero, itry ko nga, i-dial ang iyang number kay para makonekta siya. Or, base ko nalubat, sorry na lang yun siya. Hindi tani matigayon. Pero may pantawag na diya. No gani? Manggaraanon ta, wala tang pantawag.
1: Correct.
0: Oh, di ba?
1: Oh, 0912-0076-793.
0: Are ring. Are may nagtawag man di sa piyak. Hello, may gabi.
3: Hello, good evening.
0: Ay,
3: good
0: yes, sino ni? Okay, hello. Okay, wala ka sabat. Oh, Joel, kau ni Joel?
3: Oh, ako niya, ako niya.
0: Okay. Si Joel, kagid man?
3: Siyempre, ni Bawa.
0: Daw naglain ng tihog mo, ah.
1: Oh. Gani man.
0: Tagadiin ka, be? Tagadiin ka, be? Awig sa bat?
3: Oo.
0: Taga diin ka be?
3: Dari sa Mursa gani.
1: Oo, di correct.
0: Sa diin ka be, kobra be? Sa diin ka kobra?
1: Sa diin ka kobra?
3: Sa doi, sa downtown, sa Manginasal.
0: Naglaing yung tingog, no?
1: Nga nga, doon naglaing tingog mo?
0: Pasakay naman to, odla. Si Joel ka hindi.
3: Ah, naman, bago lang ito nagtagwala yun, utod lang ko sa kadali.
1: Naglaing na tingog. Doon naglaing tingog mo?
0: Basta, ha? Save ko na yung number mo. Gia.
3: Eh, ano eh.
0: Pila na?
3: I-plug lang na, i-plug.
0: Pila na gani edad mo?
3: 25.
0: Sa din ka ganit sa Mursya?
3: Sa ano? San ganito?
0: Sa?
3: Di sa ano? Sa di ba lang sa Mursya sa may ano?
1: Sa diin ganit? Sa diin ganit? Sa diin?
0: Maako sa hindi.
3: Ari lang di ba?
0: Ako di, na!
1: Sa diin ganit?
3: Sa
0: may
3: Kansilayan.
0: Ha?
1: Doon kalayo mo na sa Kansilayan sa Mursya?
0: Hindi, ito pala Kansilayan. Ginambalya sa akong gina.
1: Oo bala.
0: Paktangadaan ko ng ambalya.
3: Ang Mursya, Kansilayan, silapit-lapit.
1: Abaw, sino sila yung simo man? Doon, ikaw pa balang gapuyo sa Mursya ba?
0: Sino ang alam mo kay Liwat?
3: Ang Mursya, ang Kansilayan, baniwala na sa Kansilayan sa Mursya.
1: Hindi, na yung balay sakop mo.
0: Hala. Ang alam mo ganis, okay, ang alam mo liwat, nalipat ko.
3: Kansilayan, Mursya.
0: Oo, ganis, sino kayo ang alam mo, lipat ko?
3: Joel.
0: Purok ano ka sa Kansilayan?
1: Oo.
3: Purok one.
1: Wala mo lang marakwata. Natilingan ka daw.
0: Hindi, hindi si Joel. Hindi, si Joel. Is okay na yung matutuod ng pangalan, tas higa na. Ngalan mo?
3: Ang mga gali.
1: Hindi kita mga. Hindi, ang ikaw pa sa kopa.
0: Nga wala ka nubya? Nga wala ka nubya?
3: Magkukulan ito na ata.
0: Nga wala ka nubya, gani?
3: Ha?
0: Nga wala ka nubya sa edad nga 25. Akadugay magsabat ah, mulang ginapamangkot ko simple-simple eh. Karuntan lang kay Suryahon ah. Dire ko ay sa piyak, may gab eh.
3: Hello sir, Troy, good evening.
0: May gab eh, pangalan Migo, itaga diin kao.
3: Si Rodel from Iloilo.
0: Oh, nagintra naman liwat si Rodel.
1: Oh, alin ka naman Rodel.
0: Tika, musta Rodel, sa kadugayon sa panahon, nga katawag kaliwat.
3: Sir Troy, why mayroong panawag sa akin?
0: Ara na naman. Damo-damo na ito ganit ka pinanawag sa mga kalima oh. Katatlo nag-intra sa amon.
3: Why, pinag-text mo isa ba?
0: Ha?
3: Isa-isa, why nag-text?
0: Ngalan mo, sino ngalan niya kay Liwat doon?
1: Si Rodel.
0: Rodel, o. Oh. Din si Iloilo, ganit Rodel?
3: Sa, ano, sa Sara.
0: Sara ka
1: oo,
0: naman
1: sa subong. Sara ka naman subong. Din ka mo yun na yun sa Sara?
3: Sa poblasyon.
0: Ara ka sa Subong Sara o kunari ka sa Iloilo?
3: Ari ko Subong Sara.
0: Ah, kalayo ba? Ano na napangita mo ganit sa isa ka babayi?
3: Ang ano na, Troy, masaligan, matandos.
0: Kay amo nang imo
1: ipangita. Tingala, kung man nga wala sa may nag-text mo kay amo nang ginapangita mo.
0: Lain na subong ang mga babayi. Hindi na na pwede ang mga masaligan, mapinalanggaon. Liwatabi.
3: Ang matandos, masali, ano, matandos, responsible.
0: Hindi gani, amun na, mga responsible. Ay, abot ah, mga responsible. Amun na eh. Panisaya. Lain, ibaha.
3: Ang ano, sige Troy, ang, ano eh, ang, ano, pareha sa may work?
0: Hindi ka niya mo na. Ano man na yaman. Ano work mo da sa Sara, ha?
3: Ano, janitor lang, Sir Troy.
0: Ti, okay na siya. Pero hindi mo na ang dapat mo pangitaon sa mga babae, subong. Dapat lain. Ano gani, Dolp, ang dapat pangitaon sa mong Dolp?
1: Mga maldita.
0: Na.
1: Mga traidura.
0: Na.
1: Mga tamaran.
0: Na.
1: Ah, ang pinaka-importante, mga bighalan.
0: Tinakwa mo, Rudel?
3: Oo, oh, sir, oo.
0: Oh. Oo, oh, lang tawa ba lang may matext na dahil sa imo. Mga pilang edad?
3: 25 to 28, sir, Troy.
0: Oh, sige, hinahinaya lang ha. Maglawag isang number, ha. Go.
3: 0-9-6-7-2-3-6-6-3-4-4
0: Oh, sana may matex na ha? May matex na na ha? Thank you, Rudel. Bye-bye. Adigal siya mga taga-Sara. Okay, balik na liwat sa line number 2. Good evening.
1: Joel?
0: Hindi na ni si Joel.
1: Gani? Hello?
0: Hello? Oh, sino ni?
3: Hello? Si Apple ah. May nga Betroy ah.
0: Oh, si Apple, di si app naman eh. Ay, naganda. Bebat, bebat, bebat, bebat, bebat. Taga-din ka, Paul?
3: Po.
0: Taga-din ka oh.
3: Taga, ano, Troy ah? Ruhas.
0: Kapis din sa Ruhas?
3: Sa Lipunan.
0: Sa?
3: Lipunan, Troy. Lipunan.
0: Ah, Lipunan. Pilan na edad ni Migo Apple?
3: 29, Troy ah.
0: Naga-work?
3: Waiter.
0: Wow!
1: Wow, sa diin!
0: Anong ngalan sang restaurant?
1: Oo.
3: Try?
0: Ngalan sang restaurant or ginaubrahan mo bilang isa ka waiter?
3: Ah, bar, Troy, bar.
0: Anong ngalan na lang sang bar?
3: Ah, ano
0: yan? Wala ka gobra, wala ka balo.
1: Ka mga misteryoso, sobrang subong sa aton caller.
0: Taga-dinggit ikaw, ao. Taga-dinggit ikaw, lipat kay ao.
3: Bago pa man lang sabi ang Detroit sa ano, Ruas.
0: Gani, taga-dinggit, gani ikaw?
3: Taga-ano ko, Troy, Manila.
0: Manila?
1: Manila, pero iya nga, pagkabisaya. Paano, no?
0: Hindi na, taga-Ruas, gini siya. Ang imo na lang nga pra.
3: Ano,
0: ang imo na lang. Ang imo na lang nga province wala labot sa Rojas diin gid ikaw ga Pulian.
3: Sa ano, Troy? Bisayas sa Binyo, Quezon.
0: Ang imo bala probinsya diri sa Bisayas, ah, hindi lang tong sa Manila ah.
1: Oo. Diin ka gid ikaw puli. Diin ka diga puli sa Bisayas.
3: At Balasan, Troy. Ah.
0: At taga Balasan kagali. Pila ka na da kasi man, nasa Ruas, halin sa Balasan?
3: Troy?
0: Pila ka na da kasi man, na kung kabinulan, dira sa Ruas, halin sa Balasan?
3: Mga ano pa lang, Guru Troy? Sobra pa lang ito kasi man,
0: ha? Amo nang hindi, ya pa masa ulo, ya ginaubra.
1: Wow.
0: Ano oras duty mo?
3: Adlaw, Troy, so adlaw.
0: Ihambal man bala oras ang akon mamangkot sa bat mo, adlaw? Ano, rasa adlaw? Bao, ginoo ko.
3: 7.
0: 2?
3: 7, Troy, ah.
1: Hasta saan, o?
3: 7
0: to 5 p.m.? 7 a.m. to 5?
3: Oo. Oh.
0: Bu, grabe man ang barba, la city sa aga, open, ah.
1: Kasi, waiter ka sa aga, macho dancers gabi.
0: Ano to, yung masamon, may guapol? Daw hindi kita yung mag-iintindihan, ay. Daw puro sana ng mga misteryoso.
1: O gani. Ataro
0: ng kuler. Daw hindi sila mapadakop buhi, no?
1: Pimirong, ano ah, pimirong Domingo pa
0: niya. Ano na itong pamangkot ko sa imo, man? Dahil lang ginalipat na lang ako. Apple!
3: Ano, Troy?
0: O, ano na? Kapangita sing Nubya, pilang edad?
3: Ah, 29, Troy. Kapangita ako, 29 lang dami.
0: Wala ka pa nobya, bisan nalinto sa Manila. Pagpapuli mo, wala ka itong magimbiyaan?
3: Ah, tamaran ko kang managinto.
0: Pero nakanobya ka, o?
3: Ah, mayara man eh.
0: Pila bilog?
3: Ah, siguro mga 12 na, Troy.
1: Bawa! Ah?
0: Gapugwa, puli sa guro ay.
1: Ba?
0: Daw, dumapatin ako nga macho dancer ni Gio Obra pa gabi mo. Macho dancer ka, hindi?
3: Ah, dati, Dati, Troy.
0: Eh, ambal.
1: Sinin ko kita.
0: Ano mo pa? Ano mo napanimawan nga macho dancer sa Dolpao?
1: Kati, o. Oh, 7 to 5 lang sa.
0: Saga.
1: Saga. Ti pagkagabi, maan mo saya.
0: Ba, balaan mo gid yan, o.
1: Oh. Oo, eh.
0: Kaya nang tawad na Facebook, kaya kung anong gwapo, be. Be, kaya kami Facebook mo, be.
1: May Facebook ka, wala.
3: Wala, Troy.
0: Macho dancer, wala Facebook.
1: Oo. Oh.
0: Oh, gaya kami na sa ngoblas mo nga sa picture.
3: Private man.
0: Oh, describe yourself na lang, Bea.
1: Oo.
0: Bea, sa imo nga, ano ah, sa imo nga makitaan sa spiho. Hindi magkadlaw, wala kaladlawan.
3: Medyo malaltro eh.
0: Eh, describe yung mukong galingon.
3: Medyo malamay pagka, ano ah.
1: May pagkano?
3: May piolo, ha?
1: Wow! Papapika, ha?
0: Piolo, ano apelido? Pascual o con piolo, askal?
3: Piolo pa. Piolo, askal, ha?
0: Good!
1: Wow!
0: ang height, mga pilang height?
3: 5'4", Troy, ha?
0: Hmm? Sa height pa lang, balda ka na kay Papapi.
1: Ganyan man.
0: Oh, ang ano?
3: Joke.
0: Ang...
3: Joke lang, Troy, ha? 5'6".
0: Ara naman, ipasakaan naman doon. Ano, kid, balang tuod na na?
3: 5'6".
0: Amo na nga, wala ka magnaseryoso sa mga uyab, kaya wala ka magistorya, tarong.
1: Gani man.
0: 5'6", height mo. Ang nauyab, ang nauyab mo, 12 na kabilog?
3: Troy?
0: Mga 12 na nauyab mo?
3: Ha?
0: Mga 12 na kabilog, nauyab mo?
3: Oo, oh, dati, Troy.
0: Mga tawo gina. Na. Mga tawo gina, na, Apple.
3: Troy?
0: Mga tawo na nauyab mo ang 12 na abilog?
3: Grabe naman si Troy. Tawo, eh.
1: Kasi sa 12 nga inapi lang, agi.
3: Ay, bawal allergic.
1: Ah, ano kaya ako na iyak?
0: No, guys, no, si Piolo Pascual ko no, guys. Pila to kay edad ng pangita mo?
1: 28.
3: 28, 27 na 29, Troy.
0: 27 to 29. Sige, plug that number mo kay Galantaw sa buong nga. Kung friend nga si Ma'am Kix Gonzales Malundo. Ang friend naton nga...
3: 5'6 lang, Troy. Hi, Troy.
0: Wala pong kaya katapos. Sambal, karoon lang bala. Nag-greet ko pa ganing. Amon manggarano nga friend. Si, yes, si Ma'am Kix Gonzales Malundo.
1: Malundo.
0: Happy viewing. O, sige na. Ano tumbal mo?
3: Height. Ang height lang tayo, Troy.
0: Ay, plug na the number mo. Tapos na tada. 09?
3: 09-991-868-7130.
0: O, isa pa?
3: 09-991-868-7130.
0: Tiga-tiga ba? Liwa tabi? 09?
3: 0991-668-7130.
0: Damaras man sa kilala ko.
1: Sa lason gani, basta Pimiro Domingo, panoob ka man sang kamangyan, be.
0: Lewat be,
3: 0991-668-7130.
0: Lewat isa na lang yun. 0991.
1: Hello?
0: Isa pa para makuha.
1: Last na lang.
0: Oo.
3: 0991-868-7130.
1: The best.
0: Lamat, Migo Apple. May gabi. Regards na, ah.
3: Sige, Troy. May gabi.
0: May gabi man sa Migo. Oo. Mayang gabi man sa Migo ko nga si Bongbong nga taga Roa City Galantaw via TikTok kag ang ari o. Mayong gabi sa Team Brings Philippines Armored Operation.
1: Wow, toon.
0: Watching from Quezon City alin kay Haan Perales the Second.
1: Wow, thank you so much.
0: Mayong gabi ko ng bal ni Ma'am Kix Gonzales Malundo. Siguro ba si Buas, 'di ba may office na ta? Monday.
1: Yes.
0: O, daw padulungan tanaguro ni Ma'am Cake sang ano.
1: Kabay pa.
0: Sang pala niya gahon sudan lang.
1: Oo, correct.
0: Madala na ta kanon, niya lang sudan.
1: Kasi, ma'am, maluto lang kami sa ang kanon.
0: Oo, oh, matigang lang ta.
1: Matigang lang kami.
0: O, padala yata di sang ano, sang lechon.
1: Kabay pa.
0: O, lechon nga.
1: Paksyo?
0: Hindi, dragon.
1: At least makasilaw ta dragon.
0: Nga pamati pa yung Kuya Troy sa radyo kagilanto sa TikTok. Salamat, Bongbong! Ano yung request yung kanta man? Gusto naman, kamo naman ma-request ba lang? Oo, okay, para malipay man kami. Pero sa subong, ako lang anay ma-play. Dali lang kita. Wala ko pa na-preparar ba ang oras? It is now 3 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kagtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen nga para gusto magguwapo kagwapa.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pang phone, pal. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Dali lang, gidla. Ay, nangakon nga. Nabuta nga jingle. Gasala, set! Mayong gabi!

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom
2: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
5: XFM. Iba ka sa lahat.
6: Senton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, pananong panalo. Senton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 18 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
2: Oh, Patasan!
3: Ah, Patasan! Meron po! Oh. Ikaw na untat!
2: Hindi, hindi mo mapaperde ya.
0: Si Jeron na ang bahala sa inyo, Troy, sa Lunes.
2: Sino?
0: Si Jeron, hambal ni ano?
2: Ni Ma'am?
0: Oo. Si Jeron ako nung bahala sa aton pangsudan sa ano, sa Lunes. Ma'am, hindi lang ni bala hambal nga sa Lunes lang. Dapat Lunes, Martes, Merkoles. Uy,
2: Amo ni bala mama ang ginatawag nga isang linggong pag-ibig.
0: Isang linggong pang-sudan-sudan ni ma'am. Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kaginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hello.
4: Good evening, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan?
4: It's back me. What?
0: It's back me? Back to you?
2: Back to where you belong.
0: Who's this?
4: Si
0: Rose. Huh?
4: Si Olan.
0: Si Olan. Idol. Oh, Olan. Nang ano, Mandurriao. Kamusta na?
4: Kahit wala.
0: Anong kahit wala? Ano sabi mo? Sabi mo, may nag-text sa sa'yo nung nakaraan.
2: Diba?
0: Meron na.
4: Kasi yung mga sinister kasi ng mga nila, masyado sila ano eh.
0: Masyado?
4: Wala natin ko.
0: Ano? Masyadong ano?
4: Yung mga sinister magkausap, parang maniloko, hindi maayos.
0: Hindi maayos? O baka, baka ikaw yung hindi maayos kausap?
4: Hindi naman kasi, puro mga iba ba nag-text sa akin, hindi ko alam.
0: Ilang taon ba? Ilang taon yung mga nag-text?
4: Mga 40 pataas eh.
0: Okay na yan! Na, ano na yan? Pensioner na yan, hindi ka na magugutom. O, diba? Ayaw mo pa nun. 40 years old.
4: Ano, gusto mo sana mga babae. Gusto na yung mga, ano lang, yung mga kalog na lang para masaya.
0: Alam mo, yung mga 40 years old, tingnan mo muna kung maganda pa ba at
2: yes,
0: sexy. Kasi
2: course.
0: Yung 40 years old, magkalapit lang yan sa 39 years old.
2: At saka, ang mga ganong edad, mga hot mama yan.
0: Oo, kahit buka na yan, pero sarap-sarapan yan. Hindi ka pa ba nakatikim ng 40?
4: Hindi pa, Idol.
0: Pues, tikman mo si Dolphy.
2: ano, gusto mo?
0: Ayaw mo ng 40, bigay kita sa 60.
2: Oh.
0: Oh, yun.
2: Deal or no deal?
4: Deal, Idol.
2: Deal. Okay lang.
4: Mali mo lang, Idol, bago sila ako malipat sana sa ano, makapasyal sana ako din sa Negros ba yan, sa Negros?
0: Ang tanong kung kailan ka papasyal ang Negros?
2: Yes!
4: Kasi kung kailan may schedule ng Negros namin, kasi may bagong project kami sa ano, sa Tarangano, yung Nalindol ba, Idol?
0: Oo, dito sa Negros, meron kayong ano, meron kayong upcoming project?
2: Mm-hmm.
4: Wala pa naman, kukupala ko sana kung bago kami lilipat, makapasyal sana ako din.
0: Saan kayo lilipat?
4: Baka sa Mindanao daw?
0: Sa Mindanao.
2: Oh, ang layo.
0: Layo, oo.
4: Yung Nalindol ba yun?
0: Oo nga, Sarangani Province sa ano, sa probinsya.
4: Sarangani Province. So.
0: Sa probinsya ni Manny Pacquiao, sa Gensan.
2: Mm-hmm.
0: Oo, doon ka naman maa-assign sa Gensan.
4: Oo, naanusin po sa akin na ano, ng log, doon ka muna sa ano, pwede ba? Sige, boss, okay lang, sabi ko.
0: Oo, pag ayaw mo, edi mag-resign ka.
2: Ang layo.
0: Ang layo. Gusto mo ba, Dolphy, sa mama ng Sarangani?
2: Ha?
0: Doon ka na lang, parang maninggiti ka naman kasi.
2: Ano? ito ang tawag na, ano, pitoy langoy.
0: Hindi, ganito gawin mo. Kasi meron na namang may nagtitext dyan sa'yo, di ba? I-meet up mo muna. Baka, baka yung forever mo nasa 40 plus.
3: Mm-mm.
0: O magpo 40. Yun. Di ba?
2: Saka baka nagsisinungaling lang sila ng mga edad nila.
0: Oo. Nakita mo na, nakita mo na ba yung ka-text mo? Yung ka-text mo, nakita mo na sa Facebook?
4: Oo, nakita ko na personal. Sabi niya, nasa 35 siya. Ganyan, tapos pagkita namin, ang laki. Hindi lang sana ako na, ano, hindi mo na akong marang, ano, yung, tao dito, yung kinupulaan ba, yung katangian ng isang tao. Hindi lang sana, pero ayaw ko na sana. Gusto ko sana maging honest lang.
0: Ah, oo nga, eh. 35 nga yung sinabi niya, eh, hindi naman natin yung ginusto na naging chubby yan, kaya nagiging 40 yung
2: nga,
0: edad eh.
4: Hindi, sobrang nasa 40 idol eh.
0: Nagkita talaga kayo, nag-meet kayo in person.
4: Oo.
0: Taga Iloilo din yung babae?
4: Oo.
0: Wow.
4: Sabi ko, ano ba to?

0: alam mo ba na ang obese is the newest sexy sa ngayong panahon?
1: Yeah, sila tinatawag na tamsi.
0: Yun. Ano, anong ibig sabihin ng tamsi?
1: Tambok na sexy.
0: Masarap yung mga matataba kasi ang lalaki eh. Nakatry ka na ba?
2: Okay naman sana kung ma-okay na sana idol kung ano eh. Pero hirap naman. Anong salita idol kasi mayroon na yung mga sakindan namin.
0: Ah, in short, hindi mo talaga type yung mga malalaking babae. Yung gusto mo yung katamtaman lang yung ano, yung katawan, yun. Okay na sana kasi maputi.
2: Saka yung... Okay na sana yung mga kalog na lang, yung mga masayahin ba? Kasi hindi. Ako masayahin din ako eh. Hindi, kasi yung mga utak, mga sinitir masyado.
0: Hindi mo pa naman yan makilala yung mga kalog at saka masiyahin kung hindi mo pa ma-familiarize yung ano.
1: Correct.
0: Yung ugali ng isang babae. Kasi hindi naman yan makikita agad-agad ng unang pag-meet up. Ganun na kaagad ipapakita sa'yo. Hindi yun. Siyempre pa virgin-virgin pa yan kasi nagkakahiyaan pa yan. Pag matatagalan na yan within 1 month to 2 months, okay na yan. Diyan mo na makilala yung totoong pag-uugali ng isang tao. Hindi mo yan makikita sa isang meet-up lang. Yung kay Dolphy nga eh, umabot pa ng 3 buwan bago niya maano, Dolph? Bago masop-sop?
1: Bago kumakupang.
0: ganun yon. Dapat mag-ano ka talaga. Maglalaan ka ng time para kilalanin mo yung babae.
1: Correct.
0: Na matutuluyan mo o di naman kaya makakarelasyon mo. Ganun yon.
1: Kailangan maging patient
2: pero,
1: ka.
2: Pero idol, gusto ko sana yung ano, malalaki na. Dito talaga ano, yung tipo yung magandang malalaki.
0: Oo nga. Wala na yung problema. Basta, pag meron kang makilala ulit dito sa program namin, laanan mo talaga ng time para makilala at saka doon lilitaw yung hinahanap mo kung kalog ba siya o seryoso sa buhay.
1: Yun.
0: O number 09?
2: Hello, Sunday.
0: 09? 0966-1925-964. O, ulitin mo pa ng isa.
2: 0966-1925-964. O, pwede dyan sa mga kalog dyan.
0: Kailan yung meet up?
2: O kahit ano, hindi na pupasok ng Sunday. Kasi pupasok lagi ako Sunday, walang kaya nga
0: eh. Yung ano, yung ka-meetup mo pala nung last time, saan kayo nagkita?
2: Diyan lang sa ano, sa Haro.
0: Ah, sa Haro? Doon sa katedral mismo?
2: Gusto ko magkita kasi sa simbahan eh. Ganun ako eh, makapagkita.
0: saan ba kayo banda sa Haro nagkita? Sa plaza lang?
2: Sa plaza,
0: Sa harapan nun, katedral naman yun, simbahan na yun.
1: Oo.
0: Diba? Pero diba, meron din palang tumatawag sa kanya na taga-Iloilo din, no?
1: Mm.
0: Kaso nga lang, hindi niya lang type kasi medyo
1: chubby.
0: Oh. Alam mo ba, yung, pag matikman mo yung mga taga-Iloilo, masasarap yan.
2: Di nga.
0: Diba, Dol?
1: Yes, lasang batsoy yan.
0: What I mean, masasarap yan kaibiganin.
1: Yes.
0: Masarap silang kabanding kasi mga mababait yan silang
1: saka
0: lahat.
1: Saka masarap magmahal.
0: Ang sweet-sweet pa nun.
2: Sige, Idol, yung linggo, ibigay ko yung araw ko na linggo. Yung
0: pagkatikim mo talaga kahit napupunta ka na ng Sarangani province, mapapasabi ka talaga na gusto ko nang bumalik ulit sa Iloilo. Gusto kong Iloilohin liwat yung na-meet up mo. Iloilohin. Sige na, okay na, Ulan. Tingnan mo nga yung inbox mo kung may nag-text. May nag-text na sa inbox mo?
2: Wala, Idol.
0: Ulitin mo.
2: Sa mga willing dyan, yung willing mga kalog, kahit ano.
0: Kahit ano na.
2: Dali.
0: Kahit ano naman yung sinabi mo pagkatapos may magte-text na 40 years old, ayaw mo
2: sorry,
0: na naman.
2: Sorry.
0: Ilang taon?
2: No, mga ano lang, mga Luis Angas, mga 39 po ba? Ganun, 30.
0: Okay na yun yung 40 sana, no?
1: Bakit ayaw mo sa 40?
0: Hindi, gusto niya yun, kaso nga lang medyo malaki daw. Yung mga ano lang, parang katamtaman lang yung katawan. Sige, ulitin mo plug yung number mo.

0: Oh, sige. 0966-1925-964.
1: Oh, isa pa.
0: Oh, 0966-1925-964.
1: Oh, sige. Anong request mo?
0: Lady in red.
1: Lady in red?
2: Lady in red.
1: Sana all.
2: Mm. Kaya nga.
1: Lady in red. Chris. Si Chris yung kakanta. Yung technician namin, yes, si Chris.
2: Lady in red ang tawag doon sa my main station.
1: Salamat, Olan. Magandang gabi. Regards sa mga taga-Manduriaw.
0: Magandang gabi, Idol. Salamat, Idol.
1: Salamat po. Bye-bye. It's 10:31. Ito ng Lady in Red. Kayo nakikinig sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
1: You're with Troy Tisoy.
2: And Dolphy Langka.
1: Guwapo na... LL pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
3: Troy Tisoy.

0: the pain.
1: Ako si Hyder, Thai teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gid ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: We've got 13 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting! Hindi ko talaga kaya.
2: Huwag naman lang namihan kung ano mabugtuan ka sa ginawagi. Lipay ko yung mabugtuan ka sa ginawagi mo. Ano yung tsura ni Agi o Mugtuan Ginawan? Lalapsi ako rin, no?
1: Sobra pa eh.
2: Gina-arthritis ka na kuno subong?
1: Yes.
2: Na, kaya wala ka pa man yung Santon Plus Herbal Oil.
1: Nakasas na pain ko bala.
2: Kaya para hindi magsakit.
1: Yes.
2: Man yung kapag yung Santon Plus Herbal Oil. Tapos, di ba nabatian mo to ang nag-testimony? Para magkalakas ang kuto mo, ihiso mo man ng Santon Plus Herbal
1: Correct.
2: Oil. Oo. Ano pa yung gusto mo makakasapanit mo? Ano pa yung gusto mo makakasapanit mo?
1: Ang tsura ko na lang. Natakan ko ng tsura ko.
2: Natakan ko ng tsura mo? Bisan ako, natakan man. Takan ka gani ako pa? Langkak ka ba?
1: Kureng mundo. Kag-ara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May gabi kay Mary Grace Ortega Nunez, kay Jean Nimenio. Good evening. Ba, mga kadlaw man ta sa inyo ba? Siyempre, kaya mo niya mong trabaho, pakadlawon ka mo, ilabi na gid. Kung nag-problema ka mo dira, kung may problema ka mo, tawag lang diri kay dugangan ta. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
2: And 0915-8311-431. Pwede na ka mo katawag ha, 0915-8311-431. Jonard Namnam, good evening. Hi sa family Espanyola, kag Tieves sang Cabancalan City. Mga taga supermarket, gali mayong gabi sa mga taga super kay may nag-message sa akin dolpo, gapamati ko na sa Sulod Supermarket sa Iloilo, ni SM. Nilang gida si Binayaan, namo nang ngalan niya sa iyang
1: grabe
2: Facebook.
1: Pa.
2: Binayaan kayo ngita sa kuno nobya sambal ya buwas na lang ko ma-join troy kay natuyo na gid ko isa ilo na lang namo namon slot nga hindi ka matuyo ah. Ano oras maayo Dolphman ano oras
1: alauna sa alas tres naman
2: hindi tada pwede alauna sa alas tres
1: wala mo ko na gamba nga ano sa kagahon niya total nakatulog naman sila bilog ang gabi eh, di ba
2: gusto ko ma-duty alas 12 sa tuwang gabi as talas 4 sa aga
1: ano
2: no
1: oo,
2: okay na no
1: bala kaya nakatulog nakatulog naman sila
2: hindi ang pamangkot kung buhi pa tana
1: oo eh
2: la tulog-tulog ba kag mo yung gabi sa kay Lazy Man and Bongbong kag si Yang Yang nagasubaybay bong dapit mo damo aton viewers sa TikTok ang sa TikTok bala subong daw nagatrend na siya i-compare mo sa FB doll
1: oo kung sa bagay
2: ang mga short clip videos na nabalang ilang ginapagwa iti mayo na daya sa TikTok kay mga video lang makita mo makaobra ka man sa mga posting mo pero i-convert mo sa video kag may ara background. Pero mas manami kay malingaw kaya sa TikTok kay manami kay man basta mabitin ka, di ba?
1: Correct.
2: Oo, oh, di ba? Unlike sa Facebook, ang buta, damo-damo, toxic na sa Facebook yan.
1: Kasi damo, lagi na bawal siya, no?
2: Ha?
1: Si Minta.
2: Ama, yung manggaya magkaladula ng mga animal, ah. Pagkatapos, may ara iban nga mga apps, wala doll, nga part man Japon sang Facebook para sabi example ko lang example ha, ang Telegram bala bago ka mag sign up subong may bayad na nga 72 pesos
1: oh
2: para magamit mong ilang apps ginakwarta na gid nila subong sumuman ni dapat ang sa Facebook kwartaho naman ni nila para wala na may maka ano may maka sign up nga bag-o
1: ako gusto mo
2: tapos ang imo na bala nga account bala dol ma-delete na siya.
1: Nga aman.
2: Kaya bala man yung Facebook, wala kayo nagbayad.
1: Bagay. Ibayad ko si Imo, hindi bayad sa laki. Hindi bala, pamalipay pa ko.
2: So, saan nga yung nagsugod ang Facebook man? Sa asa sa kadugayon, balang doon takan ka na natutun sa ilan sa Facebook, no?
1: Sa bagay, sa una, kontento naman ako gani sa, ano, sa telepono. No?
2: Tuon.
1: O, na pill dating.
2: Ah, hindi na pag-ibalik, kay mabalik naman to sa sinang una pagkatapos. Ara na kita subong sa future, dapat atubangon na lang ni.
1: Amo na gani kasi link ko sa una, kontento na kuya sa telepono lang.
2: May caller, ta sa line number 2, good evening.
1: Hello?
3: Hello.
2: Hi.
1: Ano? Ano?
2: Hostess.
3: Good evening, mga bisyo.
2: May gabi, sino ni?
3: Sinday.
2: Taga din Sinday?
3: Taga matmati.
2: Ay, dahil lang. Amon nga Inday nga kaistorya before nga wala nagapangita sing nobyo o kung mangita ka subong? Ay, ambot. Ay, hindi mo naklaro yung signal man. Daya, lagi daya. Balikan ka na mong daya. May gab ilay number one.
1: Hello? Hello na?
2: Hello?
1: Namati lang
2: sa'yo. Namati lang sa... Day?
3: Pa?
2: Ipangita si Mayo nga signal. Hindi pa ilay speaker yung mo cellphone. Ah, makakaintindi ka lang ng Ilonggo o magtatagalog kami?
3: Ilonggo na ako, Diding. Ah, hindi ko mga Ilonggo.
2: Oo, oh, i-recap tayo gani.
3: 37.
2: 37. Balubuhi, balupatay.
3: Oo. Oh, single, Diding.
2: Single. Ikaw itong ga-work na or ga-school pa?
3: Wala. Ah, ikaw... ginambang sa mga senyo ng wigan.
2: Oh, gani. Ikaw tong ga-work sa din ka to gani ga-work gani. Ah, nadula ng imong audio. Liwat, ibalik. Sa din ka ga-work?
3: Dito sa Iloilo this day.
2: Ah, sa Iloilo ka subong?
3: Opo.
2: Anong work mo da?
3: Sa mall.
2: Anong alan sang mall na ubrahan mo sa Iloilo? Uy!
1: Napinataya man to.
2: Dula sa yan. Hello, line number one, good evening.
4: Hello, good evening, Troy.
2: Kadugay, sa'yo mo magsabat, kay Paisuria, kung manatani si Inday, sa'yo mo na, utod na lang kay. Ngalan?
4: Ari ka pa matay ko, Troy, na masayang ko siya.
1: Ang ngalan mo gani.
4: Romel tayo, Romel.
2: Taga diin si Romel.
4: Siyempre lang ako, Troy, sa may Alihis
2: Bacolod. I-mute lang nga na yung radyo mo, Migo Romel. Oo. Pila na edad ni Migo Romel?
4: Ayun. Okay na, Troy. Okay na.
2: Oo. Pila na edad?
4: Okay na.
2: Batian mo kami cellphone? Sa cellphone?
4: Oo. Sa cellphone. Sa cellphone, pinatay ko ang radyo.
2: Oo. Pila na edad mo, Romel?
4: 43.
2: Ano status mo? Balo buhay, balo patay?
4: Single gid single.
2: Halin sang gimbunag ka, single ka until now?
4: Oo. Oh.
2: Nga ano natabuaw?
4: So, mahuloy-on man tabi sa tawag niya, ano, abitroy mo.
2: Mahuloy-on? Nga mahuloy-on kao?
4: Siyempre naman, dahil tumataga sabi nga mag-discarte.
2: Nga aman, hindi ka kabalo mag-discarte ha? O kung nahuya ka lang gid?
4: Medyo mahuya lang ka kung paano mag-discarte. Bala ako na nung muunta nga makwal man sa
2: okay, para hindi ka para hindi ka mahuya sa uya mag-discarte, pamati ka sa amo ng mga tips nga imo ubrahon, okay? Ready ka na mamati?
4: Okay.
2: Una, manut brush ka. Lista mo, wala?
4: Okay.
2: Manut brush ka, tapos mapaligo. Naubra mo na, sang bago ka magdiskarte?
4: Naubra.
2: Perme, o kung base kong talagsa mo lang na ginaubra.
4: Pirmi man eh, pirmi man.
2: Ah. Base kung kaisa lang ka beses manot brush sa kadlaw.
4: Ay, hindi man kay kalahin mo lang naman niya mag-isa ka lang kami sa kadlaw.
2: Oo. Dapat kapila gani ka beses sa isa kadlaw manot brush?
4: Siyempre, 3 times eh.
2: Baka balugid siya. Tiara mo lang nagali. Amo lang na pinaka-basic nga hindi ta mapahuya or mahuyan sa mga babaeng diskartiyan. Ta tinahimo mo naman nagali kag. Tingaan nga wala pagid.
4: Oo. Wala pagid. Durang yung tiyon niya nag-abot
2: ah. Ha?
4: Wala pagid ang tiyon niya nag-abot.
1: 40 pila ka na wala pagid jiga po mag-abot?
2: Dali lang gid. Kung basihan ta ang kung basihan ta ang tiyon, mabuhi ka pa ay han.
1: Ginano mo lang tong chimpo sa ubin-ubin ka pa.
2: Gani kanugon sa mga panahon nga wala mo na ginbirabirahan kay di ba ang ginahambal gani sa mga nauna sa aton regarding sina sa mga paghigugma as long nga hubin ka pa lubos-lubuson mo na.
1: Oo.
2: Kay mga 40 ng edad mo ahay isa na lang ginakasumpit pahuway ka na dayon. Unless kung mainom ikaw turbo dietary food supplement for men.
1: Amugin.
4: Yun, tama. Na, o diba? Turbuhan tayo.
2: Tiko, hindi mo na pagturbuhan ka isa 5 minutes tapos na dulp, no?
1: Correct.
2: Ano gani kalawig gani dulp kung normal lang gidiya? Ano kalawig antes magsumpit gani?
4: Mga
1: pulo?
2: Pulo
1: mga,
2: ka?
1: Mga, pulo ka minuto?
4: 15 to 10.
1: Sakto.
2: 10 minutes.
1: Oo, di kapoy na na iya.
4: Kapoy na. Lawig na.
2: Imo subong niya kay 43 na edad mo, pila na lang ka minutes makaya mo?
4: Sakon lang yun, makaya ko paguro ang 15 to 20.
2: Uwe! Di ko mati ah. Dol, tisingin ko no, Dol. Ay, pagwa ko no, kay tisingan, Dol po eh.
1: Tip, ipagwa ba kaya ako mapadako?
4: May ano na ka ba? May kasumungan pa. Yung mga relax na ba? Yung bansa mo ko dyan medyo matyagas ang hapo. Relax naman ka ba? Magpabulog lang ang ginatawag.
1: Amo na gani nga magturbo ka kay para magbalik ang
2: circulation sa
1: imo dugo.
2: Dali lang. Makuha mo ang 15 minutes. Sigurado,
1: oo, sigurado
2: ka sa edad na 43?
4: Makuha yun. Makuha yun.
2: Tuwad ko na, Dolph.
1: Ano mga nga na lang ko?
2: Pati ka na.
4: Maliban lang ko kung ano eh, ang tawag na ng hala kang hala. Siyempre, pag nabanta mo nga daw medyo wala malang lawas mo, relax naman. Kuwabulo.
2: Ba, do ka balo ka gidambal mo. Wala ka panubya, pero nga do ka eksponensyado si Imo.
1: Ano gito eh?
4: Kasi may ano ba, may itawag man tabla nga Inday Lima. Kamot na.
2: Inday Lima, gali yan.
1: Si Inday Lima, kilala ko na.
2: Gagi ang Inday Lima na iya. Pamati, bala ang Inday Lima na iya. Hindi mo na iya magamit basihan sa actual.
1: Correct.
2: Kagani mo nga lima. Kailain niya yung actual, kaya ang tutuot isa sa kamot iya.
1: Kuan na iya? Si Inday Lima, yan pala bukwi. Palabugoy na saya.
2: Ang kamot nga na iya, amigo, Romelia, pwede mo na bisan malabot mo na, bisan 1 hour pa?
4: Ay, hindi mo, Roma.
1: Makapoy mo na, Troy.
2: Makapoy gali.
1: Oo.
2: Hindi. Grabe ba?
4: Kaya balong ka kung wala ka na discarte abi, Troy. Hindi mo madabot ang bisan sa 10 minutes, hindi mo madabot yung wala ka madabot.
2: Hindi, mapati ko sa ginapanghambal mo kung may nakaagi ka. Ako man imuya tudluan nga daan nga. Ako ya, typical lang yun nga nakaagi. Kay may asawa na kuya mo. Ikaw wala ka pa yung kaasawa. Ako pa yung hambalan mo. Kamu na lang guru ni Dulpe, Soriana yung aduwa ay.
1: Dahil ang gitbala. Ano oras ka pa yung mega Inday Lima?
2: Ara.
4: Ah, subukan kayo ito, siyempre, dunong limang malde.
1: Sige, babe, video. Sige, hindi, lima ka na, babe, nasan video, he, is ten. Para malipay, mangko. Para malipay, mangko.
2: Gabi, si Dolphy.
4: Pero namin, sige, pero kung personal, eh.
2: Oh, amumandol. Puli, mapuli ka man pala sa Bernes.
1: Sige, kung ikantuan mo ko, de.
2: Oh, ikaw pa rin mapa, ikaw to yung mapuli sa bakulod dyan.
1: Sali, ikaw ganyan sa alihes.
4: Oo, diin ka din sa bakulod, okay?
1: Diin ka na yun sa may, dahil ang gitbala, diin ka na yun sa may Memorial Park.
2: Bow Park.
4: Ano lang sa may pag-asa? Alo, Black.
2: Basta nota na gani, ang park na park na.
1: Te, ano si mo, laton mo ko?
4: Uy, ano mo lang, itawagan mo lang ko.
2: Ba? Pati ka na, abi mo si
4: Dave.
2: Hindi ko Romel, abi
4: mo. May ano, Dave. May ano, di ba? May gift card. Kaya
1: ginatawa. Oo, katotol ko na da.
2: Habi mo, Migo Romel, si Dolphy, yeah. sa radyo lang na siya nagaminanyak, pero sa personal, mahuloy o nisa. Pero do, ikaw, giguro, ang makabuka siya kung matigayon, tani.
1: Te?
4: Abo, pilawan to siyang 15 minutes or
1: 20 minutes. Pila subong sukot sa jet core tao.
2: Puti-puti pa niya balaya buli bala amigo Romel.
4: Kung gusto puro brahatwar
2: Baba.
1: Sa to,
2: sa mga piho ka mo, no?
1: Sa totoo lang, handa ka magbimbang sa ako na.
4: Araw sa kilig. Diba naman tayo mo ang kilig sa sentral ay may arat lang at sa kilig pero brahat doon na lang.
1: Sa kilig din?
4: Kilig katedral.
1: Ano nga lang yan na?
4: No, sa pulis yata.
2: Sa ano ah? Sa ano na? Carcel lang tawag siya sa ngalan. Carcel.
4: Oo.
2: Oh, kakilala ko nung carcel.
1: Ha? Kilala? Sa pisuhan?
4: ano yata? So, marami sa kilid lang pakatugalit.
2: Carcel sa prisuhan. Te, ano willing ka na nga mangita, Nubya, sa buong gabi? Kahit tigayunan ka namon.
4: Oo, pwede man true. Munigani nga, kanta kayo para nga...
2: Amo niyo, kung hindi kayo mag-work out, back up lang niya si Dolphy. Pero make it sure man namon, nga subong nga gabi...
1: May madagit kagit.
2: May madagit kagit ng mga taga-bakulod. Gida mo, magpamati ang mga taga-bakulod mo. Pila edad ang pangita mo, babae yaw?
4: Ah, pwede man sa 30 o 40, pakad. Amo na.
2: Dali lang bala, 43 na edad mo, mangita ka pa 30? Paras-paras na sa imo, guro.
4: Oo, pwede.
2: Oh. Pero hindi ka mag-expect nga wala pa ni mga dala, tanan, may mga dala gini tanan, ha?
4: Okay.
2: Sige, ang number mo, ano ni ganyan number mo? 09, ano ni? 70? Muni?
4: 7048. Oo.
2: Ah, 0970-4818-091. Single man, pwede na diya? 0970-481-8091. Diwat? 0970-481-8091. Migo Romel, salamat. May gabi, lipay kami sa imo, ha? Thank you, Gid. Halong da sa alihis, ha? Bye-bye. Dali lang, Gid. Si Jao, pila nakabulan hulat kung san o ka mapuli halin sa Amerika, Troy.
1: Oh?
2: Hindi kaya hambalya diyo.
1: Oh.
2: Troy, abi ko, nagpa-Amerika ka gid man bala, kaya mo na hambal mo bago ka nadula sa piyak.
1: Oo, bala nabasaan ko man na.
2: Ako mapa-Amerika, gimang ko tani, wala lang ako nagdayon kay Mayara ko posting sa akong nga account bala nga again sa US. So hindi na pwede.
1: Ay, okay.
2: Okay, wala. Yun lang taw ni Daddy Trump ang akong nga mga news feed bala. Oo, Mayara ko posting again sa US bala.
1: Basi kontrapartido ka.
2: Oo, isa man lang to kabilog. Tapos deny na ako na visa. Wala ko madayon sa US.
1: Sige na lang.
2: Pero nagpuli kay Kuya Japon sa US.
1: Ba?
2: Oo, unan sa guy. Uy, set. Ang oras, it's 7 minutes after 11 o'clock. Padayon sa Giyapon ang programa nga...
1: Phone Pal!
2: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Nagkatropang Golfi lang ka.
2: Nagkapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Excited!

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap. XFM.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan, hindi naman ako

0: 26 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Ka Tropa Mo.
1: Exciting. Wow.
0: Hindi, yung mga nagpapiyong-piyong, bugtaw sila liwat.
1: Ang bugat eh.
0: Balik na sa phone, balobo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelain Anap, Cutis Artisa pa.
0: Sarama Bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, XFM call and text
1: 9 0912 0076 793,
0: kag 0915 8311 431 0915 8311 431. Line number 1, good evening.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hi, may gabi sir. Welcome sa phone, pal.
2: Hello.
0: Oh, uliw ko sir, patay si Moradjo sir, mabatian mo kami hindi.
2: Hello.
0: Sir, mabatian mo kami. Sige, naman lang sa hilo yaman.
1: May mga ibid mala di.
0: 0915 8311 431, mana inyo tawgan. Kag
1: 0912-0076-793.
0: Oy, may nagdaog na sang 3,000 pesos sa tong last Friday sa aton nga santo ng XFM libu-libong papremyo. Pero sa Gyapon, nagapadayon lang ini. Baka lang kamo sa mga Yes 12 products. Pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule. Isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Then, isulod nyo na siya sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Ihulog nyo sa mga official wrap boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros, Cagpanay Island. Every week, may 3,000 pesos. Intra na. May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
3: Hello, good evening.
0: Hi, mayong gabi. Pangalan?
3: Sheila Marie.
0: Taga din si Sheila Marie.
3: Antique po.
0: Antique. Sa din sa Antique, ma'am?
3: Sa Bugasong.
0: Ah, sa Bugasong. Pila na edad mo?
3: 29.
0: Nga, anak ka pa nawag sa phone, pal?
3: Nabalo ko lang sa mga, mga program.
0: Mm-mm. Maka pangita ikaw sing nobyo?
3: Yes, to.
0: Ay, pila na edad mo?
3: 29.
0: Ay, ginsulit ko lang liwat. Sabat niyo man, plagpat. Nag-work?
3: Fresh graduate ako.
0: Fresh graduate. Ano course mo, ga?
3: Education.
1: Wow, education.
0: Major in?
3: English.
1: Wow! English. So, what are the parts of speech?
3: The part of speech is composed of decree, conjunction,
0: etc. Anong
1: etc? Anong etc? Kumbituwa? Maestra ka!
0: Liwat be?
1: Hello?
0: Parts of speech?
3: Ito sa bat ko, tuguruan mo ko, Pinyo.
0: Yes!
1: Oh, ah.
0: Kila gusto mo? Basta kompleto ah. Okay.
1: Start from the noun. Hasta sa katapusan.
0: Sige, go.
3: The part of speech, is composed of noun, pronoun, conjunction, verb, adverb, interjection, preposition, and adjective.
1: May kulang isa.
3: Ano?
1: May kulang isa.
0: Oh, liwat. Dito sa una-una, noun, pronoun.
1: Oh, the son.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Sun Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
1: Sun Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sun Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sun Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roderes ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainong kusan ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga kong siyan. Isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Eggs.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: ina. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Dari, sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong batyag ko dahil wala na nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magsakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
7: XFM.

0: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga,
4: natutulog ka.
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
4: Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Glycerin po. Mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premium.
13: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong pa-premium. Thank you!
12: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Sister Pain!
21: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga buki ka. Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates.
17: Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. TV Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 13 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, nagkapalayag sa kahanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Pitsa sa isna kita sa bulan sang Hulyo, mga abyan, adlaw kita ng Lunes, unang adlaw sang trabaho kag klase. Gani, bugtaw kag magbangon na, preparar para sa pagbuto sang mga kabataan, kag preparar para sa aton kalatuan. It's a Monday, July 6, mga abyan, 2026. Ini ang Exciting Pilipinas, ang paghatag naton sa inyo sa mga balita lokal kag nasyonal. Wala ang mga balita sa luwasang pungsod, mga balita nga inyo mabatian o kung nabasahan sa mga pamantalaan. Karon nga adlaw apang mabatian na ninyo diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo on FM band. Makita ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages sa XFM Iloilo 100.7. Kag XFM Radio Patrol Iloilo sa inyo sininga mga comments, opinion, pananawan sa mga issues nga aton pagatalakayon. Nakip na ang pagpa-shoutout ninyo sa inyo nga mga kabarkada, katrupa, kapamilya, kapuso, kag iban pa sa kunan naman nga mga okasyon. Sa aton nga mga motorista, halongid ka mo. Medyo madulom pa ang dalan. Kaingaga sa aton nga mga riders. Sa mga street sweepers na tundiri sa siyudad sang Iloilo. Temprano pa, gabulog tao. Dayon dakop sang silhig kag dust pan. Kaglimpyuhan ang dalan. Palakpakan ta ang mga street sweepers ta. Muning nagahatag sang maayong impresyon sa mga bisita naton balang. Both foreign and local tourist naton nga makapamasad diri sila sa siyudad sang Iloilo, nagaka-impress sila sang kalimpyo sang aton nga siyudad. Tipit sa sais kita subong mabiyan sa atong kapagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Upod ko sa technical side si Katrupang John Riberti, sa patrol dugay-dugay si Katrupang Romel Paclevar. Naghatag man siya sininga situation report from the Northern Iloilo, pagkanto diri mabiyan sa siyudad sang Iloilo. Subong adlaw na eksperyensyahan sa mga taga Northern Iloilo ang maulanon nga kaagahon. Sa mga coastal municipalities, no? So halong sa mga motorista na atun sa Northern nga bahin sang Iloilo, pagkanto diri sa siyudad kay basa ang dalan. Aga pa, nag-experience sa sila sang ulan. Ini nga bahin nga dulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, man yung pinakanamit nga kapeng higupo natin sa aga. May moringa kag mangustin, may soya powder. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, ang soya powder nga yara sa Santon Plus Coffee Mix. Amo ang nagapadugang pananam sang sabor sang aton nga kape.
1: Exciting.
0: Amoy na, mga abyan, nga sa kada aga pagbugtaw ninyo, bangon ka mo, init ka mo sang tubig kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Inang aga pa nakasagamsam ka na sang manamit nga kape, nakabulong ka pa. May proteksyon ng lawas ta. Ang mga may diabetes, pwede gid maka inom sang Santon Plus Coffee Mix, wala ini sang kalamay. National sweetener o kung natural sweetener lang gamit diri nga stevia. Ang mga may taas nga acid level, bangod nga madamo na nga caffeine ang ilasinin na intake sa aton nga regular nga kape. Kaya man ang regular nga kape, may caffeine inay. So ang muna ang iba nga nagareklamo, nga damo na ang nainom nila nga kape, nagahilhulab na. O kung sulab na ang ilang sulok-sulok, kay damo nagli na tumar o kung nainom nila nga caffeine. Nga aras ang regular nga kape, bla. So nagataas ang acid level nila, naghapdi ang ila sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine. Amo na ang abisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong game nun. Wala problema sa sulok-sulok naton. Yeah! 17 minutos na nakaligid sa takna alas 4 pa si Plata naton, mga abyan, ang aton sining kasaysayan diri sa Pilipinas. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, na hindi makakarating sa kanyang paruroonan, suno sa kay Dr. Jose Rizal. Amoy na, mga abyan, nga ginadumdum natong gid ang aton nga kasaysayan. kay diri makakuha kita sang maayo nga mga pagtulunan. Sang 1892, ginarestar mga byan ang aton nga national hero nga si Dr. Jose Rizal sang mga otoridad sang Espanyol. Amo man ini nga fitsa sa tung 1986 ang Manila Hotel incident nga sa diin si Anay Pangulong Arturo Tolentino nagpatigayon sang isa ka na pastawan nga kudita. Sang siniman nga adlaw sa tung 2005 ginagdaan ang bilateral relationship agreement upod naton ang Poland. Okay. Asan di siniman nga adlaw gali July 26? Birthday ni Noli Di Castro 1949, July 6 man. Damo kita di Mayo nga mapagtulon ano. Sang siniman nga fitsa July 6 subo nga 2026. Ang atin ito koalisyon. Among inimabian ang simbolik ng mga aksyon sa Sambales. Agod tong panumdumo naton ang ika-napulo katuig ng adibersaryo sang pagtanda, pagmarka sang Pilipinas. Pagbutang sang landmark mga kaabyanan sang arbitral ruling sang United Nations sa West Philippine Sea. At ibasin may mga activities mong adlaw. Kaya mo ning adlaw mga ben nga July 26 man nga gina dumdum nato ning kanapulo ka tuig na nga pag deklara sa United Nations sa on role on si mga byan sang pagpanag-iya sang Pilipinas sang West Philippine Sea. Basi may mga activities kitas na, no? July 6 mga byan subong the first working day of the week sa ato nga pagpangalag at pila ka mga nagapuna nga mga balita lokal kag mga balita nasyonal mabataan ninyo diri sa ato nga palatuntunan sa exciting Pilipinas sa 100.7 XFM mga byan daw masubo ining natabo mga byan sa mag-asawa, no? Sa mga nakabugtaw na subong masubo ning natabo sa mag-asawa dito mga byan sa siyudad sang Pasig. Pero antes sina gintayog naman sang magnitude 3 mga byan nga linog ang isa ka banwa sa probinsya sang Antique nga amo ang Aninii. Do pirmi lang niya ginauyog, no? Ang Aninii nga banwa sakop sang Antique nakabatyag mga byan sang pagtayog kagabi mga pasado lasa isa. Gintayog sang magnitude 3 nga linog ang Aninii Antique. May kadalumon nga 7 ka kilometros ang linog nga tectonic mga byan in origin. Sako tayo ganay, no? Amo na mga byan sa mga eskwelahan, ilabi na sa mga pampubliko nga mga blutuan dapat i-remind ta ang mga administrators, mga principals sang mga eskwelahan naton nga kada adlaw kun tani i-remind ang kabataan ta sang earthquake drill, no? Para hindi magpalanik kag para bala nga makhebalo sila sang ilas ning himuon. The moment mabil nga may mga pagtayog dito sa Venezuela, pilato 100,000 ko na to nagka pilato nga kalamatay ka tropa ng drill. Basta linibo nga nagkalamatay, sige pang retrieval operation nila, no? Ang lino gabi wala gid isang patimaan bla kun san o siya maano ma hanot bla. Mga balita lokal mga byan nga inyo mabatian nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C nga alkaline based nga vitamin C mahimo naton tumaron sa aga bisan wala pa kita makapamahaw kay wala ini isang tsansa nga makapa hapdi sang sulok-sulok nyo. Sa mga kabataan nga mag-eskwela subong, proteksyon na naton sila batok sa mga pamalatian katulad sang ubos, sip, untrang kaso nga uso subong. Paimnan nyo na sang Santon Vitamin C bisan wala pa kita ka pamahaw. Kay ni man nato na pakta nagalain ang panahon, nagaulan. Iprepara lang ila sini nga mga raincoats, mga payong, kag jacket, pero dapat antes sila magalin sa inyo nga puluyan nakatumar na sila sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Oras mga katropa 22 minutos nagaligat sa takna nga alas 4 sa aga. Ano ning nagakalanabo di sa aton yaman? Nga bisan mga senior citizens bala? nagakabiktima sa mga violenting nga mga aksyon sa iban nga mga may criminal instinct, no? Ano ang nagatulod ni si Ilaman? Druga o kapigaduhon o nano? Kay balo kamo mga katrupa dito sa siyudad sang Pasig. Mag-asawa mga senior citizens sa hay. Ang ila sinipuloyan do hayob-hayob. Pero natripan pa sang mga wala pa makilalang suspitsado nga pamatyunin ng mga mag-asawa. Mag-asawa puro senior citizens? Ginaligar mga abyan ginpatay pinaagi sa pagluthang sang wala pa makilalaan ng mga suspitsado. Kay nasapuan na lamang ini sila nga duha ka individual nga mag-asawa nga gahurayad na, patay na. Sa guwa sang ila puloyan, no, mga senior citizens ini sila nga ginaligar mga abyan suno sa aton informasyon nga nakuha nga gintiro patay sang wala pa makilala kagkadamuon nga mga suspitsado sa among lugar. Ang insidente natabo sa Barangay Salngan, siyudad sang Pasig, mga pasado na alas 7 sang aga kahapon Hulyo 5 na sa puan ang ining mag-asawa. Sa report nga nakuha naton sa aton nga mga otoridad, sa isa ka paryente nila, no, pakaisa sang mag-asawa, ginpahayag niya nga ang mag-asawa mga abyan, nakita pa niya ini mag-asawa pila kadlaw antes na tabo nga daw okay-okay man lang, no? Pero siya sining nakakita nga naguhrayad na ang duha ka mga individual. Ang panaysayon sang himata sang mga biktima nga ang iya bala asawa nagsugid sa iya nga suno sa paryente Manila nga ang ining mga napatay mga abyan dulungan kuntani sang iya nga paryente sang kwarta bala nga ginpadala sang iya sini anak halin sa abroad nagkatrabaho gali na sa abroad isagur sa mga anak sang biktima. Apang nakibot na lang ini nga nasapuan nila ang duha ka mga senior citizens nga patay na. So sa sininga kang tanan ginauso isang mga otoridad ang motibo kun bala pagpang hold up bangod sang kipegeduhon o kun pagpang hold up bangod sang tripping lamang sang pila ka mga individual. Di mga senior citizens ang ila balay mga bindu hayob-hayob lang ni makita sa aton sining mga clippings bala, no? Wa gani ni mapakayong balay nila. So ang nakakita nga asawa sang ila paryente na ngayo din bulig sa mga otoridad agudto ma-respondihan makadtuan sa mga otoridad ang aton sininga mga biktima. Hay nakita nila to ang balay mga abyan human sa light materials, no? Ining elevated bala nga balay nga daw siguro 1 foot ang elevation niya butang ta 2 feet tigid elevation niya halin sa duta nga ang ila hagdan kawayan ang ilang atubang sang puluyan mga abyan daw typical gid na bala nga dugubaon bala nga bahay kubo isa may puerta sa atubang tapos dito sa kilid niya daw box lang na bala daw box lang sa kilid niya abito may bintana nga human man sa plywood nga daw gubaon naman gani nang square lang daw rectangle lang bala nga structure nga porma sang balay siguro may kwarto ni kilid tapos sa kilid niya kalan-an kag balatunan sang ring bisita, no? May hagdan nga nakasandig sa ilang pirtahan daw tatlo guro kahalintang ni ining ako na lang alang lang tikang mo makabulasot ka bala ining wala gid jam kayo wa ta masiguro kun may kuryente ni wala ining konsodlon mo pirsahon mo sa pagsulod masulod mo gid suspeka be kun may plano ka masulod mo kay ti wala man sang ano eh wala sang kudal ining typical gid lang daw sa tunga sang may talamnan sa likod nila tapos may mga kahoy-kahoy sa palibot nila nga wala sila sang kaingod gid lang tamaan bidig di bala kaingod. In other words, wala sang balay sa tupad sang ila balay, no? Base ang distansya sang ilang mga neighbors, base mga tag 100 meters pa o 200 meters pa, no? Ining typical gid lang balay sa umanga daw gabok nga daw hana na bla. Ining kita mo nang takilid ni slack lang katulog pang genre bla. Daw daw naga hindi man sa pagpanghikay, gina-describe talang bla. Ining balay bla doon nakaagi na no doon nakaagi stroke bla nga klase balay, no? Para lang bala nga ma-picture out ninyo kung daw ano ang economic status ang sininga mag-asawa, tapos interesan pa nga patyo na anong motibo nila. Amo lang tunay baloan nila nga may nagapadala ang bata sang mag-asawa ngayon nga abroad. O tapagani, kaya balo kung anong trabaho sang anak nila to sa abroad. Basi dumiskun man eh. Ha? So sa sininga kang tanan ang pangabay taman sa sining otoridad nato sa siyudad sang Pasig, nga tutukan nila ni baka luluoy ning mga mag-asawa nga niway paningidaan di way man gid report nga ara may maipod sila no nga abon ang sitwasyon sa ila puluyan no nga hayob-hayob elevated mga 2 feet ang kataason from the ground may nakasandig nga hagdanan nga pwede sa kaan do tatlo lang ni kalintang tatlo ka tapak tatlo ka steps la no nga laka-laka pa kag kun alang-alang ang imutikang makabulasot kagid. Ang atop niya sin man pero daw ano na daw mga daan-daan na bla daw kung sa masalakyan pa dilapidated na bla no? So ang aton sininga pangabay sa aton sininga motoridad nga kung sin umanining mga suspitsado mga bian nga wala gid sang tagipusoon no? Ka brutal bala walang kalaban-laban ning duha senior citizen

Nagpadulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Canada bangod sa maayong relasyon sa duha ka mga pungsod, mga diplomatic and economic ties balas ang duha ka mga pungsod. So may mga schedule ina sa pagbisita, either ang aton nga presidente mabisita dito o kung ang prime minister sa Canada magabisita diri. Kung may ara nga economic ties, diplomatic ties ang duha ka mga pungsod. Kung nagpadulong to si Pangulong Bongbong Marcos sa Canada, manami man ang pagbaton sa iya dito sa Canadian government, pati ang prime minister, kag ang Filipino community. Damo-damo man ito ng mga nag-attend, kag nagpakikita sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung ikaw ang presidente, hindi madula sa listahan sa inyong activities for the day ang pagbisita sa mga Filipino communities, ang mga OFWs naton, no? Sus Mariusip, may pilatuya ka mga bastos. Ah, nga ginasinggita nila si Bongbong Marcos magnanakaw ibalik ang pera. Ah, hasta nga ginakuyog, hasta nga daw ginabuli nila bla si Undersecretary, Press Undersecretary Claire Castro. Ining binastos gid bla. Actually dito sa Canada, may freedom of speech dito, mahimo ka makapautwas ang imo balat ya kontra sa gobyerno kung sinuman ng opisyal sa gobyerno. Pwede mo ipautwas ang imo pagpakamalato kung diskontento, pero not to the extent nga buyayawon mo, no? Kag ibuli mo bla, kag ikuyog mo na daw, sundon mo sa bla nga daw, harason mo sa bla. Amo ning experience ni Claire Castro, Attorney Claire Castro, ang Press Undersecretary sang magupod sa dito sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ti ang problema mga byan kay ti minilyon man o kon hundreds of thousand man ang mga OFWs kag miyembro sang Filipino community sa Canada. Exactly. Pero wala sila nagbinastos, do pila man lang ni kabilog nagbinastos, apat o lima guro kapin paning duha ka mga Pinay. Abi nila kay ginbastos nilang presidente, daw kanami isang pamatyag nila blab ko balo ka dito sa Canada. Ang prime minister nila dito, no? Kung may bisita, may mga diplomatic figures, may diplomatic guests siya, sa idalom sang kasuguan sang Canada, pwede kagali mapriso. Ang Pinay nga ini, mga Pinay nga nagbinastos, nga nagbuli kay Claire Castro, kay ti membro sang diplomatic guest si Claire Castro mo, kag ikaw ang prime minister sa Canada, bastusan mong bisita ko? Ha? Dito may ara sila imprisonment up to 10 years kung mapamatud-an nga ginbastos mo ang bisita sa ilang prime minister. Exciting Filipina! Ginapanawagan sa ibang mga netizens, sa ibang mga Filipino community members sa Canada, nga i-review ang status ang sinindwa ka mga Pinay kag kung mahimo ipa-deport. Diri sa Pilipinas, kay nagbinastos to si sila ilayas, Canada. Pwede kagi dito makarali mo. Pero up to the extent nga sundon mo yung mga Claire Castro, gamit ka pa sa megaphone kag buyayawon, that's too much, no? Di ba? Te, ginapareview sang iban nga mga Filipino, Canadian immigrant dito sa Canada, ipareview na yung status ang doon eh. Kung immigrant sila, kung mga working employees, o kung mga working ang status nila sinika, ipa-deport nila. Kung hindi pa ipa-deport, ipa-preso nila dito kaya ti violation ina mga byan sa immigration protocol sang ilang gobyerno dito. Kagiha, isipon mo, bisita mga byan sang ilang prime minister si Bongbong Marcos kag iban pa ang Philippine delegation, bastusun mo imuya. Kung ikaw man biyang prime minister, ikaw biyang prime minister sa Canada, may bisita ka nga prime minister man sa mga pungsod, ang iyasinin nga mga diplomatic corps, maupod to, tapos bastusun to sang mga tao nga nag-obra dito sa Canada nga kung sa diin masalang nagaling nga pungsod. Ining sobra-sobra na blang nga binastos, no? Bisan ano na lang himuon nila. Kakahuluya. Nga singgita nila to si Attorney Claire Castro na pangit. Na pangit. Tiwai sila ane magpang espiho kung ano ang itsura nila bago nila ang balance si Attorney Claire Castro nga pangit. Why? Wala ginadumilian sa Canadian government ang kung sino man nga mga pumuloy dito. Ha? Anytime, pwede ka mo makapautwas ang inyong sentimento, sa inyong sininga pagkadiskontento, sa kung sino manda nga tao, basta public official lang. Kahit kung private lang inanaya, no? Mga public official, nga gaya hindi inyo gusto, pwede ka mo makatipon-tipon to kagipautwas ang inyong sininga mga kalain sang buot. Pero wala lang bullying, wala lang sundanay, wala lang singgitanay. Gamitan nila tumigaphone kag singgitan si Claire Castro sa likod. Kunigin palapitan sa mga kapulisan si Claire Castro, sa Attorney

Clear Castro. Gagambal to sa mga kapulisan, nakinchindi masling niya, hindi na pwedeng inobranyo. Kamu ha, ng mga nagrali, kamu ikaw ha, ikaw nga kurapa, irong ka, ambal sa pulis to. Nga daw maputok gid ang imo nga ugat sa imo nga liog sa pagsingitan sang kontra gobyerno sang Pilipinas ha. Pwede kamo makapotwas pero hindi no pagsundon kundi in magkadto si Attorney Clear Castro bitbitan nyo sa megaphone kag singitan sa likod niya. Kay harassment na iya. Ang induhable ka pinay gid nga kitaon gid sa ano. Mga sila pa rin nagsingit kay Clear Castro nga pangit ka. Ining duha ka mga Pinay ito nga lang tabla ilong nila daw paklang man sang lubi. Antes bala ka mo manghikay anay sang isa ka tao tanaw nyo anay espiho at ubang ka mo anay sa espiho kung ano tsura nyo kay gabalik na sinyo eh no gabalik ina sa ila. So amo inipila ka mga netizens map yan na kig hinunanon sa pila ka mga immigration officials dito sa Canada nga ipa-deport ining mga wala huya nga nagasinggitan to sa presensya ni Pangulong Bongbong Marcos kasi iban pa nga mga diplomatikor nga upod sa biyahe blas ang presidente para nga maistoryahan ang mga economic developments no mga bayluhanay sa negosyo employment no tapos bastuson mi imuya tingin ni pagbastos man ni sa presidente. Kaila ka mga netizens dito nagpanawagan nga tagaan sang leksyon ang mga overseas Filipino workers nga hindi nga iban ang wala labot pahigad lang nga nagdawhana nga iharas bala si Palace Press Officer Attorney Clear Castro sa pila ka mga post mga pinasang social media nila dito sa mga OFWs nga mga matarong no makita nila ang pagharas ang pila ka mga netizens pila ka mga protesters sa kay Attorney Clear Castro, no? Iling nila kaw kabastos man ng mga Pilipino nga niman. Ipa-check tab lang ila status di kung anong status nila sila di, no? Di gani ipa-deport ni, no? Bangod sang kabastusan nga ginhimo, la daw hindi nagkakadapat, la daw ka inappropriate balaw, no? Unethical, no? Nga pagpakita sang binatasan, no? Ining daw halos pa lang sa rusuhon niya bala. No? Siling sa ibang to, ipreparar niyo ng malita niyo bangod i-report namon kamo sa employer ninyo bangod sang pagpangharas ninyo kay Yusek Clear Castro sa Canada. No? Amo ni panawagan sa ibang nito nga mga OFWs nga malinong man. Actually, pila man lang to sila nga dalas ang bitbits ang placards nila, bitbits ang ila sining mga propaganda, kag bitbits sila sing ilang megaphone. Ginpagustuhan man sila sang Canadian government pero na to the extent ka abusuhan mo imuya. Do pareho man di blas ang iglesia ni Cristo ga rally bisan wala permit marally gid. Ang perwisyo mga byan trabaho sang mga ordinaryong empleyado ini makasulod no work no pay kay balabagan nilang karsada. Ti amo mani dito sa Canada, pila man lang ka Pinoy ni. Nga nagasinggitan, ibang to, damo man mga OFWs, damo man ang Pinoy itong nag-attento sang hinunanon to kay Pangulong Bongbong Marcos sa isa ka dinner. Nagkanta pa to gani to si singer-composer Joey Albert. Kilala mo siya katropang dyan, Ray? Singer ni Joey De Leon Albert Martinez. Joey Alberta, singer-composer. Nag-a-blag-blag man a-blag. Saan na nagkanta sang Tell Me. Tapos ano pa ganing kanta yun naman?

0: Ting. Di isa pa lamang ang aking nadarama. Tuplag pa tao. Iisa pa lamang. Iisa pa lamang. Iisa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Wo wo wo wo. 39 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maying aga sa kay punong barangay Noel Groy, sa barangay Palagon Pabia Iloilo, sa kay Baka Baka Vlog. Naga-vlog na, naga-baka baka pa. Baka magkamali ka blaw. Baka Baka Vlog, sa barangay Palagon Pabia. Sa kay Mary Crispo. Sa kay Tito Sen. Ngayong aga. Sa kay sa mga barangay Tanods na. Diriya sa siyudad sa Iloilo, mga riders da nga suki ni paring Juven Caballero sa Lunok Itiri. Kaga mga amigo tara sa Butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga nagabaligat na pare sa Roscaldo, hard-boiled egg, noodles, sa kilid sang Injap Tower. Kag sa mga amigo tadi sa Batuda ho. Sa Bakhao Tricycle Owners and Drivers Association. Sa kay Boy Alahas, Boy Loto, Joel Oro, Boy Alahas, Michael Lardinho, Tutong Uga, kag Tutong Guardian. Sa kay paring Ray Tanyo, ang Panday. Kag sa kay Mormor Jupines, anak ng Panday. Sa kay Toto, dugo ng Panday. Kag sa kay Bitoy, ang alalay ng Panday. Sa kay Elmo Castañeda, alias Nano or Yao Ming or Shaquille O'Neal. May nga galang. Amo niya mga tao nga aga pa nagabugtaw na kag nagabangon pa. Nagbugtaw na, bangon pa. Kay wala man pulos bugtaw ka, katapos nagi ka pa imo da ligid-ligid la, no? Gabugtaw man gani pro ligid-ligid. Eh, oy tu pa. 41 minutes after 4 o'clock sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas, mga biyandugang pa nga mga balita lokal kag national sa atong pagpangalagad. Pero dali lang gid, nakabukal ini ni Takatropang Jandre, no? Bukal na? Nakabukal na? Tirahon tayo na na yun. Matira na kami na yung katrupang dyan isang, ano, sang, ilang, isa lang kakapa ng Santon Plus Coffee. May saktuli hindi man maubos kag magbalik kita dyan sa programa ta. No? Dugang nga mga balita kag exciting nga mga informasyon sa Exciting Pilipinas Mabian Lunes ng edisyon July 6, 2026. Pagkaligat lamang sa mga importante natun nga mga pahanomdom.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tung tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oo, oh, gali, diri yo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
7: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Mas gari sa ka-service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Pa-diet ako buwas ah.
7: XFM.
10: Patroba mo.
6: Exciting.
11: Mga katrupa, exciting!

0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at San Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, San Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa San Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras, mga abyan, mga katrupa, sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: 49 minutos na ang nakaligal sa takna ng alas 4 sa aga. Balikan tayo ning makasiligni nga krimen nga natabo mabyan dito sa siyudad sang Pasi sa isa ka barangay nga sa diin duha ka mga senior citizens ang biktima sang pagpangtiro patay. Sang wala pa makilala nga mga suspitsado sa sining nga mga tanion nga ang motibo ang dapat naton hibaloon kay sa pagkatigulang na lang nila bla sa pagka senior citizen na lang nila ano ay han kadalom ha ang agrabyo o kun ang motibo sang sining nga mga suspects nga bisan walang kalaban-laban ha. Ang ining duha ka mga biktima mabyan gintiro pinaagi mabyan sa wala pa mahibaloan nga kalibre sang arma sa tiro patay ga pagasubo ang mga paryente sang sining mag-asawa. Isa sa mga paryente ang himata nila no ang pakaisa sang isa sa mga biktima na follow up ni katrupang Mario Hilonggo na interview niya no ang isa sa mga himata o kung pakaisa sang isa sa mga biktima no nga na-interview ni katrupang Mario kay gin follow up dayon isang aton nga mga reporters eh dasig ni aton mga reporters subject niya pag follow up mo nakatumar nga daan mga katrupa sang premium D3 di kun kay balo ka makatumar ka sang premium D3 nga amo ning bala nagapamatay sa mga viruses sa aton lawas mga bakterya kag nagapapagsik sang hulag ta kay ti may vitamin D3 mo no. Naputos pa ini sa mahumok nga kapsula ining magtumar ka sang premium D3 nagadugay ka magtigulang kay nagapugong ini sang ginatawag nga skin aging nagapugong blas ang pagyukot-yukot kolorinot sang panita. Di ko nakatumar ka sang premium D3 bastante ang imo nga resistensya kag wala viruses kag mga bakterya lawas mo amo lang ni nagatugas ang balatian sa lawas ta eh. Ining viruses kag bakterya bla nga makasulod sa lawas ta. Titirahon niya ng mga spare parts mo ah, kundi matap na ining mga viruses kag mga bakterya sa lawas nato ng mga spare parts ta nagakatuktukon maglakat kag maglagan ka nagalinagatok na. Di ko na ugali o ninyo pag tumar sang premium D3 daw nagatanlas lang no kung sa mga makinabla tanlas bla no gaano kadulas. Gaano kadulas ang minsan. E-check tabla katropang dyan, Ray, ara na. I-preparar ba ang interview. Maluoy kita, no? Pero maganda sa aton nga mga otoridad. Ano yan ang background man sa sinay mag-asawa? Kaya gina-follow-up sa mga reporters tayo. Ano ang motibo? Inaway sa duta? Utang? Hold up? Tripping? Ano ang mga suspitsado? Drug addicts? O kung pigado? Nga bisan ang mga biktima ho nila, mga senior citizens? Kaya ti may anak kuno ini sa abroad. Ang ining mag-asawa pero kung lang taon mo assuming no bisan pa may anak sa abroad pero ti wala makapakayusang balay nila gani hayo ba hayo bang balay nga bisan sino nga suspitsado guro nga may malain nga tuyo ah bisan wala ka na gani guro gamit itiklod mo lang ning balay itiklod mo lang ning balay nila mat ay sus matumba oo kuhaan mo lang sa isa kaligi na yung balay nila matumba siya kung sa mga salakyan balakag sa mga tao kung maglakat lang nagtakilid na gahilay mo. Isa mo lang ka tikwang mahay. Matumba ning balay. Check tabla si katrupang Mario Blanc siya in interview sa isa sa mga pakaisa mga abyan sang mag-asawa. Sang isa sa mga pakaisa sang isa sa mga biktima ng mag-asawa na ni katrupang Mario abe sa interview.
2: Subong po naton si Alberto Sobredo. Sir, ano mo ang mga biktima?
3: Pamilya.
2: Paano mo nga nangin pamilya?
3: Sang kapilido lang kami.
2: Mag-ano?
3: Magpakaisa.
2: Oo. Sa babae kung sa lalaki?
3: Sa lalaki.
2: Okay. Bali, ang nanay nyo magutod?
3: Ang tatay.
2: Oo. Okay. Anong natabuogid kay ina, sir?
3: Te, adlaw lumataka na agtod kay ina. Kung huwag kang tuwaka ng asawa, di huwag gani man inga amodasanda na patay.
2: Ano oras na nasapuan kay ina?
3: Mga lasiti.
2: Sinong upod nila di sa sininga balay?
3: Darwala sanda.
2: Ang mag-asawa nga?
3: Ang mag-asawa lang.
2: Anong ngalan nila ganis nila?
3: Si Arcili, ang baye. Ang laki, si Ropo.
2: Sobredo.
3: Okay.
2: Dugay na ni sila nag-start sa Sinica Lugar?
3: Dugay na.
2: Mga pila na katuig?
3: Sobrado 20.
2: Ang duta nga niya ginatindugan sang ilabalay kay sinon?
3: Lutida.
2: Ilagin niya?
3: Oo. Dobi lang humlat nanda.
2: Ining luti lang.
3: Oh.
2: Pero ining mga katubuhan niya sa palibot.
3: Anaka prince.
2: Hindi nila.
3: Hindi.
2: So bali ag sa ano sila ag sa dok nandi?
3: Hindi, tramnan lang nanda.
2: Tramnan lang nila.
3: Humayan lang.
2: Okay. Ano ang pagkabalo mo sa natabo ni sa ila kay inasang aga? Nga nasakuan na sila?
3: Tinagagto yung asawa ko di. Ay madulong ka kwarta. Ay ginpadaraan ka bata na nga ipahilot na. Ti karon pag abot na di, nakita na ibayi gahapa. Ti wada ka diretso, nagbalik ta na, kag manugid tok na kan. Tinagagto tamon.
2: Ang bata, na-mention mong bata, ya may ginpadala nga kwarta, nga din niyang mga kabataan niyo.
3: Saniway.
2: Why did you get tinerya?
3: Why?
2: Ilan ka binubata nila?
3: Tatlo.
2: So ang tatlo na kabata, why di sa poder nila?
3: Why?
2: Okay. So ginpadalaan sila sa kwarta para kung tani
3: ipahilot.
2: Ipahilot.
3: Kag ibakal ka bulong na.
2: Ano may mga may balatian sila o?
3: Timi ang laki kinahapo da.
2: Asan
3: ang baye nahulog da sagdan.
2: Okay.
3: Ti ipahilot da bata na.
2: Mm.
3: Ti karon pag abot ka asawa ko. Kita na ya baye gahapa doon. Patay doon.
2: Diin ang babae nagahapa
3: sa kuan kahagdan. Tupad kagdan.
2: Sa tangan din sa hagdan. Ang lalaki.
3: Sa lupa.
2: Ang lalaki.
3: Sa unahan na lang.
2: Mga ano kalayoon ang distansya halin sa...
3: Mga isa kadupa.
2: Isa lang kadupa.
3: Oo.
2: Ang lalaki, hambal, ang babae, hambal mo gahapa, no?
3: Oo.
2: Ang lalaki.
3: Gakaya.
2: Gakaya siya.
3: Oo.
2: Okay. Pero kasan o katapusan yung nagkitanay o nagkanto di sa ila?
3: Si asawahan nakaanto di kang naligad ng adlaw.
2: Anong adlaw to?
3: Wala ko kumaan kung anong adlaw.
2: Okay.
3: Tay ako taka buhay do nga way ko kang tudi. Kay ti masakit taka sobra.
2: Layo diya inyo balay.
3: May kwayan na.
2: So ikaw ya bihira ka lang di talag sa kanang kanto. Pero si misis mo permedia ka kanto. Okay, tapos.
3: Tapos nag-abot ba lang umagad na katong Bernis ti hapon.
2: Umagad ni
3: Ropo.
2: Sang
3: itong nakayelo.
2: Oo, okay.
3: Kaya mo mladakang naman an.
2: Pero bilang pakaisa, ano ang pagkakilala mo ni sa mga napatay, sa mag-asawangan niyo?
3: Why that contra? Mabuot na sandang duha.
2: May nasugid sila abi nga problema sa inyo, no? Kaya daw misis mo permi ang nagkadto di.
3: Kaya ang asawa na permi kagto sa balay, gatawag sa lang mga bata na.
2: Oo. May nasugid abi sa inyo si ang asawa?
3: Why man?
2: May problema.
3: Ti why mati problema nga gin... Why mati istorya nga ginsugid sa balay? Why? Eh, why ka matbulun ka ng dagid ah?
2: Pwede why man kontra?
3: Why man?
2: Mga pilas yan nakita nyo kayo na?
3: Ang pilas?
2: Oo, ang pilas.
3: Sa ulo ang bayi?
2: Ang babayi.
3: Oo. Oo.
2: Ang pilas niya, anong klase ng pilas to?
3: Bala ka pusil?
2: Oo. Pila ka bilog pilas niya?
3: Isa.
2: Isa lang, ulo?
3: Ulo, pay lapos.
2: Sa diin ang lapos?
3: Sa piyakman eh. Dia ni Igo.
2: Di nang entrance sa...
3: Dia. Ang lapos dia.
2: Sa dungan-dungan.
3: Oo. Oh.
2: Sa walang dungan-dungan, lapos sa too. Isa lang pilas. Ang lalaki.
3: Sa likod.
2: Likod.
3: Sa lomo.
2: Sa lomo. May lapos.
3: Wala maman. Eh, iti may pilas dia ho.
2: Sa basic
3: ang lapos man to.
2: Sa iya din nga...
3: Kiray.
2: Isa lang. Wala na. Iti lapit malanding balay niyo, Choy. May nabatian ka mong...
3: nabatian ka agot ko ka gabi, duha ka lupok. Kaya way maman ikon diin dapit. Ay, ti, permi mo lang may lupok mo.
2: Mga ano oras to?
3: Mga alas 9.
2: Alas 9 ka gabi?
3: Oo.
2: Pagkabati nyo isang lupok, pagkabati isang bata mo nga may lupok.
3: Way mata na manugid nga mo dyan may nabatian ng lupok. Ti, akar way makukabati, ay ti, gainam tamo sa balay.
2: So bata mo lang nakabati ya?
3: Oo.
2: Pero ano oras na siya nagpanugid sa imo?
3: Kainang aga lang.
2: Kainang lang sa aga. Oo. Nga may nabatian. So,
3: may nabatian ng lupok.
2: Ano nga klase sang lupok ang nabatian nyo? Sa bata mo, ginsugid niya sa imo?
3: Ang pumiro nga lupok, mahinay.
2: Okay.
3: Ang ikaduha, matunog.
2: Pero may ano siya, may interval ang pagkabati sang lupok. Interval ba may langat? Hindi,
3: may langat.
2: May langat.
3: Oh.
2: Okay. So, sa inyo paglantaw, kaina, abi, no? Nakasusunod man kamo sa sunod sang balay. Sa sunod sang balay, wala kamo sang may nakita na pati maanabi nga mayara sang pag-inukay o anong plastada?
3: Hindi, pagsaka na makina ko magad na ang banig na plastar kagang lunan, kagang habol.
2: Sa Balatangan?
3: Sa Balatangan.
2: Okay,
3: tapos? Na plastar doon yung lunan.
2: Oh. Pero nakatulog sila?
3: Sa akin nga pag-isip, nakabatang dasanda.
2: Hmm.
3: Tapos may nabatian siguro si Dalom, ay galahay ayam na.
2: Hmm.
3: Tiyamutong nanaog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos ga uyat ka press light. Tupanaog na sa lupa. Basi pagpasiga na ka press light na, na sintruhan ang tao.
2: Mm-hmm. Amo tong gintiro.
3: Amo tong nagliso kag makwan siguro mabalik siguro si babaw.
2: Mm-hmm.
3: Ti gintiro.
2: Mm-hmm.
3: Likod igo na mo.
2: Sinong paglantaw nyo base sa sitwasyon kay na sino ang una gintiro?
3: Ang laki.
2: Ang lalaki. Kay nakapanaog na siya.
3: Oo.
2: Tapos
3: ang babae siguro basi ga gakwan nga manaog.
2: Manaog.
3: So tapos gintirod lang.
2: Hmm,
4: okay. May na recover nga basyo.
2: May na recover kay ina
3: 45.
2: Hmm. Ano kalayo ang distansya sang basiyo sang kalibre 45 sa bangkay sang
3: marapit?
2: Ano mga pila ka dupa?
3: Way init isang metros.
2: Hmm. So lapit lang.
3: No.
2: Okay. Sa imo bitoy nga paglantaw no. Kitikilala mo ni pakaisa mo.
3: Oh.
2: Kag masami na mention mo man kay ina nga wala man sang kontra. Sa imo abi nga paglantaw, ano ang rason or ano ang motibo nga gidalantaw mo sa imo lang nga agintiro ni sila nga duwa?
3: Do na tripan lang.
2: Na tripan
3: sang adik
2: nga aman.
3: Ti may intindin siya nga may adik mo.
2: Hmm. Nga diri sa inyong lugar, damo adik din.
3: May adik eh.
2: So tripping lang ang imo paglantaw. Oh. Kung nagapamati subong ang suspect nga nagtiro. And sa imo paglantaw, pila kabilog ang nagtiro.
3: Hindi la man an iti way matakak maalgit mo.
2: Basi sa sitwasyon sa mga recovery.
3: Sa isip ko, basi mga tatlo sanda.
2: Tatlo.
3: Oh,
2: okay. Isa gid ang nagpangamot sa pagtiro tapos
3: o kung duha man eh.
2: Duha. Paano paglantaw mo nga ng duha? Isa lang ka basiyo, isa ka klase lang sa basiyo no?
3: Isa lang ka bala. Isa lang ka klase ka bala.
2: Ang ginagamit.
3: Oo. Oh.
2: Pero sa imo ya paglantaw hindi magnubo sa tatlo.
3: Oo.
2: Oh. Okay. Kag posible ba si duha ang nagtiro?
3: O kung duha man.
2: Duha. Basta di magsubra sa tatlo.
3: Oo.
2: Kung nagapamati subong ang suspect Choy, ano ang gusto mo ipalabot sa mga suspect nga naghimo sang krimen sa imo nga pakaisa?
3: Hindi ipamangkot ko lang ano gid sala ka duha. Insat nga ginhimo nanda dia. Insat ginhimo ninyo. Hay mabuot jang duha ka tawo di. Insat nga ginpatay gid ninyo. Kaya mula da akong mahamban. Ay nabisto ko'y batasan kayang duwak malam.
2: Maluan sa palibot.
3: Maluan da. Kung sino magtodi. Kung gusto mo makaan ka manok, ihawan. Kung gusto mo makaan ka isda, pamunitan. Ay may pispan.
2: Hmm.
3: Okay. Duro kaluan yang tao.
2: Open man? Open
3: kung sino magto. Duro kaluan pa dya. Kaya ano, rason nga insat ginpatay, gid?
2: May kwarta, may kantidad sila nga ara?
3: Huwag mat kwarta. Sarig na dyan sa mga bata na.
2: So, hindi man dumot paglantaw mo?
3: Hindi man.
2: So, say mo ya, tripping lang, gid?
3: Tripping lang.
2: Okay, thank you.
0: Mga biyan na batian ang interview ni katulupang Mario Hilongo sa isa sa mga himata. In other words, pakaisa sang isa sa mga biktima. So, masubuin ni mga biyan nga kung balikon ta ang nagkalanabo. Mga pasado alas 7 kagabi, sa nagligad nga Domingo sang gabi, may nabatian nga lupok. Daw sa wala man lang sa ila, kiti suno pa sa himata nga every now and then may lupok mo, no? So, duha ka lupok ang nabatian kagabi sang himata kag kasang hapon na o kung kahapon na sang aga na sa puan nga patay, no? kung basihan tang interview ni Katropang Mario Ilonggo sa himata sang mga biktima mabyan, wala gid sang rason, no? Tripping ang rason sang mga sospetsado. Pero kalibre 45 ang gingamit. Duha kalupok ang nabatian, isa ang umigo sa ulo sa asawa nga si Araceli. Isa man ang umigo sa lalaki kay Rufus. Bali lusot ang bala sa ulo sang babae. Lusot man ang bala sa lalaki, no? Gintiro patalikod kay igo sa duga sa likod mo kag lusot sa kilay niya. So ginapatihan sang mga himata nga close range, no? Ang distansya kay ti ang basiyo mga abyan nakita sa scene of the incident sa Bangkay Abi nga naga hurayad na mawala gani kuno isa ka metro ang distansya. So both silingon very close range, no? Ang suspect sang gintiro niya ang isa una nga biktima ang lalaki. Siguro nagahuligda tong babae sa sulod kag duon hana namang magwa ginpasundan nila, no? Basihan ta ang interview. Actually ginpadala sang kwarta, hindi gali sa abroad niya. May tatlo ka mga kabataan ini mag-asawa nga may ara naman sila kanya-kanyang pamilya nga naga-star sa Haniway Iloilo. Ahay ginpadalaan kwarta sang mga anak niya halin sa Haniway, ginpadala sa asawa sang sing ning gin-interview ni Katropang Mario kay ti parente nila mo. Mapahilot kag ibakal man bulong eh ti mga senior citizen na bla, no? Wala kasing reklamo sang pagbinatasan sang duha ka mga biktima nga ini. Mga agsador sila ang rice field amo ning ginatalauman nila, no? 20 anyos na sila nga nag-i-star sa among lugar. Kung basihan ta ang interview ni Katropang Mario sa himata, maayong batasan sang duha ka mag-asawa nga ini. Maalwan, magbisita ka na sila kag kunluyag mo kaon manok nga Bisaya, ihawan ka man nila. Kung naalangan ka nga gusto mo mag-tsibugda sa ilang balay, patsibugon ka man nila. So wala sa may nakita nga rason ang himata sa kuna nanong madalom nga motibo. Hiligot anon, utang, kwarta, hold up kuna nano. Nagapati ang himata sang sining mga biktima nga tripping. Amo na ila pagpati. Pero wala pa ini mabyan ma-confirm sang otoridad ta. Ang pagpati pa lang iniya sang himata sang duha ka mga biktima nga may mga adik sa ilang nga lugar nga natripingan lang ning duha. Ambot ano nga pagtripping basi pulo pangawat bla tapos na dakpan kag mangita na lang sang patas di blang duha ka mga ginapatihan nga sobra si isa ka suspects, no? Ang pagpati sang himata kag nga ang ginhimo gid nila yadto kun tripping lang abi, no? Why sila sa may nakita nga madalom nga motibo eh? Hilugot anon, land dispute wala, no? Hisa daw wala man, no? Manggad daw hindi man kay ti hayub-hayub ang balay kag ginapadala na ganit sang kwarta sang mga kabataan niya nga nag-i-star dito sa Haniway. Mapahilot kag mapabulong kay ti ginahapo ang lalaki kag ang babae mga byan na dalinas nakibitan guro. Tiyan mo na nga ginpadalaan sang kabataan nila halin sa Haniway para ibakal sang bulong sa hapo kag ipahilot, no? Sa ilang nga tatay kag nanay ti masubo ini mga byan. Atong sinipanawagan kung namuning pananawan sang himata sang mga biktima nga may mga adik dira at laban-laban sa mga adiktos da, mga upod yun da, basi blasto pad lang balay. Kung medyo may record at subject for investigation na, no? Mahimo na sila mga biyan nga ipatawag sa isa ka invitation for an investigation. No? Parang makakuha sang tuluid ng informasyon, no? Sa mga mga kaingod nila guro da kung sino daw ginasuspitsahan sa mga otoridad tanga daw kuging bla go kuging ning gagamit bla, no? Subject for invitation na sang investigation, no? Kay do amo nang ginalantaw nga motibo eh sang biktima asang pamilya sang biktima as of now, no? Amo ina ginalantaw kag ginapatihan sang himata sa mga biktima nga tripping, no? Bangod sang mga adik sa ila nga lugar. Siguro sa pagpati sang himata mga bian basi bala na apike bala katropang dyan riyaw. Ang ila to pulo pangawat, but ano kawaton man nila to sa balay nga gatakilid na tuan nga daga takingking na tong balay. Bala mo ang adik mga bian daw wala ni sila sa mga patugsiling eh, no? daw may nagahutik ni bala sa ilang daw demonyo sa dalunga nila nga maghimo sang krimen, no? Daw basta magamit ka sa isang illegal nga drugs kag mag-high ka, daw kun ano na lang nagasulod spinsar mo, no? Either sa kaan ka sang tanga o talimbabaga ang imo nga utok agi sa dalunggan mo. Kag maglingin na gani ulo mo, bisan ano lang imuon mo nga daw hindi ka nakibalos ang dapat mo imuon. Ting malain sini kun may mga armas, kag kun may mga tripping-tripping, may mga trupa-trupa sila, may mga grupo-grupo, no, mga challenge-challenge bla, no? Di amo ni, makaluoy lang mga biktima nga, sus Maria kagusip. Panawagan lang sa mga otoridad ta sa Pasing kun may imo, no? Dasig-dasigo nila kag medyo pasangkaro nila ang ila sini nga mga intelligence information gathering para mahatagan na tunustisa ning mag-asawa. Makaluoy ni mga senior citizens nag-i-star sa isa ka hayub-hayub nga puluyan. Maayo man ang pagbinatasan, mga maalwan man kag wala man ini sila sang kontra sa ila sini nga lugar for 20 years already. 20 anyos nga pag-i-star nila sa mga lugar, waay gid sang mga kontra. Di ini mga byan, bisan ano mo kaayo nga tawo, no? Maayo kabatasan, maalwan ka man, gapang hatag ka man, pero hindi ka gidyagli makaluwas sa mga tawo nga wala batasan. Ha? Mambal kita mga byan nga do pauna-unan lang bla, no? Bisan mabuot ka, maibita batasan mo, hindi ka man gali hilway sa katalagman, pinagi sa mga katuntuhan sang iban. Ayun na blang, hungiton mo na bla. Hungiton mo sang palad mo, patiksiko mo, kagtunya pa. 11 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Medyo maulanon dito ang panahon sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Kay aga pa ni Katrupang Romel nag-follow up bala. Nag-check sang mga ano, sang mga reports bala, mahimo natin palayag sa kanginan. Sa piyak bahin sa balita lokal, antes kita magsaylo sa mga balita ni Katrupang Romel Paklibar sa patrol. Ang kompleto kon reklamo batok kanday Congressman Jojo Ang ka Congressman Noel Rivera. Angot sa ginaligar nga ba ng nga report nga conflict of interest sa pila ka mga infrastructure projects sa ila sining distrito. Yara na ginpaedalom na sa preliminary investigation. Si Jojo Ang sang Uswag Ilunggo. Tidri ginapamatudan ini mga byan sang gobyerno nasyonal nga wala sang ginatawag nga selective justice. Kay ining duha nga ini ka mga representative ni Duk Aliado man isang Pangulong Bongbong Marcos. Oh, baliskad sa gina, singgitan sang iban nga mga kontrapartido, nga mga kontra-administrasyon nga ang gobyerno nasyonal naton subong nagapanglagas sang mga kontrapartido pasakaan kaso nga ginaaligar na selective justice. Naglabot na sa preliminary investigation o kung preliminary investigation stage mga byan, mga katrupa, ang reklamo o panumbungon batok kanday Uswag Ilunggo Party List Representative Jojo Ang. Ang hinablos-blas ng IBC, International Builders Corporation. Congressman siya pero may construction firm sila nga mo ng IBC, no? Iban sinin sa aton guno, masiling alam na this. Kag ining isa ka party list representative man, congressman niya gali, regular niya nga congressman. Kaya sa 3rd District ini siya nga congressman sang Tarlac nga si Congressman Noel Bong Rivera. Ah, kontratista man, contractor man. No? Paamo kung congressman ka, may tendency nga maging contractor ka. Para ang imo nga CDF, ang imo nga project sa inyo, sini nga distrito, ikaw ang maka... ikaw ang maka sakam. No? Te ang mga kontratista, luyag man niya maging congressman. Kay para nga sila naman niya maubras ang mga projects nga nakalaan sa ilang distrito. Tiyan mo rin sila ginatawag nga kontraktor. Congressman na, kontraktor pa. Amo na ang ambisyon sa iban, hindi man tanan. Congressman na, mangin kontraktor pagid. Ang iban nga kontraktor na, mangin congressman pagid. Tidira nagatuhaw ang ginatawag mga byan nga conflict of interest. Tiining duha mga abyan, mga kalyado ni isang administrasyon. Ah, kalyado ni sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Tiining nga mga balita, ang gin-confirm na sang Office of the Ombudsman, may kang tanan, ang nasambit nga reklamo sa ginaligar nga conflict of interest sa pila ka mga infrastructure projects kung sa diin sila mismo ang nagahawid sang mga proyekto bilang mga kontraktor. Suno mga abyan sa pagpahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Kasunod ini, ha? Sang mga informasyon mga abyan nga ginapanagiyahan ni Rivera, ang Tarlac 3G Construction and Development Corporation, samtang ginaligar man nga may kang tanan si Ang sa Iloilo Based International Builders Corporation and Alincon Development Corporation. You see, alam na this. Kontraktor ka, congressman ka. Congressman ka, kontraktor ka para may project, may kickbacks. Ang ining mga kumpanya mga abyan ang nakadaog sang madamo nga mga project bidding sa ila sininatungdan nga mga lugar o distrito nga ang nakabenepisyo ang ila pamilya nga nagauyat sang ila nga negosyo nga construction firm, kontraktor. Probinsya sang Iloilo mga abyan, sa Ilokita, sa iban pa nga balita lokal, wala pa makadeklarar. O kung ang probinsya sang Iloilo, wala pa madeklarar nga ang African swine fever. Hilway na kita, ang mababoy ta. May mga ginapatuman yung mga security measures ni ang aton nga provincial veterinary office. Kahit isang nagligad itong mga sinimana, may mga gin-report lang nga apektado ang pila ka mga baboy sang ASF or African swine fever. So pamatiang tang report ni katrupang Febby Burs Morales kung ano kahugot na ang ginapatuman ng mga pagsulundan agud itong malikawan ining pamalatian sa mga baboy. Katrupang Burs, sa report, please come in.
4: Probinsya sang Iloilo wala pa madeklarar ng African swine fever o kon ASF-free. Padayon ang pagpanagtag sang disinfectant sang provincial veterinary office sa mga kabanuanan agud mapanganhagan ang paglaptas sang African swine fever sa mga baboy. Ginpayag ni Iloilo Provincial Veterinarian Dr. Daryl Tabuada, wala pa madeklarar na ASF-free ang probinsya sang Iloilo. Suno kay Tabuada, isa sa mga ginakonsiderar sang iya opisina amo ang pagpraktis sang biosecurity pareho sa pagbawal sa pagpakaon sang baboy sang mga damog. Pagpangtang sang footbath sa gwa sang tangkal kag magpaligo antes magsulod sa tangkal. Nahibilawaan nga may baboy nga nagpositibo sa ESF sa Barotac, Biho.
5: Ang support nato lang sa LGU, kung ano ang kulang sa LGU, gabulik kita. Kag last week, nag-meeting kita sa atong mga meat inspectors. Sila ni ang nag-check dito sa mga slaughterhouses. Kag sang aton yung mga livestock inspectors, sila ni ang mga technician sa kabanuhanan dito sa kabanuhanan. Kag i-discuss man nato yung aton mga protocols liwat. Kag naghatag kita sa mga disinfectant sa mga kabanuhanan in preparation ina kay gusto gid naton nga i-strengthen sa probinsya ang farm biosecurity. Kabalo man kita nga since kinigo kita dako gid ang damage sa aton probinsya. Kag nakita namon nga kun focus lang kami sa border control na medyo mabugat dako ang maintenance, kag hindi siya masyado ka-effective. Ang nabi ng border control ang border sa Puerto kay ang movement nila kontrolado, pero sa karsada ng border control hindi siya muna ka-effective. So ang ato niya nga focus sa probinsya sa Iloilo is to strengthen ang farm biosecurity. Sa kada backyard farms, dito dapat ang away natin sa ASF. So dito kita yamamantay sa mga tangkal. Practice na natin ang biosecurity nga dapat may kudal, dapat ang tangkal nga hindi masudlan sang tawo, ido, kuring, manok, inindira. May ara siya nga footbath nga tapakan mo kung mapadisinfect ka. Ang tawo dapat ka-practice din sang biosecurity man nga before siya magsulod sa tangkal, dapat nakapaligo siya, naka-change siya clothing. Kag lastly, discourage na ito ng papakaon sa damog, especially kung may kitchen waste siya nga may mga tagas ang karne man, for example, na may baboy at igaging luto, may dilin, pakaon siya. So, ang focus natin dira sa farm biosecurity, kay wala pa natin ma-totally eliminate ang ASF diri sa probinsya. So, hindi kita ya ASF free.
4: Si Dr. Daryl Tabuada sa Iloilo Provincial Veterinary Office. Ang ka balita, gandulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo, Dietary Supplementa for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Boyle, Stibor Morales, XFM News.
0: Exciting Philip. Nagdala sa aton oras 20 minutos nang nakaligar sa tag na alas 5 saga. Amo na siling ko katropang genre ang pagsagot sang baboy nigid basta-basta. Eti subong mahal ang feeds. Hindi na pwede gina-discourage ang pagpakaon sang damog eh, no? Maing aga lang sa kay katropang Rodolfo Junior Onasin Dilapos. Dakpa na ang scammer katropang Dennis kaso subong makagwa ka kay budget. May budget sa piyansa pero sa utang wala budget. Sakay Tristan Wyatt Gulay, maing aga. Sakay Ma'am Mary Ricabar, maing aga. Nagapamati sa aton subong. Sakay Mark Joy Rebalo Alayon, nagapamati man sa aton subong. From Cadiz City. I-check ta si Katrupang Romel Paklibar sa patrol mga katrupa halin sa norte nga bahin sang Iloilo nga medyo naulanan sila dito. Naka-experience sila sang maulanon nga kagahon ang mga kabanuhanan sa coastal area padulong sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Report, situation report, Katrupang Romel, sa report, maing aga.
6: Good morning, Katrupang Alvin. Maaliwanas diya sa siyudad sang Iloilo, Katrupang Alvin. Unlike sa probinsya sa Iloilo, pagkanto dito sa northern Iloilo nga nagtupa ang mabunog nga ulan kainas ang kagahon mga 2:30 katropang Alvin. At isubong medyo naghulaw-hulaw na. Pero diriya sa siyudad sa Iloilo, mala ang siminto, kitaon ang silak sang adlaw.
0: Budlay ko mala?
6: Oo, abutay. Mala. Pero may mga time ang isa nga dapat kinahanglan malaman katropang Alvin.
0: Ah, sa bagay, pero dapat gid may ano eh, may pamaagi gid.
6: Oo.
0: Para mga wash out man bla ang mga higko-igko sa dalan. Nga amo nang nagapadanlog eh. Gapadulas bla.
6: Hindi abi masarangan sa street sweepers kung kaysa kung damol lagi man ang yabo katropang Alvin.
0: Oo. So, ibalot ka ang aton nga mga street sweeper di manumano nimo.
6: Oo.
0: Iban nga mga nasyon, developed countries, Amerika, Canada, Japan, may vacuum cleaner tong ila dump truck.
6: Oo.
0: Oo, nag-aagi lang da sa kalye, ibrasan niya ang kalye, dala suyop.
6: Oo. Tidiri sa aton may vacuum cleaner man kita di nga truck. Galing ti
0: limited.
6: Do talaga sa lang ko kita kung saan noon na ginapa-operate.
0: Oh, kay manami gid man tani nimo kun tagaan budget na mga banwa may ara man sila actually nga mga street sweeper nga mga ano nga mga dump truck ina sunod like, lang galing.
6: Oh, sila sang Pasay may ara sila katropang Alvin.
0: Oo.
6: May ara sila nga
0: do ginabrasan bala ang kasada.
6: Gatiyog nga brush tapos do may tubig siya. Tapos kinabakyum ang yabok. Magang higko.
0: Ti manami gid pinaka-effective gini nga klase panglimpyo sang dalan.
6: Oo.
0: Galing kaluluoy lang ni mga street sweeper. Tama, dula.
6: Dari sa aton sa siyudad sa Iloilo, street sweepers, may isa ganit kong ipamangkot. Singko, nung pila na ka walis ting-ting ang naupod mo, sugod sa nag-ubra ka ni street sweepers.
0: Mm-hmm.
6: Yes, yung todo, hindi na maisip to.
0: Okay, baloka, ti dasig maubos ng silig ting-ting sa bagid mo sa siminto mo.
6: Oo. Sa siminto. Ti, wala sila nagabakal sang walis ting-ting lubi.
0: Oo.
6: Buri. Ang pinapakal nila, iyas ang buri katropang Alvin.
0: Medyo,
6: para mas madugay.
0: Medyo laba, tapos kung, medyo tambok.
6: Oo, tapos kung doon lagko, gawa ang, kung may mga lagko nga, kagmadambol nga duta.
0: Madulog
6: siya. Masarangan, madala nga pasang silhig.
0: Kapin pa kung nagkudol-kudol nga siminto, dasig, maupod, imo silhig.
6: Oo.
0: Tiya mo ni yung kakulang pa natin kung mintinaron, tagid ni nga magiging super clean gid ang syudad ta, siguro mga vacuum cleaner, no?
6: Oh, vacuum cleaner.
0: Tingaling kiti gisingita naman ni Master
6: May vacuum cleaner kita pro do isa lang kabilog bla katropang Alvin 30 while takabalo kun sa di nag-operate. Kasi nakita ko sang nagligad sang after sang dinagyang dugin gamit to siya ang vacuum cleaner mo.
0: Oo.
6: Dira sa siyudad sa Iloilo sa gin pahamtangan sa mga tiyosko kag mga ano bala mga
0: during dinagyang
6: festival, Black Food Festival.
0: Oo.
6: So motosikin gamit siya. Dusubong doon ako nakita nga ginagamit di sa kasada.
0: Mm, kay maano na ma effective ka tama na.
6: Oo.
0: Dasig bla.
6: Kasi limpyo gid yang agi ka tapang albin.
0: Oh, bisa digdaan mong dalan mo.
6: Oo.
0: Sa nubla dalan mo baneng. Limpyo limpyo.
6: Di subong diri sa siyudad di ka tapang albin na medyo sako nagawa. Ang mga di pampasahirong salakyan ang traditional jeep kag may nakita naman ako nga modernized jeep nga nagabiyahe. Subong aga katrapang Alben.
0: Minibus ah.
6: Minibus dress student sang Ilocate. Oh, may klase naman. Iba niya ang mga private school katrapang Alben subong pa nag-umpisa mo July.
0: Mm.
6: Ang klase dress student sang Iloilo. May mga private school sabi nga
0: uli. Oh, dili sila nagbukas.
6: Bukas ang klase.
0: Timidyo la umang taso nga medyo ma-traffic nga sitwasyon.
6: Oo. Dari sa siyudad sang Iloilo. So, direct kita sa presyo sa mga nakapangunang kabalaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, ang tamudyos, 180 pesos ang kilo. Alimusan, 320 pesos ang kilo. Mataan, 180 pesos ang kilo. Ang lubulupo, 160 pesos ang kilo. Bulaw, 180 pesos ang kilo. Ang alatan, 280 pesos ang kilo. Ang pagi, 150 to 180 pesos ang kilo. Locos, 350 pesos ang kilo. Bansa, 240 pesos ang kilo. Pasayan, 320 to 350 pesos ang kilo. Ang kasag, 350 pesos ang kilo. Salmoniti, 180 pesos ang kilo. Tulingan, 160 pesos ang kilo. Bisugo, 220 pesos ang kilo. Ang lison, 250 to 300 pesos ang kilo. Ang bangros, depende sa kalagkoon sa bangros, may 180 to 210 pesos ang kilo. Ang panakot, ang ahos sa gihapon, 120 pesos ang kilo. Kamatis, 80 pesos ang kilo. Bumbay, may 80, may 90 pesos ang kilo. Ang luya, tag 120 pesos ang kilo. Ang utanon, ang talong, tag 45 pesos ang kilo. Rabanos, 30 o kon 70 pesos ang kilo. Margoso, 80 pesos ang kilo. Kalabasa, may 40 pesos ang may panit. Ang wala na panit, tag 60 pesos ang kilo. Ang balatong, tag 100 pesos ang bugkos. Ang patula, 60 pesos ang kilo. Tubtub, 80 pesos ang kilo. Ang okra, tag 80 pesos. Tubtub 120 pesos ang gatos. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Oras mga abyan, 27 minutos na ang nakaligad sa atak na ng alas 5 sa aga.
1: Exciting!
0: Di una sa pagpaalam sa mga nagupod sa ato na salamat, Gid. Salamat katrupang Febby Birds Morales sa report. Thank you sa kay katrupang Ramil Paklibar sa report sa patrol.
1: Exciting Pilipinas!
0: Upod ko din sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Magabalik ako mabiyan sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Standby sa masunod nga programa, The Secret of Health. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ini si katrupang Alvin Dennis Araba. XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
7: Exciting Pilipinas! Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan. Laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan

0: Isang maganda at malusog na makikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanaman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatin sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganyan rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Sa mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganyan na rin, i-like nyo po at follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa mga promotions natin. Ganyan na rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganyan na rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganyan na rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa programa po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Dr. Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Nasa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw.

0: Wow. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: The secret of health.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman. Kung paano po tayo papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa doktor sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad yan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algy kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
3: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing symptoms ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So, maaaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So, meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
2: So, iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano?
3: Ang, pero pare-pareho lang sila ng nature ano? Na tinatamaan yung ating kulani.
2: Ano-ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Dok?
3: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So, pag meron kang cancer cell, automatically, haharangin ng lymph nodes yon. So, pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma, parang secondary to some form of cancer eh. Pag nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
2: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
3: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
2: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
3: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yon. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual. Usually, kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
2: Nawawala na rin.
3: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. Yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit, lalo
2: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
3: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan partner sa kilikili tapos sa singit ano. So pag nagkaroon ng pamamaga na unusual tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka ano, pagkakaroon ng lagnat kahit wala naman kayong infection, feeling yung lagi kayo nilalagnat tapos biglang bumagsak yung timbang, yun hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura tapos nagkakaroon ng pag-chill, ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
2: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga simptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan mga kaibigan, magpakonsulta na kaagad ano? Sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na po ano? Sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo mga kaibigan ng complete health assessment at makita po ano kung ano yung present condition po ninyo mga kasama, kasi mahirap maghula-hula doc ano, lalo po pagka ganito na ano na mga karamdaman mga kaibigan, hindi na po basta-basta ay akala nyo normal lang na kulani. Ayun pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells sa iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo at mas maganda masog po na kaagad ito mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan para mabigyan kayo ng complete health assessment mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health at mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
1: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
9: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
3: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon. Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
2: Mm-hmm.
3: Ganon din yung nature ng mga sakit. At dumarami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
2: Mm-hmm.
3: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Diba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
2: Yun na nga.
3: Yun ang problema.
2: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, no? So, mga kabayan din dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar.
11: The Secret of Health.
2: Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
12: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Nagualiches, Quezon City po.
12: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
13: Opo, matagal na.
12: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
13: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
12: Tapos, may bukol din kayo?
13: May bukol po ako dito sa liig, pa-ultrasound pinay ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
12: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
13: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay. Hindi gawa-gawa lang po ito.
12: Yeah.
13: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po. Opo. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
12: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
13: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
12: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
13: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok, marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
12: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Po.
12: Taga saan po?
13: Nubaliches, Quezon City po.
12: Thank you so much, ma'am.
11: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, uh-oh, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
3: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, mm-hmm, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, mm-hmm, eh malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kay Inay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunurin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa alip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talaga inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. O, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oo. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Eh, nutrients, dapat balance yan. O, yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum ano, analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa.
2: Mm-hmm.
3: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
2: Ayun, ha? So, sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Eh, pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
3: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig niyo yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
2: Yes, o.
3: Para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold, Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, dadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
2: Mm-hmm.
3: Buffet of nutrients. Kasi nandun eh, yung array of nutrients that we need every day.
2: Mm-hmm. So, sa mga kabayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, ano? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yastral Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita lang din sa atin pong mga Yastral Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pong pangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination,
3: yes,
2: saktong dami,
3: yes.
2: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
3: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay.
2: Yun, so,
3: kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, maraming mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
2: Mm-hmm.
3: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man katanungan na meron po kayo.
2: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin, no, Doc, wala po tayong oras.
3: Okay.
2: Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners.
3: So, basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
2: Thank you so much, Doc. Ngayon po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muli lingkod, Sir Michel Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
4: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
11: The Secret of Health.

0: ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Madiet na kubuwas ah.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: On SXFM Philippines, SXFM 100.7, ang Ketropo mo Station, Lasais 9.
1: At lawadlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga, Lunes, Hulyo 6, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Tropang Alvin Dennis Rabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa balita lokal. Mag-asawa na sapuan patay sa gwa sang inapuloy-an sa Barangay Salngan pa sa City kahapon sang aga.
1: Mag-asawa ng senior citizen sa sapuan patay sa Barangay Salang Kunsalngan pa sa City mga biktima. May mga pilas inisang pagtiro sang kalibre 45 nga pistola.
0: Dismiss police nga tuyo serbihan sang PNP IMEG sang warrant of arrest nagsungka sa kay o kung nagsungka kay Police Brigadier General Tuanio.
1: Grade 11 student ginpulihan sang 15 ka mga estudyante sa gwa sang eskwelahan sa Dumangas, Iloilo.
0: Balay sa Barangay Lawigan San Joaquin na upos sa sunog.
1: Board member JP Piñol malipayon nga ginpakigbahin ang pagpasar sang Provincial Ordinance 2026-356 banwas ang pabiya gintabag ng Sorbete Capital of Iloilo.
0: Pabiya may 46 ka mga sorbetero 38-3 nagaling sa Barangay Anilao, Pavia, sunod kaya Board Member Piñol.
1: Nagkalain-lain nga flavors ang ice cream, gina-explore sa banwas ang Pavia.
0: Kilala nga scammer sa Iloilo nga may pending warrant of arrest, arestado sa mga operatiba sa Pavia Municipal Police Station. Headlines, balita in national impeachment trial ni Vice President Sara Duterte opisana karon sa hapon.
1: Senado handa in kaso magtambong sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
0: House prosecution ginpakigbahin ang mga nakaline up ng witnesses para sa unang adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte.
1: Green box nga may tax records ni Vice President Duterte ginpabalik ni Senator Lacson sa House prosecution.
0: PBBM nagapating mas madasig ang proseso sa impeachment trial kung direkta nga magatubang kag magsabat si Vice President Duterte.
1: Pagparehistro sang mga luyag magtambong sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte nagsugod na.
0: Senator Mark Coleta mahimo nga makapartisipar sa impeachment trial sa samtang wala pa sa warrant of arrest batok sa iya.
1: Pangulong Bongbong Marcos ginpangiwala ang mga akusasyon nga siya ang mastermind sa likod sang manumali nga flood control projects.
0: Former Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska gindismiss sa serbisyo.
1: Kaso nga plunder bato kay Marcolita, posible nga mag-reverse trial sunod sa kay Senator Lacson.
0: PBBM ginakabig nga successful ang estate visit sa Canada.
1: GCash gin panubuan ang ilasin nga transfer fee sa napulo ka pesos.
0: Balita international, mga napatay sa rinog sa Venezuela naglabot sa 2,645.
1: US nagtanyag sang bulig sa Russia agud nga masolusyonan ang kinagamo sa tunga nila sang Ukraine.
0: Kag sa entertainment news, Sash Nalaparan kag Mark Pascual nagbulaganay.
1: Sa aton balita sa hinampang, Alex Yala sulod na sa round of 16 sang Wimbledon matapos nga ginlutos ang defending champion nga si Swiatek Serena Williams hindi na magpasako pa sa Wimbledon doubles bangod sa injury.
0: At sa aton extra world balita, bank manager sa South Korea arestado matapos nangawat sang kwarta sa vault. Suspect din Island ang mga genuine banknotes sang cartoonish nga playing money. Sa 6:14 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Sunthone Vitamin C, produkto sang Yes to Health Incorporated, nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yuro Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone vitamin C, pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubang sang Midtown Hotel. Lasa is 15 mga katropa sa karon sa Italia sa mga nagapangunang balita lokal. Local news. Patay ang mag-asawa matapos ginapatihan gintiro sa guwasang Inapulian sa Barangay Salngan, Pasay City kahapon sang aga Hunyo 5 o kon Hulyo 5. Na-recover sa crime scene ang basiyo sang caliber 45 o kon sang basiyo sang compatible sa caliber 45 ang bala. Sa impormasyon nga nakuha sang XFM News team, 62 years old ang babae samtang 82 years old naman ang lalaki. Padayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sa insidente kag sa likod sang pagpatay.
1: Angot sa nasambit nga balita, patay mag-asawa ang senior citizens matapos nga natirohan sa wala pa makilala ng mga suspitsado sa Barangay Salngan, Pasay City, nagligad nga adlaw. Pasado na alas 7 sang aga, Hulyo 5 sang nasapuan ang asawa ni Alberto Sobredo, ang mag-asawa nga nagahigdaon sa tubang sang ila sininga Puloy-an malapit sa hagdanan. May pila sa ulo, tugas ang pagkatiro ang asawa nga ginkilala sa kay Arcelia Sobredo, 63 anyo sa edad, samtang sa likod naman ang pilas ang pana gagin kilala kay Rufo Sobredo, 83 anyos ang edad. Sa interview sa XFM News team kay Alberto, pasado las 9 sang gabi, Hulyo 4 sang may nabatian ang iya sining anak na duha ka mga sunod-sunod nga paglupok sang armas luthang malapit sa Puloy-an sang mag-asawa. Na-recover naman sa crime scene ang duha ka mga basiyo nga ginapatihan 45 kalibre nga pusil o kun nga pistola kag tatlo ka mga wala nakalupok nga mga bala. Nagapati naman ang pamilya nga posible na tripingan lang ang mag-asawa bangod sila ang maihibalo o kun wala sila sang nahibaloan nga mga kontra sang mga ini kag wala man sang mga hiligut-anon, wala man sang may nadula nga kagimitan sa sulod sang Puloy-an suno sa ilang himata. Padayon pa ang ginahimong imbestigasyon sa mga otoridad sang among banwa o kun among syudad sang Pasay.
2: Tinagadto ya asawa ko di ay madulong ka kwarta ay gintadaraan ka bata nang ipahilot na. Di karoon pag-abot na di, nakita na ibayi gahapa. Di wala ka diretso, nagbalik ta na, kagmanugid tok na. Nabatian ka agot ko kagabi, duha ka lupok. Pero wala maman ikon di indapit. Ay, ti termim lang may lupok mo.
3: Mga ano oras to?
2: Mga alas 9.
3: Alas 9 kagabi?
2: Oo. Oh.
3: Pagkabati nyo sa lupok, pagkabati sa bata mo nga may lupok,
2: wala matanamanugid nga mo dyan may nabatian ng lupok. Kaya akan huwag mo kukabati, ay tigay naman tamo sa balay.
1: Kabahin sang papayag ni Alberto Sobredo, ang himata sa mag-asawa nga nasapuan patay.
0: Lasa is 18 mga katropa sa dugang balita lokal, nagsungka kahapon o kung sa naligid nga adlaw si Desmis Police Officer Jerry Villanueva kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio. Si Villanueva ang tuyo kunta nga serbihan sa PNPI Mex sa warrant of arrest sa nagligid nga semana sa Molo Police Station. Iniya ang may kasong murder. Dala ni Villanueva sa pag-surrender ang iya issued firearm nga Taurus TS-9. Sa custody na sa Iloilo City Police Office ang among individual.
1: Lasayis, 19 na ang atong oras. Nagpanawagan sa ngustisya ang pamilya sang grade 11 student matapos nga ginpulihan sang 15 ka mga estudyante sa guwa sang isa ka eskwelahan sa Dumangas, Iloilo. Base sa inisyal nga informasyon sang XFM News team, natabo ang insidente sang Hunyo 15 kung sa diin tulukay lang ang ginhalinan. Nagapangayo sang bulig ang pamilya sang grade 11 nga estudyante para sa pagpabulong kag pagpa-CT scan sang bata tungod nagasuka pagkatapos nga ginpulihan sang kapareho maniya nga mga estudyante. Ginatinguan sang news team nga makuhaan sang dugang pangadetalye ang pamilya sang biktima, malakip na ang principal sang eskwelahan may kang tanan sa among insidente.
0: Sa piyakabahin, totally damaged sa sunog ang Puloy-an nga ginapanag-iyahan ni Adela Failana sa Zone 7, Barangay Lawigan, San Joaquin. Hulyo 4 sang aga. Sunod kay Fire Officer Juan Zaymon Abastillas, investigador sa BFP Tiola Substation sa San Joaquin, nga human sa light materials ang pulian kag wala sang tawo sang natabo ang sunog. Nagkabaton sa impormasyon ang BFP Tiola Substation sa San Joaquin nga may sunog sa lugar pinaagi kay Franklin Sikatin nga isa ka habal-habal driver. Nagkatotal sang 10,850 pesos ang kalitan sang sunog base sa operation manuals ng BFP. Padayon pang nagahimo sa investigasyon ang Bureau of Fire Protection sa gintunaan sang sunog.
1: Malipayon nga ginpabugal ni Board Member JP Piñol ang pagpasar sang Provincial Ordinance 2026-356 ukon ang ordinansa nga nagdeklarar sa Banwa sang Pamilya partikular na ang Barangay Anilaw bilang Sorbete Capital ub Iloilo. Sunod sa kay Piñol nga iya ginadso ang ordinansa sa sanggunian panlalawigan bangod nakita sini ang pagpanikasog sang mga sorbetero sa ila sini nga pagpangabuhi kag kun paano nila ang ila sini nga makabataan ginpaeskwela paagi lamang sa pagbaligya kag paghimo sang sorbete. Antes ginduso ang provincial ordinance, gintipon sang nasambit ng opisyal ang tanan nga ensa sa Pabiya, lakip na din ang tourism office kag subungman ang mga sorbetero agud nga mahibaloan kung kasan ugid nagsugod ang paghimo sang sorbete sa Pabiya. Pahayag padugang ni Piñol nga samta nagataas ang sales ng commercial ice cream, dapat man nga balik doon ang mga ordinary nga vendors katulad sang mga sorbetero sa amo nga banwa bilang suporta halin sa Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Tuto Defensor may mabaton nga 500,000 pesos nga financial assistance ang amo nga banwa halin sa Provincial Culture and Arts kag subuman sang Tourism Office gamiton ng 150,000 para sa Sorbete Day di Pabiya sa Mayo 2. 150,000 naman para sa Sorbete Day sang Barangay Pabiya kun sa diin wala pa sang eksaktong fitsa kun sa diin ini pagahiwaton kag 200,000 naman ang paggagamiton para sa product development.
4: Bali ang ining ordinansa is Provincial Ordinance number 2026-356 which officially declares the Municipality of Pabiya, specifically Barangay Anilaw, as the Sorbete Capital in the province of Iloilo. Katropang Mario, ginhimuan ini naton sa pamaagi nga madeklarar ang Banwasang Pabiya kay nakita naton ang pagpanikasog sang aton nga mga sorbete vendors nga for the past 70 years has been struggling while at the same time thriving at some point. Kaya tinga, ang ininga negosyo nila, nakapa-eskwela, nakapatapos sang ila kabataan, and ultimately, nangin professional. While at the same time, preserving the legacy and the ingenuity of Pabiyan Hons when it comes to the sorbete industry.
1: Ang kabahin sang pagpag ni Board Member JP Piñol.
0: Lasais, 23 mga katropa sa kaangot ng balita lokal, may 46 tanan ka mga sorbetero ang banwas ng Pabiya sa Lin 38 diri, ang nagkalin mismo sa Barangay Anilaw. Sunod kay Board Member JB Piñol, samta nagatigulang na mga manog ice cream, dapat nga mainganyo ang mga kabataan, nga padayunan ng legasiya sa inang mga ginikanan para nga hindi madula ang sorbete sa Pabiya. Una nga naghimo, o kung una nga naghimo sang ice cream sa mga banwa mo si Late Angel Guadania Sr. Sa diin, iya pa ini nga gindala sa unang sa diin, iya pa inigindala sang una sa Sibalom kag Negros 1970s sa nagsugod ini sa pag-alsada kag nangin main supplier sang ice cream sa bilog na probinsya sang Iloilo kag tubtub sa subong ini ang ginpadayon sa mga taga-Anilaw Pabiya. Ginpagigbahin man ni Piñol ang plano sang banwa nga magpatigayon sang contest kag seminar para sa mga kabataan nga nagaedad 15-20 anyos para manginganyo ang ilang interes sa pag-ubra sang ice cream kag mangin-judge diri ang mga tagarap Barangay Anilaw. Dugang pa sa board member nga sa nagligid ng tuig, naghatag sang ice cream carts, kag tools ang LGU Pabiya sa mga sorbetero bilang kabahin sang ila pagsuporta.
4: Base sa aton nga datos, sa bilog nga banwa sang Pabiya, may ara kita nga 46 ka sorbeteros.
3: Okay.
4: Pero from that number nga 46, 38 gid ina dira halin sa may Barangay Anilaw alone. Mm-hmm. So in other words, tama kadako gid ang percentage ang ato mga sorbiteros halin sa barangay Anilaw. Kagti ang mga sorbiteros nga ni halin sa iban nga mga kabaranggayan, mga parinti man sila sa mga taga Anilaw, no? So ang ining industry nila sa una sa atin ini
0: nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni board member JP Piñol.
1: Gina-explore sa karon sa Sorbete Capital o Biloilo kung sa banwa sang Pabia ang nagkalain-lain nga flavors ang ice cream. Sunod sa kay board member JP Piñol kung basihan ng history o kung kasaysayan, gatas sang Carabao o kung sang Baka ang ginahimo nga sorbete. Apang sa karon, laka na lang ang mga nagasagod sang among kasapatan sa banwa sang Pabia gani kung ano ang readily available nga mga ingredients. Amo na lang ini ang gina-explore nga flavor. Sunod sa kay Piñol, manggaranon man ang Pabia sa Sandia. Gani isama nini sa mga flavors sang ice cream nga ila sininga pagahimuon sa palaaboton. Ginpakigbahin pa sang opisyal nga antes ginpasar ang ordinansa ini ang gin-open sa publiko agud wala sang mamalabag nga mga Pabia o kun nga ang Pabia ang Sorbete Capital sa probinsya. Ginpasalamatan man ni board member Piñol ang tanan nga mga nangin kabahin sang history kag ang mga nagasuporta agud mapasar ang mga provincial ordinance.
4: Subong sang honey bacon kag lechon flavored ice cream.
3: Lechon? Lechon board?
4: Yes.
3: Really?
4: Kasi nga ina namon sa nagligad, ang guaya, lechon siya nga gin air dry. Dason gin grind siya lang into powderized form. Insamo siya sa ice cream kag ang skin nga crispy gin butang toppings.
1: Dumduman nga iban nga mga ice cream maker may ara nga flavor nga talaba kag arman malunggay flavor.
0: Sa kadapusan nga balita lokal, kilalang scammer sa Iloilo may pending warrant of arrest, arestado sa mga operatiba sa Pavia Municipal Police Station. May dugang detalye si katropang Mario Hilongo.
5: Arestado sa mga operatiba sang Pabia Municipal Police Station ang kilalang scammer sa Iloilo sang ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Balabaguharo Sabado sang aga Hulyo 4. Ginkilala ang arestado nga scammer kay alias Angel, 44 anyos, residente sang Barangay Pandak Pabia apang temporaryo nga naga-star sa Barangay Balabaguharo. Suno kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sang Pabia MPS, gindakop si alias Angel bangod sa pending warrant of arrest sa kaso nga estafa nga gin-issue sang Municipal Circuit Trial Court Santa Barbara Pabia kag may 18,000 pesos nga bail bond. Indi magnubo sa napulo ka mga individual ang nagkadto sa police station agod magreklamo umpisa kahapon sang madakpan si alias Angel.
6: Sir, di pag takop na ito ni taka-baton pagkita sang civil complaints nga damo nagali kuha niya nga kwarta sa iya sumiara kita nga po nung interview nga nakuhaan niya naging alerts nga sa business. Kasi yan ay kuha, na-delibera niya kasang piyara ka po nga sa kakumplinan niya, na-delibera niya sang hulugan niya sa bugas, pagkagat na wala sang ano, sang down. And then, right up na kung mga weekly ang kolekta niya kasang payment. And then later on, siya na nag-advance bayad, kuha bayad sa ginahulugan niya nga negosyante. And then, until such time nga wala sa ka-deliver sang bugas.
5: Ginakabig ni Police Major Alabe nga alarming ang ginahimo nga modus sang subject, rason nga ginahingyo sini ang mga nabiktima ni alias Angel nga magreklamo sa Pabia MPS.
6: So sa mga biktima sang ni alias Angel nga ari sa aton subong sa Pabia Police Station, no? Ang gin-encourage naton nga magkadto diri sa aton sa Pabia Police Station o diri sa iba niya police station kung magpa-blaster, kung mag-file sang case, eh do kabi re-alarming itong nakita naton ng numbers sa complainant nga nagalat pa diri sa Pabia Police Station nga sige-sige, gadamo. So, ginaingat niyo kinatun siya ng mag-file siyang kaso.
5: Si Police Major Bonifacio Alabe, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
7: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa is 19.9 mga ketropa ay nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal ngayon yung nabatian, ganadalong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, better ka routine, vitamin E, kag zayasentin. Nga produkto sa Yeso.

0: Baloan nga si Duterte ang labing unang Filipino official nga ginpa-impeach sa makaduha ka beses. Apat ka mga articles of impeachment ang ginatubang sinikag amo ang mga masunod. Article 1, alleged misuse of 612.5 million pesos nga confidential funds gikan sa Office of the Vice President o 500 million and the Department of Education or DepEd amounting to 112.5 million pesos. Article 2, okon ang gina-alleged unexplained wealth, failure to truthfully disclose assets in statement of assets, liabilities and net worth or SALENS from 2022 to 2024, kag failure to divest and willful continued business interests. Article 3, alleged bribery and procurement irregularities involving DepEd officials. Article 4, alleged assassination threats against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalom sang konstitusyon ang conviction na nag-require sang boto ang at least 2/3 sang tanan nga mga senator judges kung convicted nagapangatubang si Duterte sang posible nga removal from office kag perpetual disqualification from holding any public office. Para sa dugang retalya karon at para sa mga latest update kag special coverage, mga katropa mag-tune in sa 100.7 nga frequency sa inyo FM bands. O kung mga katropa mag-update lang o kung inyo masaming i-check ang aton Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7.
1: Handa naman ang Senado ang kaso nga magtambaw si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial karon nga adlaw. Inangin pakigbahi ni Senate President Sherwin Gatchalian. Samtang wala pa naka-issue sang advisory ang kampo ni Duterte kung bala ini ang nagaplano sa pagtambong sa unang adlaw sang trial, apang handa na ang Senado sa kunanan naman nga mangin senaryo kag kun mayara sang last minute nga mga pagbag-o. Ginpayag ni Gatchalian nga sa dalom sang kasuguan, mahimo ang Vice Presidente nga magpadala sang iyang abogado o kun representante kag ang pag-imbitar sa iya ang kabahin lamang sang proseso. Ginpakigbahin man dugang ni Gatchalian nga hindi unusual nga ang koordinasyon sa ila ang nagakatabo sa adlaw mismo o kung inuras antes ang proceedings kag kun kisa mayara sang last minute nga pagbago apang anuman ang matabo sila ang preparado kag nakakoordinate na sa mga kapulisan. Madumduman nga sa interview sang Damlaglang kay Attorney Michael Pua, ang abogado ni Duterte nga handa ang Vice Presidente nga magtambong kung kinahanglan.
0: Samtang ginpakigbahin sa House Prosecution Panel ang line-up sa witnesses sa unang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sa manifestation sa prosecution panel na ka-line-up para sa presentation gikan Hulyo 6, tubtub Hulyo 8 ang nagalakip kanay Attorney Jeremy Lotok, NBI BARM Regional Director John Mark Kalilong, Senior Agent sang NBI Cyber Investigation and Assessment Center kag Captain Linda Bello, Executive Director sang House Legislative Security Bureau. Ang mga individual ang gina-expectar nga mag-witness sa Article 1 nga amo ang ginaligar grave threat kag assassination plot bato kay Vice President bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag House kag former House Speaker Martin Romualdez, sino kay Representative Joel Chuang nga posible pag-authenticate sa video ang matabo samtang pinakamabaskog ebidensya naman nila sa pagpamahog amo ang mismo video ni Duterte. Ginpahin ni Chuang ina-expectar man nga resolvahon sa impeachment court ang apat ka mga pending motion sa unang adlaw sang hearing. Lakip na ang pag-unseal sang box nga nagaunod sang tax records ni Duterte kag sang iya bana nga si Attorney Man Scarpio. Matandaan nga nagpasugot ang depensa sa pagbukas ni apang sa tion lamang sa executive session sa rin ini ang gin akon sa rin nga ini ang nga kondisyon ang ginpamatukan sa prosecution.
1: Nagapati si Senator Panfilo Lacson nga dapat ibalik ang greenback sa House Prosecution Panel bangod hindi trabaho sa Senate bilang impeachment court ang pagtago sang mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Lacson nga lakip sa mga ginkasugtan sa ginpatigan nga caucus sang mga senador sang Biyernes amo ang pagbalik sang silyado nga box. Dugang pa sang senador nga ang dapat lang nga magpresentar sang ebidensya amo ang prosecution o kun ang depensa. Pahayag dugang ni Lacson nga kun basihan ang National Internal Revenue Code bisan pa nga makabing

0: public record ang tax records, ini ang mahimo lamang ma-disclose kung may written authority halin sa presidente o kung pinaagi man sa waiver gikan mismo sang respondent. Nabuloan nga ang box ang pila sa mga ebidensya nga ginpangabay sang prosecution nga ipakita. May kang tanan sa Article 2 of the Articles of Impeachment nga nagaakusar kay Vice President Sara Duterte sa iyang mga unexplained wealth. Natala na ang impeachment hearing sang Vice Presidente karon nga adlaw Julio 6. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Samtang nagapati si President Ferdinand Marcos Jr. nga mangin maayo ang impeachment trial batok kay Vice President Duterte kon direkta ini nga magatubang kag magsabat sa mga akusasyon sabay lang ipaagi sini sa iya abogado kon spokesperson sunod kay President Marcos kon masiya ng iya eksperyensya sang ini ang nangin senator judge sa impeachment trial ni Anay Chief Justice Renato Corona yara sa gihapon o kun yara gihapon ang sa akusadong desisyon kung magtambong ini sa hearing na ibaluan nga subong adlaw kon karon sa hapon magakonvene Senate Impeachment Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Mr. President, the Senate Impeachment Court will begin po the impeachment trial of Vice President Sara. As a former senator judge, do you think po the accused should attend the trial?
3: Do I?
2: Do you think po dapat mag-attend po yung accused sa impeachment trial po? As a former po, senator judge.
3: Well, my only experience with an impeachment trial was when I was senator with Corona, the Corona impeachment trial. And it's really up to the accused whether or not they feel they need to appear. I guess the lawyers from on the defense side will give their advice. It's not for me to say one way or the other. But of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. But that's just my own opinion, and that's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But I'm just trying to put myself in that position. So I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di, sige, sagutin natin.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayang ni President Ferdinand Marcos Jr.
0: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, nagsugod Hulyo 5 ang pagparehistro sa mga luyag magtambong sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Alas 2 sa kahapon sang hapon sang nagsugod ang online registration sunod sa kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Nabaloan nga ang mga bisita ang pagapahanugutan nga makasulod sa Senate sa idalom sang Office of the Senate Sergeant at Arms Visitors Management System, inisiyatibo nga ginbutang sa pagpasiguro sang safety sang mga senador kag ang ila sining personnel, mga katapos sang media, bisita kag ang publiko. May link kag QR code nga ginpagwa ang Senado sa mga luyag nga magparehistro kag personal nga makasaksi sang among trial. Dugang pa ni Bantog nga sila ang handa man sa pagbukas ang impeachment trial kag kumpiyansa man sa ila sini nga ginpahamtang nga mga seguridad.
1: Lasa 6:39 mahimo nga magkapartisipar si Senator Rodante Marcoleta sa trial sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte samtang wala pa sang warrant of arrest nga gin-issue batok sa iya. Kun ibaluan nga si Marcoleta nagapangatubang sang kaso nga plunder pagod sa 75 million pesos nga nabatong nga campaign donations apang ginpahayag nga ini ang wala nakasaad sa iya sose kag salen. Sir kay Senator Erwin Tulfo nga si Marcoleta ang sa gihapon nga senador kag samtang wala pa sang warrant mahimo ini nga magtambong magluwas lang kun suspend partido pareho kay Senator Jingoy Estrada. Samtang wala naman nagsaba si Senate President Sherwin Gatchalian, awas ako na nupa ang Senado mag-akto in kaso nga magwa nag warrant of arrest batok sa senador. Sunod kay Gatchalian nga si Marco Lata mayaras ang oportunidad sa paghatag sa iya depensa kag mag-explicar sa korte sa diin ini ang pamatian sa Sandigan Bayan antes magimo sa desisyon. Nagpabutyag naman ang Malacañang nga hindi sila mamilit sa kun anuman nga desisyon bangod ila ginarespeto ang judiciary bilang co-branch sang gobyerno. Nagapanindugan si Palace Press Officer Claire Castro kung wala sa impluensya pag-pressure kag kun anuman nga kag kun ano pa nga himuon ang presidente bangod iya ginarespeto ang korte. Sa dugang nga balita ginaexpektar sa mga kapulisan nga kadam-an sang hublag protesta ang patigayunon sa subong adlaw sa gwa sang Senate building ini ang kadungan sa 11 adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte sa rin base sa impormasyon nga may grupo nga nagaplano sa pagmarsya halin sa kaiping lugar pagkadto sa Senado. Sino kay PNP NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, masobra sa 6,000 ka mga kapulisan ang ika-deploy sa palibot ng Senado sa pag-secure sa lugar sa tion sa trial. Pagigbay ni Asilo nga wala pa sang permit sa pag-rally ang ginaprobahan as of July 5 apang bukas ang PNP NCRPO sa mga grupo nga luyag magpatigayon sa protesta. Iyaman yung ginahinyo ang mga magapartisipar sa pagsunod sa insakto nga legal procedures. In kaso nga may manog protesta nga magpamilit sa pagpalapit sa premises ng Senado, mag-a-implementar ang otoridad sa maximum tolerance pag-prioritize sa dialogue kag negotiation.
0: Ais, lasa is 42 na nga itong oras. Sinigabahin ginadulong sa inyo sang Turbo Retail Supplement for Men para sa mabakod nga panindugan. Kag malawig nga standing ovation mag-Turbo Retail Supplement for Men. Hugot naman nga ginpangihawala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga aligasyon nga siya ang sa likod sang mga maanomali nga flood control project sa pungsod. Sunod sa kay Marcos nga ang mga akusasyon batok sa iya ang wala sang kamaturan bangod siya mismo ang nagsugod sang investigasyon sang mga irregularidad. Dugang pasang President ng hindi man natuod ang ginasiling nga selective justice o kung ginapili lang ang makasuhan sa nga mga isyu. Pahayag dugang sang presidente nga sugod sang gintukod ang Independent Commission for Infrastructure, klaro ang direktiba sang pagpasaka sang kaso base sa investigasyon, impormasyon kag ebidensya.
4: Sir. Yes. Ginabalik mo nila sa init
5: from critics.
6: Yo. Ayun do. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense.
0: Ang kabahin sang pagpahayag sang Pangulong Bongbong Marcos.
1: Lasa is 43 mga katropang oras ginadulong sa inyo isang Something Plus Gold. Something Plus Gold din mo si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic, kag spirulina. Produkto sa Yes Wealth Incorporated nga makabulig sa aton ika yung lawas, ilabi na sa mga katropa naton nga may mga bukol-bukol sa lawas, may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas, epektibo safe imnon. FDA approved kag halal certified. Mga katropa, mabakalang Something Plus Gold sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kaya isang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Sa Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang sang Midtown Hotel.
7: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa piyak na bahin, again dismiss sa government service si former Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sunog kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, yagin permahan ng dismissal orders ng Lunes, Hunyo 29. Wala man gindisclose sa Ombudsman ang rason sa dismissal apang mapagwainis ang pahayag sa mga masunod nga inadlaw. Tubtub subong wala pa man sa komento angot diri si Aplasca. Madumduman nga ang anay Senate official ang ginpaidalom sa anum kabulan nga preventive suspension without pay. Halin sa Mayo 15, samtang inaimbestigaran sa Ombudsman ang natabo nga shooting incident sa Senado sa Mayo 13. Siya plus kang inatudlo nga una nga nagpalupok sa armas nga nagresulta sa pagminailuhan ng isang lupok sa sulod sing Senate building.
0: Mahimo nga magresulta sang reverse trial ang plunder case nga ginpasaka batok kay Senador Rodante Marcoleta sunod sa kay Senador Ping Lacson. Kaangay sa karon nga nagahimo si Marcoleta sang admission against interest sang nag-ako ini nga nakabaton siya sang cash donations para sa 2025 senatorial campaign apang wala sini gindeclare sa sini nga statement of contributions and expenditures o konsorse. Pahayag pa sang senador nga hindi harassment ang pagpasaka sang kaso kay Marcoleta bangod siya mismo ang naglatag sang ebidensya nga gingamit batok sa iya.
1: Samtang ginakabig ni President Ferdinand Marcos Jr. nga successful ang iya state visit sa Vancouver, Canada. Sunod sa presidente nga iniya nakasecure sa malabot sa $2.5 billion kung 154 billion pesos nga balor sa investments, commitments matapos ang iya nga pagbisita sa mga pungsod. Ang mga agreements support ang Canadian partners ang hanuod sa mining, energy, services kag ITBPM. Dugang ni Marcos kay ginpabaskog sa iya pagsugilanan kay Canadian Prime Minister Mark Carney, government officials kag business leaders ang kooperasyon sa duha ka pungsod pag-abot sa security, trade, energy, technology kag investment.
0: Gin padubuan sang fintech company nga GCash ang ila sini nga transfer fee sa 10 ka pesos halin sa 15 pesos nga transfer fee para sa InstaPay transactions. Basis sa transfers guidelines ang kumpanya nga 10 ka pesos ang fee nga gina-apply sa tanan nga InstaPay transactions. Wala sang minimum account nga required sa kada transfer apang ang individual transaction naman ang limited lamang sa maximum nga 50,000 pesos. Samtang ang regulations naman ang nagagovern sang fund transfer sa tunga sang GCash accounts ang wala gin islan.
7: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Las 6:47 sa Ilocita sa Italias ang ato nagapanguna nga Balita International. Naglabot sa 2,645 ang death toll sa naglundad yung double quake sa Venezuela, samtang 12,600 naman ang nagapabilin nga injured basi sa pinakabago nga data ng ginpagwa sa among gobyerno. Linibo pa ang reported nga missing matapos nga ang madamo nga mga buildings ang nag-collapse sa Caracas. Hunyo 24, sa gintayog sa magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog ang nasambit nga lugar. Padayon sa subong ginapangita ang mga nagkaladula.
0: Sa iban pa nga mga balita sa luwasang puso, nagtanyag naman sang bulik si US President Donald Trump kay Russian leader Vladimir Putin pinagi sa telepono agud nga solusyonan ang giyera sa Ukraine. Ginakusara ni Kremlin aide Yuri Yushakov ang Kiev kag ang ila sini nga mga kalyado sa Europe sa pagpadala sang pilapaka mga mensahe kag nagapalala sang kinagamo kag terorismo batok sa mga civilian. Gintumod sini ang madugay na nga pagpangatake sang Ukraine sa ila sini nga target sa Russia. Lakip na diri ang mga oil industry nga amo naman ang nagresulta sang kakulang sang supply sang gatong sa Russian regions. Bangod sini nagpahayag si Trump nga preparado na ang invoice sang Washington nga magabisita sa Moscow agud nga kayuhon kag solusyonan ang kinagamo sa tunga sang duha ka mga nasambit nga pungsod. Nagalao man si Vladimir Putin sa positibo nga resulta sang ginatanyag nga bulig ni US President Donald Trump.
1: Las 6:49 sa Ilocita sa Italia sa ating balita entertainment. Sash na laparan kag Mark Pascual nagbulaganay. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
5: Bulaganay na si Sash na laparan kag ang nobyo sininga si Mark Pascual makaligad ang tatlo katuig nila nga relasyon. Sa Facebook dungan nga nagpost ang duha sang ila tag sa kapahayag angot sa ila breakup. Sa post ni Sash na ginbalikan sini ang mga masadyang adlaw nga nagaupdanay sila ni Mark sa pagbulaganay sang duha na mentions ang content creator ang ang 50 million pesos nga utang ni Mark sa iya apang ginklaro man sini nga ang pagtraidor gihapon ang nangin rason sang ilang nga breakup. Nagpaatag man sang iya parte si Mark sa diin sunok pa diri nga nagastruggle siya financially halin pa sang 2024 matapos nga napyerdi ini sang 150 million pesos sa crypto futures trading. Aminado man si Mark nga madamo siya sa mga promisa nga wala natuman kag naulamid lang diri si Sashna. Nangayo man ini sang pasaylo sa iya anay nobya sa piyak sa madamo nga chance nga ginhatag sa iya apang nauyang lang sa sulit-sulit sini nga pagpagkasala. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
7: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
0: Balita sa sports, sulod na sa round of 16 sang Wimbledon tournament si Filipino tennis ace Alex Iyala. Inimatapos ang iya sininga makasaysayan nga kadalagaan kontra sa world number 3 sa Wimbledon defending champion nga si Iga Świątek. Gindominar ni Iyala si Świątek sa sulod sang duha ka round sa score nga 7-6 kag 6-2. Ini ang ikatatlo na nga tion nga nakahampang ni Iyala si Świątek. Kung sa diin, kaduha na ini nakadaog kontra sa Polish tennis star. Naibaloan nga si Iyala ang labing una nga Filipino nga nakalabot sa fourth round sang Grand Slam competition. Samtang wala naman nagpadayon pa o kung samtang wala na nagpadayon pa ang 44 anyos nga si Serena Williams sa doubles match sang Wimbledon. Inibangod sa naagom niya nga mga injuries sa yasinin na tuo nga tuhod. Natala na kuntani nga makaupod ni Serena ang yasinin nga otod nga si Venus sa doubles tournament. Ginakasubo naman sang American tennis star ang yasin nga sitwasyon apang nagpasalig ini nga liwat nga magpasakop sa masunod pa nga mga kompetisyon pananglitan nga mag-ayo na ang iyang injury. Hindi man matumod sa karon kung magpasakop si Serena Williams sa natalana nga US Open sa masunod nga bulan.
1: Lasay, 52 mga katropa balita sa inyong panginyo nabatian. Ginadarong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa makakaglavawas ka. Baskog ka kun, nakaturbo ka.
8: Extra wow!
9: Balita!
1: Nasa 52 sa karon sa Italia sa aton extra wow balita. Arestado ang branch manager sang gamay nga bangko sa South Korea matapos nga nangawat sa masobra 70 million won ukon masobra sa 2.8 million pesos sa Philippine money. Base sa investigasyon nga sang kapulisan agina islan sa manager sang picking a kwarta ang mga genuine banknotes nga yara sa sulod sang vault. Sigurado sa manager nga siya lang ang makahimo o kung ang mahimo makadeposit kag makasunod sang kwarta sa vault adlaw-adlaw. So, ulihigin ako man sang kung ginako man niya sang wala na ginpangalanan nga sospetsado ang iya ginhimo apang mas nangin interesado pa ang mga netizens sa ginakabig nga very cute kag cartoonish nga mga characters nga nagka-print sa playing money. Madasig nag-viral sa social media ang litrato sa mga playing money kung sa diin makita nga 50,000 won banknotes sang ang naglain-lain nga mga kasapatan kaang isang cartoon ducks kag bears ang iyagin sulod. Sunod sa suspetsado nga gin-order niya online ang iyagin gamit nga mga play money sa piyak sang tuman kapos nga ma-determine nga peke sa matod nga kwarta. Wala inigilayon na diskubrihan bangod magluwas si manager. Wala na sa iban pa nga nag-check sa unod sang vault. Sunod sa mga investigador nga isa sa mga empleyado ang nakatulupangod sang daw paglain sang panghulag sang ilang manager rason nga gin-report niya ini sa ilang upper management. Diri kag nag-conduct sang internal investigation ang pamunuan sang bangko. Gilayon nga ginpahalin sang pamunuan sang bangko ang manager kag ginmanduan nga ibalik ang kwarta nga iya ginkawat. Sakto nga kwarta ginbayluhan sa mga cartoon
0: Ma-order mo ini sa online. Pare man di sa aton maka-online order kasi na. Pero may ngalan ina katropangyara nga play money. Pareho yes. Gid daw replica gid pero may naka waterprint tabla nga play money, no?
1: Kag mawalan mo siya iya ka tropang Alvin kay sa ano bala sa klase sang
0: ang mabalaan gid
1: niya.
0: Ang mga ginordinas online niya peke gid niya balaanon gid ya. Pero kay balok ang iba nga ubrasang peke nga kwarta daw tuod gid eh, no? Pero iniya may ngalan nga play money. So
1: kag ara iya ang naka-print is mga
0: Donald Duck.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Mga
1: ano siya daw mga pambata nga mga
0: daw si ang pangal. Si ang pispis bla no na.
1: Ano, Pretty Bird.
0: Pretty Bird. Pero along man kamo gyapon no sa mga fake bla, damo man nagagluwa nga fake eh. Last time ko.
1: Damo nga galapta.
0: Oo, nga mga fake five karabanan sini 500 peso bills kag ang 1,000, no.
1: Halong-halong mga biktima.
0: Halong gyapon kamo kiti kabalo kamo damo nga mga scammers, damo nga mga racketeers bla basta mga lean man season. June, July, August amo na mga nagatulhaw mga hold uppers.
1: Mga mga tinion.
0: Oo, mga hold uppers, mga snatchers, mga peacemakers bla. Amo nilang ni kapital no, do lang katudlo. Tapos dala kimpit sang wallet mo lang. Wow. Peacemaker siya na. So halong-halong kita. Klase na subong sang mga iban nga private schools.
1: Yes. Good morning. Mayong aga sa mga katropa natin nga nagaupod sa atin subong aga.
7: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Mga kitropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Lunes, Hulyo sa Easter 2025. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning, mayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Mayong aga man sa mga kitropa natin nga nagaupod sa ating Facebook live streaming, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning sa mga katropa natin nga nakatunin sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga katropa natin kay Ma'am Mary Cabar, good morning. Kay Sir Gandhi Santisas, kay Sir Arvi Chris Caceres, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, mayong agagid. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod, good morning sa inyo tanan mga katropa. Mga kitropa, bantayan karon sa hapon ang special coverage sang XFM Radyo Patrol Iloilo sa unang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Mag-tune in sa 100.7 yung frequency sa inyo FM bands. Ukon magkato sa ating Facebook pages para sa ating Facebook live kag mga news articles sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 para sa mga latest updates kag mga ginagakatabo sa sunod sa impeachment court, magpamati lang mga katropa sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Bantayan mga katropang masunod ng pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
0: katropang Alvin Dennis Rabang,
1: XFM News.
7: Mga katropa, XFM

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health.
1: XFM.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika. Hapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng imbatya mo.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
20: butika. Get ready Cebu!
21: The biggest and most colorful running event of the year is here.
22: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 8. 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
21: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
22: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
21: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
22: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
21: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
22: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.23. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpramati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Monday, Lunes, sa ato sa ring pagparagad, July 6, 2026, the first Monday in the seventh month of the year. Manayanaya ang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo, pero hindi lang ito magsalig. Bangod man kay may naga, ano actually mo, may nagapahog sa aton nga bagyo ang iya sininga kadakuon based sa satellite images daw kasing laki kung sa Tagalog pa sang Pilipinas. It's already a super typhoon. Kagamon ang ginabantayan kay base balakon mahaplitan kita diri iya sa Pilipinas, labi na gid ang Northern Luzon. Sa ato sa ring pagparagad, we would like to welcome ato sa ring mga tagparamati diri iya sa siyudad, amuman sa probinsya sang Iloilo, sa kaiping sininga kaprobinsyahanan, ang mga taga Guimaras, taga Capiz, Aklan, Antique, and kabugusan sininga Negros Island Region. Kag sa tanan nga managupod sa ato sa ring pagparagad nga malabutan sa ato sa ring pagwaragwag. We are broadcasting live direkta diri sa ato sa ring broadcast center sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. And sa gihapon sa ato sa ring mga katropa reporters, madamo kita sa mga pagatalakayon sa ring mga issues and concern dari sa ato sa ring pagparagad July 6 amoning adlaw nga magasugod ang impeachment trial against the Vice President. But before that, ladies and gentlemen, hibalon ta na yung latest update sa sitwasyon sa ato sa ring panahon. Kamusta ba lang ato sa ring panahon sa kabugusan sa ring Isla Sang Panay, kagbilog sininga Pilipinas. XFM Weather Update. Weather Update. Sa linya upod ta sa Sinimatineon si Engineer Leonor Silvestre from Pag-asa Iloilo. Latest weather update, Engineer Leonor, si Katropang Jose Albanias dari sa XFM Iloilo. Good morning, ma'am.
1: Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon ng adlaw sa Lunes, July 6, 2026. Reach of high pressure area mag-extend over extreme northern Luzon. And then, ang super typhoon na pinamonitor natin outside sa ating Philippine Area of Responsibility ay dina-estimate natin basis mga available na data ng iya lokasyon na yara sa 2,355 km east of southeast Luzon. May maximum sustained wind na 215 km per hour mid-December, kagkasa natin na up to 265 km per hour. Ang iya hulap ay pa west-northwestward at 15 km per hour. So ang ininga sa specific yun ay sasabihin sa kasunod sa atin part sa Tuesday sa kagabihon or Wednesday sa kaagahon. And then, di rin naman sa Western Visayas ay generally per water kita, pero wala man natin minadula mga posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan, pangalat at panagoon, tugas ng mga localized thunderstorms. Mahina sa tiyog makasarangan naman ang hangin noton na magkahalik sa direksyon southwest na magadala sa makanay tugtog makasarangan ng pagbalot sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally na 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak kami ng alas 5.32 ang aga kag magatunod din ni alas 8.18 karon sa hapon. Kagmuna yung ating latest weather update, halimbis may ili-ili na radio station. Ako si Leonor Silvestre, madamo din nga. Salamat.
0: Engineer Leonor, kung makasulod din man sa Philippine Air Responsibility ni Super Typhoon, ano ang pangalan niya sini?
1: Well, kung magsulod niya siya sa ating par, ay paghahatagan natin siya sa isang local name na, or domestic name na si Bagyo Inday, sir.
0: Si Bagyo Inday, kung makasulod din man siya, may party sa Pilipinas nga mapiktuhan sa yasining direkta ba lang nga mapiktuhan sa super typhoon niya ni Engineer Leonor?
1: Well, ang hindi nga Bagyo, sir, hindi mo siya less likely mo siya mag-landfall sa ating landmass. Ang mag-close approach siya sa may Batanes, sir. So possible ang area sa Luzon, some parts of area sa Luzon ay possibly apektado sa rain bands sa sining bagyo and then some eastern parts ng ating country.
0: Oh, so in short, sining almost safe kita dari sa Visayas sa direkta sining epekto, Engineer Leonor.
1: Yes, sir. Ang ini nga pagyo ay wala siya si direct sounding niya epekto sa atin din sa Western Visayas. However, posible niya nga mapa-enhance ang Southwest Monsoon. So, ang muna ang Southwest Monsoon ang magadala at mapag-ilan-ilan din sa atin. Possible sa Wednesday, maka-experience siya na kaya sa mga lakta-lakta mga pag-ulan. Then, hasta na possible sa weekend, sir.
0: Okay. With that, Engineer Leonor, salamat. Gidaka. Good morning sa inyo dara sa Pag-asa.
1: Welcome, sir. Good morning,
2: man. Thank you. XFM Weather Update. Weather
0: Update. There you are. Latest weather update upo na Pag-asa, Iloilo, with Engineer Leonor Silvestre. Si Inday ang tawag ta. Kung makasulod yun man sa SAPAR, ini super typhoon. With i-gustiness, ganagalabo, 265 kilometers per hour. Ay, apaw! Daw, mapalid. Gawa, wig mo kung magamoni ka, baskog ang bagyo magagi na rin sa aton ba? Ha? O galing kay hindi kita direkta mapiktuhan sa Visayas, maybe ang northern tip of Luzon. It's already 7:29. Tomorrow, buwas, posible makasulod na sa SAPAR. Kag madala sa yasining rain band, buta mo sini, dala sa direkta yasining pag-ulan, amo ang northern tip of Luzon. Dari sa aton, sa Visayas, a little bit safe kita. Bangod kay dito, nagapaibabaw ang super typhoon nga si Inday. Bo, salamat gid ha. Kay naglapaw dari sa aton sa Visayas. Kay kon naiguan kita dari sa Visayas, bo, Diyos ko, amo nang hambal nila, hindi ka panghilamuos. 7:30, sa ato sa ring pagparagad dari gihapon sa panatuntunan Bullseye. Pwede ka mo maka-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa inyo sa ring mga opinion, reaksyon, kag-information nga gusto ipalabot dari sa XFM 100.7 Iloilo. Well, sa ato sa ring mga listeners, sa mga taxi patrollers, takamusta ang inyo sa ring Monday morning? Grabing traffic subong dari sa Tabuk Suba, no? Ang ginatawag nato sa nga MacArthur Drive, halin ka dari sa may Simon Ledesma, bala, pakadto ka gidito iya sa Ceres Terminal, pakadto sa Balantang Liganes area, grabing traffic, dari lang halin sa may Save More, mga isagwa ni kakilometro, Save More Quintin Salas, pakadto ikaw dari sa Simon Ledesma, gagrabi gidya traffic, no? It's a Monday morning.

0: is amoni ang rason ko nga at 6 o'clock in the morning mo Dios ko nagatinabid-tabid niya kag it's a bumper to bumper ang traffic congestion dari karon niya sa MacArthur Drive dugangan pa sa mga salakyan niya naga-cross dari bala pasulod sa Balabago ha sa Rica Village pagkatapos ang mga salakyan niya naga-U-turn halin iya sa may Balabago nga madirit sa city, nag-U-turn sila diri sa may Iloilo Supermart area. Amoni ko nga ang grabe ang traffic congestion na early morning. Ang traffic naman diri halin sa western side, halin ikaw dara sa Sambagid eh, halin kagi dito sa terminal. Ha? Ti ang ato, sinigang ka flyover, pakanto ka dito sa ganan flyover, namugtak-pugtak ng traffic congestion, ungka flyover ta traffic. Pagkatapos diretso ka dito sa Aganan, congested man. Pag-abot mo diri iya sa may Sambag, congested pagid. Pag-abot mo si Pio, congested pagid. Pag-abot mo sa Aro Plaza, medyo gahuluplaag na da mga salakyan. Kay may makadto sa La Paz, may ari diri makadto sa Diversion Road. Ti ang traffic congestion dira hasta sa West Visayas State University. If not, nag-extend ina pagkadto gidito iya sa city proper area. 7:33 sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Mahal na may Santhon Gold Coffee Mix ba? You want beautiful skin by taking coffee? Santhon Gold Coffee Mix. Nagabulig ini panami sa ato sa ring skin condition kay may collagen kag may glutathione. Amo nang bintaha mo kung ang imo nga ginakape Santhon Gold Coffee Mix. Di may makuha ka pa na nga sustansya kaya di may mangustin, may palaya, may malunggay, may garlic kag may spirulina. Mabakal sa mga butika, nga so kininyo, mabakal man dari sa siyudad sa Iloilo sa clinic, nga may libre nga konsultasyon, arada sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, at ubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kadto lang ka modera, from 9 o'clock in the morning, libre ang konsultasyon. It's already 7:33 sa ato sa ring pagparagad sa nagapanguna sa ring mga balita kaga informasyon. Aton nga talopang doon man karon ang pag-umpisa na at 2 to 3 o'clock this afternoon sang impeachment trial against the Vice President.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Bantayin dari karon ang live coverage sa XFM at 2 o'clock this afternoon, the first day of the impeachment trial against the Vice President. Ano mga balantayan, it's first day sa impeachment trial. Di mo ning una nga pagkita sa prosecution kag sa depensa. Maghambag kita prosecution, amo ini ama nag-akusar. Represented by public prosecutors, unse tanan ka mga kongresista nga mga abogado kag abogada, lawyers from the House of Representatives supported by a dozen of private prosecutors, mga private practitioners sini nga mga abogado nga magasuporta iya sa mga kongresista. Oh, upod

0: naman ang depensang Campos, ang Vice President, headed by Attorney Cruz. Ini ang una nila sining pagtatagpo, ha? Ang una nila sining encuentro sang batalya legal proti more on politika dere nagapanghibabaw ya sa impeachment trial mo. Ang paghusgar dere sa mga judges daton nga mga senador indi lang magabasi sa ginatawag dato sa nga merits and demerits of the case kundi maga dako dere nga consideration amo ang ila sa nga political leanings or affiliations. So dere, ladies and gentlemen, ipresentar karon ang nagkalain sa mga articles of impeachment, pero na hindi pa na, laban-laban karon madesidihan. May mga administrative matters, may mga hilitsuhon pa as far as ang impeachment court is concerned. Ang pamangkot, sino mag-preside? Ginbaton ang pagpanghangkat sang non-lawyer Senate President to spearhead the investigation. Siya maging presiding officer. We are referring to Senator Sherwin Gatsalian. Bintaha or disbintaha nga non-lawyer ang maging presiding officer. Sa pagtanaw naton is more of a disadvantage because ang proseso somehow will follow sa ginatawag nato sa nga normal court proceedings. In absence of a specific rule sa impeachment rules sa Senado nga gin-lay down na nila, ang pagasundon dere amo ang usual sininga court proceedings processes. If we speak about court proceeding processes, talang gani iban nga abogado, ayan panginde nga abogado. Proti direta takson si Senator Sherwin Gatsalian, ha? Kaya ti base ko na mo ni makapadelay sa proceedings bla. Mag-sakot ko ng sibuyas kamatis Bombay bla. In short, ladies and gentlemen, what if kon may mga manifestations, motions, questions about the adherence to the processes, paano ayhan ini karon i-handle ang proceedings ni presiding officer and the Senate President Sherwin Gatsalian. 7:39 sa ato sering pagparagad, will be having an update. Ano ginman bala ang gina-expectar ta on its first day sang impeachment trial? Ha? Ano bala ang posibleng mga magakahinabo para may ideya kita, ladies and gentlemen? Ang ining impeachment trial, amo ini karon ang sa pinakaibabaw sang hierarkiya sa hinabantayan sa mga Pinoy. Even though may mga other national concerns kita, may mga local concerns pagid kita, pero ang impeachment trial nga ni Subong is over and above all other concerns. Pero hindi ta pagkalipatan, may dako pang problema ang Pilipinas, ha? Ang isyu iyas korupsyon. Amo inang di ta pagkalipatan, ladies and gentlemen. Pero ang pinakimportante, because this will make or unmake the Vice President. Kiti nag-signify ni sangadaan madalagan presidente comes 2028 elections mo. So kung ma-impeach sa dere, may accessory penalty na, and that is perpetual disqualification to hold public office. Amuna ang pinakamasakit of all the penalties. Removal, okay lang na mapalin ka sa pwesto, pero makapadalagan ka gapon. Pero kung ma-impeach ka, ati laban-laban, hindi ka nakapadalagan paliwat. In any public office, hindi ka pwede ka pang-empleyo. In any government instrumentalities or institution. Upod ta sa sinema tineon, sa gihapon na nga ito sininga usual nga mangin ka-partner sa pag-discuss sa mga impeachment processes, proceedings, and concerns, ang bugal na ito dari sa Iloilo. Nga nakaagi gidiya lead prosecutors during the corona impeachment. Kung sa linangin successful, si Supreme Court Chief Justice Renato Corona was removed as the Chief Justice during sang iasening impeachment trial. And the lead prosecutor, Halin Mangabian Darisato sa Iloilo, bugal sang Iloilo, bugal sang Quinto Distrito, former Congressman Neil Junjun Tupas. Sa linya, upod na si Mateneon, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Tupas, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, Kong.
1: Yes, good morning. katropang Josiel, maayo aga gid.
0: Salamat gid sa tiempo ni Congressman Tupas. Unas tanan, we would like to greet you. Belated happy birthday, Kong.
1: Oh, thank you, Ged. Thank you. Salamat.
0: We don't understand you are enjoying somewhere else right now, Congressman Yun. Yung pumulam kami, anay chimpo. Ha? Pero yes. Pasensya lang, anay, kay Attorney Jel, ha?
1: Yes, yes.
0: Oh, and the family, ulam mo na muna na yung chimpo ni Congressman Yun Jun. Kung karon na sa hapon, scheduled ma-start around mga 2 to 3 o'clock this afternoon, the first day of the impeachment trial against the Vice President. On its first day sa trial, normally, ano ang ato sa nga ma-expect karon, Congressman Yun Jun?
1: Well, dugay na kita gina-expect yun eh, no? Okay. Kapila kita na ang aton nga ginaistoryahan katropang Josiel to the lead up sa ning adlaw. So this is it, no? Karon sa hapon. And siguro una sina, syempre ma-open na formally ang first day of trial karon sa hapon sa Senate as an impeachment court na siya. Pagkatapos ma-enter sa appearance. Both the prosecution ma-enter na appearance ang Committee of 11 sa House Prosecution, kag ang defense mentor man sila. And I don't know karon kung may pending matter sila kaya ang natabo sa corona impeachment, mayara ang mga motion to dismiss due to violation of the due process, technicalities, kag may tatlo ang kung madunduman ko pa may tatlo ka issues, no? Na at that time gindibati namon and dito mismo nag-rule. No, actually before the entry of appearance, tapos pagkatapos na may opening statement, and I think the same rule, may opening statement usually ang gaobra sina sa prosecution ang nag-deliver sina ang chairman of the Committee on Justice. So sa tunga time sa corona ako ang nag-deliver sa opening statement namo. Tapos ang defense naman, wala ko kabalo kung sinong lead niya defense counsel Subong at the time si Justice Cuevas kay corona. After sina, ang pinakalas nga natabo sa first day sa corona impeachment, ang mga motions nila nga i-decide sa impeachment court. And sa tunga time, hindi pwede mag-argue ang defense ang lawyers or private prosecutors ng House of Representatives, according to, at the time, kay Senator Enrile as presiding officer, only a congressman can argue. So ako manggihapon nag-argue, ako nag-opening statement, ako ang nag-argue sa tatlo ka-motions, kag at the time, ginpaburan kami. So that was it. That was the first day of the impeachment trial. And we expect the same thing karon sa hapon.
0: Oh. We don't understand, may mga admin matters pa ni ang impeachment court, Congressman Junjun. Pareho sa bisang, who will preside? Even though ginbato na ni Sen. President Erwin Gatsalian that he will preside. But may amendment sila sa ila sining internal rules or impeachment rules nga pwede sila maka-elect by virtue of majority of members present lang who will preside the impeachment proceedings. So that will be disposed of if in case somebody ang mag-question sini. Number two is, do you think magalawig ang discussion dari on admin matters as to the number to convict with the present setup karon sa Senado, ang isa na preso, ang isa nowhere to be found, nga Senador Congressman Junjun?
1: Una again, with respect to the presiding office, I think pwede siya guro ka-preside bisan non-lawyer sa first day.
0: Oh.
1: Ang first day, amo to kagina matabo. So, except lang guro kung may mga technicalidad na gin. For example, daw wala man balang may mga motions na mga pending. And pagkatapos sina sa first day, I expect nga ma-elect sila based on the amended rules, ma-elect sila sang isa ka presiding officer nga we expect nga abogado.
0: Mm-hmm.
1: It's so difficult na kung hindi abogado and man gusto kita magtalauta in impeachment trial, no? So ikadua ang question with respect kung magdugay ang admin matters with respect sa voting, I don't even know kung i-discuss na nila karon.
0: Oh.
1: ang threshold or number to convict, because probably base, you know, base, pero most likely base discuss na nila yas, it's not at the right time, eh.
0: Mm-hmm.
1: Question nga, base discuss na nila yas ang before voting na.
0: Okay.
1: Sang after na sang trial.
0: Pero ang presentation of the articles of impeachment may happen this afternoon. It's first day sang trial, Congressman Junjun.
1: Yes, no? Ang amon to, ginpili namon ang kusog. Kay walo ka articles ang corona impeachment. Iniapat ining Duterte impeachment. So, for the information sang aton nga mga viewers, kag listeners, bali out of 8 ang corona, tatlo lang in-present namon.
0: Mm-hmm.
1: So, ining ilang apat, they may present tanan, no? Or ang actually, abi ko, ginuna nila ni ang article 4 nila, eh. Hindi ko sure, no? So, ang presentation ay, ang nabatian ko, base una ako, laino nilang sequence.
0: Ah.
1: And, of course, I'm sure pagustuhan naman sa impeachment court as long as informed la beforehand.
0: Mm-hmm. So, in short, iplastar ni karon sang prosecution as far as ang chronology kung din unahon nila sining articles of impeachment to present, Congressman Junjun?
1: Pwede gid karon nila i-manifest through a manifestation, but it could also happen was.
0: Oh.
1: Kung actually ang day one medyo ano eh, di ba? Opening, administrative matters. Ang real gid ang matabo sa day two eh, ang presentation.
0: Mm.
1: Na ang evidence na, no? And they can do it as a day, they can do it tomorrow. And medyo may leeway man eh. And meron na kita nga ano eh, nga precedence sa corona impeachment na ginapagustuhan man kung bisan ang sequence lainon mo.
0: So in short, senior, it's first day, Congressman Junjun, why pa ni sambuwa gidyang masinandukot, ha? Why hindi pa ni kasing get yang ano, ring announcer ko sa boxer, sa boxing pa nga, are you ready to rumble, Congressman Junjun, ha?
1: Wala pa git, pero kung nilang taon mo, pwede ka attend karon si Vice President.
0: No? Oh.
1: Pero wala man sang kung lang taon mo ng corona impeachment ang first day, wala man sang ano eh, sang arraignment kay guilty ako or not guilty, wala mo na.
0: Oho.
1: As sa korte, di ba? Meron kang arraignment sa imong nga first day nga gibasahan ka sa imong nga charges, tapos mahambal ka sa court mismo sa stand nga not guilty or not guilty nga personally. So wala na natabo sa corona impeachment.
0: Oho.
1: And I don't think natabo man sa ERAP impeachment, no? So hindi, wala talaga na-expect, pero pwede siya ka-attend.
0: Oh.
1: Pwede siya sa anatabo kay corona, aral lang siya dahil gapungko lang to sa likod, sa may audience. So pwede gid karon guro si Vice President, pero I don't think she will, no? And ang mga lawyer siya siguro lang ang ma-entry sa appearance.
0: Oh. Pero hindi niya pareho sa korte, Congressman Junjun, nga ang akusado may chamber or may iyagi diyang lugar. Ang tagapag-akusara, mga witnesses, may iyaman niyang lugar. So, it's not like that, ang arrangement, Congressman Junjun. Ang Vice Presidente being the one accused right now, pwede sa kapungko anywhere within the Senate premises.
1: Yes, no, yes. Siguro man, kapungko lang dito sa likod eh. Ang may VIP lang na sa Senate, kung nakita mo arrangement, di ba?
0: Oh.
1: Ang arrangement subong sa Senate, do pari yung magyapon sa arrangement sa corona impeachment. So ang defense, ang prosecution. Tapos at gatubang sila sa presiding officer. So directly ang presiding officer dire-diretsuhan muna dito, may VIP na dalang stand. Na dira na agad ko maglantaw ka sa Senate. So at that time sa corona impeachment, dito si corona iya sang day one gapungko. So sa nag-deliver ako sa ako nga na opening statement for the prosecution, natulog ko si corona the time, no? So balaan ko kung diin siya kapungko, and the president can, the vice president, pwede man siya kapungko to kung mag-attend siya, which I don't think ma-attend siya, no, lang taon taron.
0: Mm-hmm. Pero as far as the attendance of the vice president, just like the attendance of corona before, do you feel intimidated man at the time, Congressman Junjun, no? Ang kamusa prosecution at the time, do ka ba tiyag makamusang intimidation in the presence of the one accused sa impeachment trial?
1: Because the accused at the time, no, siya ang pinakahari sa tanang mga abogado. Kaya ang prosecution, siyempre ang tawag namo na ng mga lawyers sa mga gods na Padre Faura. Tapos sila yung mga Supreme Court. Pero ito yung pinakahari-hari sa Supreme Court eh.
0: Mm.
1: And in fact, ang mga ang prosecution, may mga prosecution team man kami nga private, medyo nagkuilaga panago-panago pa gani. Siyempre nakulbaan man kay Chief Justice ang Korte Suprema. No? So karon naman iya, medyo lai naman eh. Kay Vice President, nga nag-declare, nga madlagan presidente, kag nag-ilapit na lang ang election by next year, kung ano filing na of COC. Oh. So of course may pressure in isa prosecution team.
0: Pero sa pagtanaw ni mo, Congressman Junjun, sa sitwasyon abikag sa normal sining proceedings, no, based sa impeachment rules, anong issue or anong bagay most likely ang malawig nila nga debatehan sini karon kag i-argue on its first day sa trial, Kong Junjun?
1: Usually may ara na naagi na file nga pleading kung may kinahanglan, no? So usually may pending matter na. Kaya ang pending matter nga na, kung motion to dismiss man na, kung gina-question mo, for example, I think at the time sa corona, may harap ganing ang mga inhibitions sa senators eh, that we dispose of day one. So, I'm not sure kung ano ang nakapending subong, no? Well, nabalanta ang green box, isa sa atong BIR green box issue. Naka-pending ina sa pag-pretrial, no? Kaya may ara nga ang defense objected to it sa iya. And in fact, sa House Committee on Justice, voted ang members not to unseal it, no? Mabuti na hindi pagbuksan. They voted against na buksan. So I don't know if it is one of the matters nga istoryahan karon. In fact, pwede man na-erase eh. Bisan wala man siya sa in writing, pwede man siya erase. Anyone can raise it there.
0: Mm-hmm. Ang isa ginatanaw na
1: Senator Judge can raise it.
0: Oh.
1: Go ahead.
0: Ang isa ginatanaw na ito na rin, Congressman Junjun, ining pending karon before the Supreme Court actuality is the Senate matter. Iyan niya kasi na doon at an impeachment court pero apiktado na rin ang impeachment court if in case. Ining question as to the June 3 legality and constitutionality of the June 3 proceedings amendment sa ilasin niya Senate impeachment rules and Senate rules. That also includes the question iya kon bala legal ato or constitutional ang proceedings. And number two, ang party iya sa pagpanumpa sang presiding officer. So in short, sini manumpa pa karon ang presiding officer and masumpa liwat ang mga impeachment court judges nato na mga senador naton karon with the changes sa liderato sa Senado, Congressman Junjun?
1: Well, masumpa karon ang bagong presiding officer, definitely. No, kung na kay nagle na ang mga senator judges nag-take na sa isang oath nila before, so no need na. And ang with respect sa Supreme Court na pending Cayetano Black ang nag-question sa June 3 proceeding, well sometimes I don't know, no, pero may mga masiling prejudicial question ini with respect to the presiding officer. Ang prejudicial question means nga i-resolve ana ini bago kita magpaistoryahan ang presiding officer. So pwede na ma-raise, no, pwede man mahambal nga hindi na iya, wala na matter, but siningon pwede man sa mambalon sa majority karon sa nga obdanay sa impeachment court nga hindi. Whether or not mag-rule ang Supreme Court iya, the fact is si Kachalyana ang presiding officer. So, but it could be raised karon. We expect that.
0: Aho. So, iniya debate hay among impeachment court judges ni kon matabo ya admin matters nila, yes. Congressman Junjun, no?
1: Definitely karon may amo gina, no?
0: Oh.
1: May amo gina karon kung wala man sa mga motions to dismiss based on due process nga para kay corona teknika. I'm sure may mga admin matters na karon nga ma-erase gid sang iban nga senator judges.
0: Mm-hmm. So most likely malawi gali sini karon. We are expecting, Congressman Junjun, na admin matters ang impeachment court possibly magalawi gini.
1: Posible na.
0: Oh.
1: Posible man hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kay pwede man nila i-disregard lang ang duhay man lang na sila. Eh. Ang ano lang da is of course ako with respect sa presiding officer, ang hambal ko kay ina kung day one okay lang hindi abogado ma-enter sa appearance ang both defense and the prosecution, tapos opening statement, tapos base may mag-raise ng admin matters, dra lang masulod kung abogado ka o hindi as presiding officer. So ba siguro gin sa subong at this time siguro ba si na briefing naman si Senator Gatchalian na o kun erase mo ning issue, for example a presiding officer kun erase ang issue, for example, of other admin matters, anong himo niya, di ba? Pero definitely kung magsugod na ang presentation of evidence, dapat apugado gid ang presiding officer, otherwise mabudlayan kita, mabudlayan mag-proceed kung di abogado.
0: Oh, pwede hani matabo, for example, i-presiding officer just say may mga questions, manifestations, or coming from impeachment judges, ha? Shall address it, okay, your manifestation or whatever kind of points dera is justly noted.
1: Base? Noted, duly noted lang ito, right?
0: Oh, duly noted lang bala. Kiti, ma'am, bala. Okay, noted. And let's proceed para mapadasig ang proceedings, Congressman Yun John.
1: Pwede kaya daw. Kasi syempre, siguro, kung daw walang alay, just noted. Pero ang problem mo, if there's a motion.
0: Oh.
1: So if there's a motion, ang motion nga na, for example, may isa ka motion, kung presiding officer ka, mayarang nga motions nga na, mayarang man nga iban nga, cannot be subject of, usually dinadivide mong house eh. And then you vote, no? Pero may motion lang, for example, being a purely based on constitutionality. Ang question, can you divide the house on the issue of just purely constitutionality? So drama sulod ang discretion sang isa ka abogado when magtawag ka sa motion. Tapos may mga ara eh, may mga technicalities ng legalities nga hindi mo matun-an sa isa lang ka semana, sa isa ka bulan, kasi syempre halos pulo ka tuig na ingin tunan mo sa law school, sa pre-law mo sa law school. Nga kung hindi abogado ang presiding officer, mabudla yan.
0: Oh. Okay, for example, labi may ara karon sang motion. Motion to set aside the impeachment trial pending resolution of the legality and constitutionality, yes, questions before the Supreme Court. So that nga for the spirit of fairness and justice, paano i-resolve ini isang non-lawyer, Congressman Jan? Yung libog ulo ko.
1: Yes. It's a prejudicial question. No? It's a prejudicial question.
0: Oo.
1: Nga nag-proceed kita, nga, for example, kung mag-rule mo lang Supreme Court, yan matabo, no? So, I'm sure, by day one, gin-brief na na, no, sa mga lawyers man sa Senado, ang presiding officer, nga non-lawyer. Pero ultimately, you have to decide. By tomorrow, they have decided kung sino gina presiding officer ng abogado, which leaves them to two options lang. It's either Chisio Escudero or Kiko Pangilinan.
0: Oh.
1: Amo man lang silang duha ka abogado sa majority side.
0: Mm-hmm. But how dangerous nga, mahambal nga. Okay, kay tinakasumpa na bigaron ang minority leader, we are referring to Senator Alan Peter Cayetano. For the meantime, you'll proceed while pending ang resolution sa Supreme Court about legality and constitutionality as far as the June 3 session is concerned. Do you think it could be an advantage point to the part of the Vice President as the accused or sa party as ang prosecution if that things happened, Congressman Junjun?
1: Well, kung magsiling sila, nga hulaton pa.
0: Oh.
1: It could be both ways, no? Kaya kung ako, ang ako nga stand, halin sa una, kung prosecution ako, hindi ko na ipagpadugayon, ah. Because, kung padugayon ko ni, because of the, let's say, pila ka witnesses, pila ka, pilang ginapangayo, 92 trial days, kung padugayon ko ang prosecution, yun lang, tawag ko may election. And basi mahighly politicized siya kag hindi maayo, no? So at the same time, kung let's say kung maghulat man sila sa court decision, may victory man gyapon sa ano, di ba? May pwede nga mag-okay kay Sara Duterte as Vice President, pwede man hindi, no? So may mga pros and cons ini eh. Pero definitely kung i-question ina ang proceedings ng June 3, I am sure i-note lang na guro nila.
0: Uh-huh.
1: This is an impeachment court. I'm sure ang ruling sina would be an impeachment court. And under the Constitution, the Senate, as an impeachment court, is the sole judge, no? Sole judge lang siya. And sole power to try and decide all cases of impeachment. So whether mag-invalidate to sa Supreme Court, then the Senate,